Ono fanta gola batabula. Nze yantabula nenoga. DJ Fanta is my name. Zitwe sikira. Ono fanta gola batabula. Nze yantabula nenoga. Wamanza buza. Fanta muo mwana. Nze yantabula nenoga. Ayayayayayayayayayayayayayaya. Ono fanta gola batabula. Nza buza. Tumuo mwana. Watu mujemu. Nze yantabula nenoga. Wama. Muwa muwe. Nita Fanta. Kamu wa mwana. Muwe. Muwe. Panange. Muwe.

Edatika didi musambo edaka bicha kumuenda. Ewa na ye disi kene numa. Ewa na ye disi kene numa. Aya! Fanta! Tenga! Oli kutina na mnana karona semu kakabusoka Royal Radio. Baddest DJ Fanta, me samai! Oli ku radio.

0: Nga Jesu nga love you no nga love you yeah man
1: the night party naki
0: yeah man
1: akobati DJ Panta
0: yeah man
1: mosa mpara ne gunda mayuke district nga bulido ekitibwa
0: yeah man
1: tajivwako ndi kubaba
0: yeah man
1: yamani kwenda ino
0: yeah man Busoga Royal Radio DJ Fanta is my name Sidweskira Balenge pate kupate kufasa mukaga paka sawa 10 program budget the night party ni DJ Fanta me survive alikulain
2: yes DJ Fanta
0: wanjisebo
2: wewe ukweza mukanda wangu
0: wewe alikuuliza
2: ono tata Trevor msomesa chindi kumola
0: yesebo tata Trevor
2: mukanda wangu tabudo muziki
0: yesebo
2: anti weekend Monday
0: weekend Monday wechibera
2: Haa, mwano mfabu kundawo.
0: Yesabu.
2: Ate nizijuki za abantu. Nchikulombo kaka.
0: Na mungalwe.
2: Tuvere na mungalwe.
0: Yesabu.
2: Kakati.
0: Yesabu.
2: Nkonye kwa umchela samu.
0: Bebali kubelako.
2: Mkulusa chidete kwebali bonna.
0: Ukali sebu, webali nyo.
2: Genda masongo tusabula mungalwe.
0: Amina. Luna kuluwa muka agatuli na mungalwe. Basabu ni manyabo. Okuingila kwa nku mitanu. Embeide. Una kuluwa ncho. Oluo kubili. Muprogram buso gatu seteyo ndi jacha zabazibu fadi embeire atukobere entaji twala oba be busoga royo
3: fanta saiboko
0: wanjisebo
3: okay dukire ya kueri nere ya saiboko
0: yesebo
3: embeire ndi wera bila
0: betizo bala kwera bila
3: erosa bula
0: yesebo
3: ere chindi ziza kukuidusari nere ya saiboko
0: yesebo saiboko
3: Tabula tige.
0: Nkalewe bale kuba ngoli ulise chinano mnana katoneze muka gabu. Soga Royal Radio, DJ Fanta is my name. Situ Eskila. Hello.
4: Kutu mwenye jemi sina ama ino kutu mwenye jemi ulopa.
0: Yesewe ulopa.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Kutu mwenye jemi sina ama ino kutuze kutu mwenye jemi ulopa.
0: We bale kuba ye ulope yo.
4: DJ Fanta natu kuenda ino.
0: Zena mbataka kusa.
4: Nifu tulipu.
0: Amina. Nkubida isi mungoka aliku bitamu kuwanu. Elewo bango bise muku, ngense kuulire ku, leka kawandi babite ku. Ah, alikulain.
3: DJ Fanta.
0: Yaman.
3: Ono zaidi ya kubiamboro kadesiki.
0: Oko wote zaidi.
3: Bodo kubiamuzi chino. Na bantuba likavu kwa wati ono mwana na awo.
0: Eno bajeta weekend ma?
3: Ati mwana atapula.
0: Weekend ma?
3: Tabula weekend Monday.
0: Na wene baba kastoko boti ntabule. Kastoko boti ntabule. Nganze ntabula weekend Monday DJ Fanta. Mr. Vibe. Busoga Royo.
5: Hello.
0: Yeah man.
5: Ono imani ujiri.
0: Ebu ujiri mwe bale kuba kubanange.
5: Baba tutie tukuli liza.
0: Mwe bale inu.
5: Yes
0: ebu. Yes ebu. Oh.

neddini jasoma bwabeera nga ayina eddiini gyasoma oba ya buisiraamu oba ya bukatuliki nga n'omugiyita guyina naye ye afaana dduniya attunkana dduniya abaana tubalage enkomerero abaana tubalage n'edduniya yambako omwana wo ku nsi muyambe ne ku nkomerero ya muyambagane ku nsi kuno nga mulowoozaako ne ku nkomerero obulamu obw'okutambula mu nsi ng'obala bulamu bwere nina omwana nina omwana dokita ninayo omulala ainginiya ninayo omulala yagenda mu magye ninayo omulala kapiteeni wa nnyonyi ebyo barakallahu fikum birungi naye byonna bigenda kulekebwa naye atuusa atya mu maaso ga Allah abaana bayambi okuva ku byobatwalira awaka kale babeere nga bali ebintu nga byabbalirirwa naye nga byebalidde biri halaali tobatwalidde halaamu kyavudde agamba nti illa allaziina amanu okujjako abo abakkiriza abakkiriza beetegereza ebintu bya mirundi ebiri leero tuli ku nsi kuno enkya tugenda kuwangaala tutya bwe nnaaziika omwana wange ne bampa amabugo ng'amaze okufa naye tunuddamu ne tusikaa n'omwana wange bwe nnaaziika maama wange ne bampa amabugo tunaddamu ne tusinkana naye ebyo byonna tubirowoozaako illa allaziina amanu okujjako abo abakkiriza twala ky'otutte mu kaveera nga alla kyakuwadde naye nga tutaddeemu kya bubbi n'ogenda ku mudaala ogula lumonde oli n'omwaka emitwalo ebiri bw'agenza okukima kyenji n'okwata ku lumonde we wabbali ne weeyongezaako eminwa esatu n'ogiteeka mu kaveera kakuwadde oba n'ogiteeka mu nsawo yo ekikapu kyetwaliramu emmere oguze lumonde wa 13 oba wa 14 ate weeyongeddeko lumonde wa 12 tebamukuwadde oli agenda okuva mu kukima kyenji nga weeyongeddeko emmere oli omuwa nnusu 12 oyagala nnyaanya za 10 bw'abadde akyokukima okufuna kyenji anoonye akuddiza ebbalansi ne weeyongezaako ennyaanya 3 n'ozongera mu kaveera otwala okufumbira abaana bo balye bulungi abadde afunye halaali n'ogattamu halaamu omukkiriza nno bw'atyo si w'abeera omukkiriza bw'atyo si w'abeera yeegenderereza ddala kyagenda okubeera ng'akola kubanga essaawa yonna n'emmere gyabbye oba gyatutte ayinza obutagituusa ayinza oggigiisa n'atagirya allah kyava agamba n'agamba nti abakkiriza abo ku 88 kamuze mukaga famma busoga royo allah kyava agamba n'agamba nti abakkiriza abo illa allaziina amanu waamiru allah agambye waamiru salihat abakkiriza abo waamiru mwana wattu bakola ki waamiru salihat bakola emirimu emituufu bannange allah adiringana mirimu mituufu so si na mirimu mirungi emirimu emirungi giteekeddwa okuba giriko akawakulizo okubeera nga mituufu essala mulimu mulungi naye singa onoogisaala nga si ntuufu n'ogisaala kuba nti ogiyimiriddemu allah tagenda gitwala allah adiringana mirimu mituufu gy'ogenda okukola kakasa nti ŋŋenda kuwasa n'empasizza mu makubo amatuufu kyala gw'ogenda okuwasa omwenzeeko okoze ekyamu mu mbeera entuufu omukyala ogenda okuwasa omwenzeeko ekyo kikyamu okujjako abo abakkiriza waamiru salihat bagenda kukola emirimu emituufu mama waffe aishat radiallahu anha bweri ayogera ku nsonga eyagamba nti man amila amalan yagamba nti omuntu yenna akola omulimu gwonna laisa alaiha amuruna nga

0: tegwala bwako omulimu ogwo nga tegwala bwako nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gukola yagamba fahuwa raddu omulimu ogwo gumudizibwa mu bantu obutabitegeera n'obutabyawula n'okutegeera omulimu ky'ogwogerwako mu mbeera yonna osinga yagamba nabbi yambalawo ku saati n'empale naawe okoze omulimu kyamu nabbi yakolako ddalasa naawe okoze omulimu kyamu babibuuza abantu n'atayawula wakati w'okowoola abantu oba mu mbeera ya ddalasa ne kyakoze kyonna ekijja nga kinyweza nzikiriza ddalasa etegeeza kunyweza nzikiriza yo ddalasa etegeeza kuŋŋaana wamu musale amagezi mutegeere biki katonda by'ayagala ebinaabalemesa okuyingira ejjana ebinaabayingisa omuliro tojja bitegeerera mu maka go biyinza okkutawaanyaamu nga kikwetaagisa otambule era nabbi n'akiwaako ekigambo eky'ebbeeyi naga tosobola kusiŋŋaana ijitama qawmun tosobola kusiŋŋaana abantu nga bakuŋŋaanye nga bakuŋŋaaniddewa fi buyuti llah mayumba ag'enjawulo mayumba galla tabaraka wa taala naye ng'ekibakuŋŋaanyiza yatadarasunahu bainahum kubeera nga bejjukanya wakati waabwe kitaabullah kitabo kya katonda bigambo by'omubaka okugyako abantu abo allah abassaako okusaasira allah abaotikira ne bamalayika n'okusaasira kwe n'abasomya n'ebyonono byabwe ithana balungi ab'ebitiibwa oba okola emirimu kola emirimu nga mituufu londoola omulimu gw'ogenda okukola gulondoole nabbi yaguyigiza gukola ntya era yagukola nga atya abakkiriza ababeegendereza kubanga buli woleeta omulimu nabbi gw'ataakola obanga alaga ensi eno ti nabbi yakumpanya obubaka gw'olina ky'ozudde n'agamba nti abakkiriza abo watawasaw bilhaqi ogenda basiŋŋaananga ebbanga lyonna watawasaw bilhaqi ebbanga lyonna buli omu afalaasira munne beefalaasira kugayitibwa amazima munnange tereera mukyala wange tereera bba wange tereera omwana wange tereera neiba tereera ojja basiŋŋaana watawasaw bilhaqi nga buli omu afalaasira munne agayitibwa amazima agayitibwa amazima mu nsi mwegali gabaamu naye omuddu n'aleka amazima n'akwata obulimba munnange omutuufu bw'ensonga wandibadde otambula bw'oti kale byonna tubikoze naye kino kye kituufu kubanga ebiseera ebisinga obungi ekituufu kibeera kimu tebibeera bibiri watawasaw bilhaqi mukyala munnange ekikutambuza mu mbeera efaanagana bw'eti baawo n'akugamba nga towulira nange ŋŋenda kuvaamu katonda si by'ayagala naawe gwe bagambyeko owulire watawasaw bilhaqi mwefalaasire ku mazima amazima bwe ganajja mu mbeera zaffe tugenda kubeera abantu ab'enjawulo oli muwalimu naye tolina mazima ggwe era ayogera amazima tomwagala ayogera amazima g'owalana ayogera amazima g'olwana toyagala kiyitibwa mazima kubeera nga kyeyolekera mu bulamu obwo ayagala obulimba gw'oyagala. Allah yayagala mazima. Era Allah yali atugamba mu Kulaana ya tugamba. Yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Ne yagamba taqullaha, muti Allah, waquma as-sadiqin. Bwe mbeera muwangaala, muwangaali wamu n'abo aboogera amazima. Obwennyini bw'ensonga, mu nsi muno ng'onootambula, oteekwa okubeera omuntu awankira wankira amazima. Era ng'onootereeza embeera zo, sooka onoonyereze. Bw'osiŋŋaana awali amazima, genda otereeze ogakole. Genda osooka onoonyereze lwaki mpangaala bwenti. Nyinza okubeera nga yenze ekizibu ery'obulamu bwange, okubeera nga mpangaala bwenti. Genda weezuule, weenoonyerezeeko. Bw'onoosiŋŋaana amazima ojja kutereera. Watawasaw bil haqq. Ebbanga lyonna be falaasira, beera amegana, olamira munno okubeera ku mazima, weenywereze ku mazima newankubadde nga gakaawa. Abantu awali ebyenfuna temuyina mazima. Abantu awali ebyenfuna temukyayina kiyitibwa mazima. Oli asobola n'okulayira naye ng'alayirira ku bulimba. Ng'alina by'alengedde mu maaso alaba ng'ebitagenda kuggwaawo. N'alayira naye ng'alimba. Kyagatibwa amazima n'obulimba tebulina kye bukoze ensi eno wabula butaganjudde buli department paka mbayitibwa bannaddiini. Olinga alaba nti obulimba bwe buteekeddwa okubeera nga bumutebenkeza era bwe bumuyisaawo. N'aleka amazima n'attunka n'obulimba. Obulimba bugendamu ensimbi nnyingi. Kyovala oli akubulooya akubuuza ŋŋenda kwoza omusawo guno naye obutuufu bw'ensonga bumbulye buli ludda wa. Nagamba obutuufu bw'ensonga awantu wano si wange naye njagalawo. Sala amagezi gonna nfunewo, nze eby'okuteekamu ssente byange. Naawe n'oyimirira n'osala amagezi n'olimba n'oyimirizaawo obulimba. Allah tayagala bulimba, Allah ayagala amazima. Inna Allah ta'ala tayyib, Allah gwe twogerako mulungi. Ate era wa mazima era ayagala aboogera amazima. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, kye kisembayo. Agambye nti watawasaw bis sabr. Era ojja basiŋŋaana nga beefalaasira obugumiikiriza. Ojja basiŋŋaana mu nsi muno abakkiriza abo nga buli omu alaamira munne okubeera omugumiikiriza. Obugumiikiriza tebuliiko kkomo wabula obugumiikiriza ku buli nsonga. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Emu ku bintu ebinene mu nsi mwe tuwangaalira mulimu ekiyitibwa obugumiikiriza. Naye ate bukoleka. Era oli agamba tugumiikiriza paka ddi? Tunaamugumiikiriza paka ddi? Naye nga mu nsi muno abantu abawangudde Allah abawanguzza na bugumiikiriza. Gumiikiriza mukazi gw'okuza obwana bwo. Gumiikiriza osomesa obwana bwo w'osobola. Obusabirekeddwa Allah ajja butuusa ku ky'oyagala. guminkirizo obulamu Allah bwakutaddemu ajabu kujamu. Ebanga lyonna omuddu asaanye aguminkirize. Buli w'ogenda okubeera ng'oli mugumiikiriza, ensangi zino embeera ekanuddemu amaaso naye embeera yeetaagisa obugumiikiriza. Twabaddeko ettoolo mu ddalasa eyo bwe nabadde ntambulamuko mu kibuga Tororo, nina bye nalabye ne ŋŋamba nti ensi eno Allah atwongere obugumiikiriza. Abange abatali bugumiikiriza togenda kuwangula ky'olowooza nti ojja kiwangula. Gwe omukulembeze Allah gw'alonze, gwe imaamu, gwe mukulembeze awaka, gwe mukulembeze mu ddala lyonna, beera mugumiikiriza naddala wakati wo n'ebigambo abantu b'okulembera bye boogera. Buli w'obeera nga toli mugumiikiriza naddala wakati w'ebigambo ng'obadde mukulembeze, kiba kitegeeza nti ogenda kufuna obutiitiizi. Beera mugumiikiriza. Abaami mwe bali tubeebaza abagumiikiriza bakyala baabwe. Mukyala nga gw'ofuna Allah yaggerera, n'ofuna omukyala nga yatwala kuyomba kwa maama we. Naye ng'akuyombesa ekiro kyonna, n'akuvuma ekiro kyonna n'ogumiikiriza. Era nga bw'ogumiikiriza mugumiikirize, ajja kutuuka ekiseera alabe nga yaswala. Obugumiikiriza kigambo kikulu. Kyova olaba nti omuntu agumiikiriza, wallahi n'ava mu myaka gy'obwana obuto n'ava mu buvubuka n'akira ku makyanga akuze, naye nga takyasobola kudda mbeera gye yali alimu. Buli w'ogumiikiriza Allah akuwa ebinene. Mu surati Al Imran Allah yagamba mu aya esembyeyo ddala, n'agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, naye yatugamba nti isbiru, mugumiikirize. N'agamba nti waswabiru, era mugumiikirizise. N'agamba nti warabitu, mwekwate ku bugumiikiriza. Wulira, mwekwate ku bugumiikiriza bwakwekwatako. Warabitu, bwakwenywerezaako obukkiriza bwola obugumiikiriza bwolabo. Allah yamuzika atugamba nti wattakullah, mubeerenga mutya Katonda wamu. Ekitegeeza nti by'ogumiikiriza bikwetaagisa okuba ng'olina okutya Katonda. Wattakullah. Omuntu bw'atagumiikiriza n'afuna emitawaana asibira mu ssabo. Waliwo omukyala afumbirwa, baawe n'amubanja omwana nga talaba mwana, n'amugamba munnange, kyeka sizaala, tiwazaalako, nazaalako omwana omu, naye ngezaako kyonna, n'amugamba nze nno njagala mwana. Nze nno njagala muki? Nze nno njagala mwana. N'akola kyonna ekisoboka alabe nga bafuna omwana, afuna omwana. Omwana n'agaana. Ye omusajja agamba nze nno njagala mwana. Ate waliwo omulala nga yayagala baana, nkooye abaana b'abawala, njagala balenzi. Gumiikiriza. Olw'ensonga nti ogw'osaba omwana era oyagala akuba omwana, akukyusiriza omwana, ofuneyo omwana omulenzi, naye mwennyini mukazi wattu alabiraawo ng'azadde mulenzi, alabiraawo ng'azadde muwala. Gumiikiriza. Oyinza okuba oyagala mwana wa bulenzi, mwana wa buwala, oba yayakuzaala mwana, ng'omwana gw'ogenda okuzaala yagenda okujja mu bulamu obw'ensi, Allah n'atamukuwa. Allah n'atakuwa mwana. Gumiikiriza. Allah n'atakuwa mwana, n'otafuna mwana mu bulamu bwo oba mu mukyalo oyo, Allah n'atakuwa mu mwana. Gumiikiriza. kubanga ya singo kumanya. Kwa yagala kuchusa luzalo, nota gumikiriza, ogenda komekereza ngo okoze binene. Ogenda komekereza ngo ogenze kubaganga, nkoyo kuzala abaana abawala, omusajja nsaba na balenzi. Jogenze, togumikiriza, jogenze nokolera yobwenzi. Ala nakuwa omwana, nozala omwana, omwana omutwe munene. Naweko mutambuza mbantu, ngobala ganti banange, mnyambeko, bansindi sembali, banange, mnyambeko. Nengo mkumuzala, bagamba guminkiriza. Nogama nida, Allah ya ine songa ze, tewali weta wachu wandi badeto guminkiriza, tewali weta wachu wandi badeto yenda, wachu wandi badeto kolo mutambuze, Allah tugami tiamange, muguminkirize. Era muguminkirize se. Na dali mbia jetrimwe naku zino, mbia jetrimwe nsanji zino, yetagisa obuguminkiriza obutagambika. Obuguminkiriza obutagambika. Mbia jetrimwe nsanji zino. Ngayina ataguminkirize. Allah tabaraka wa taala agamit muguminkirize. Waswabiru, urabitu. Na gama tuwatakullah. Ichono chibeta agisa okube ilawa sale mkutia katonda. Muguminki rizobo, Allah tuwagala mwokube ilanga tumutia. Na gama tuwatakullah. Mubirenga mutia katonda. Kwanga otoguminki rize, nobiteka mwefujo, oja kwe singanango koze binini. Na gama tuwatakullah, laallakum tufulahoni. Mugenda kubeera nga mufuna okwesiima singa muna muguminkiriza. Esula eyo nkulu nnyo Suratul Asr. Chovola ba Imam Shafi aitwa Muhammad Idris. Ye uyabira ba watyo. Gamazo kulaba esula eyo. Yagamba kusula eyo Imam Shafi. Nagamba nti lau anzala Allah. Lau anzala Allah. Allah singate yasa hujjatan nsonga yonna ala khalqihi eliye bitonde bye yagamat illa hadhihi laqafatuhum eye sura yokaya ndibadde tumalira kubanga ejudde mu bulambo omuntu bonna Allah yabujuza musule. Ebiseera kikulu. Chikuru nga obinonyamu wabutagi fima ataka Allahu dala al-akhira. Ebisira bitukoye sa musimu no chabei. Impanga la jetuanga la musimu no etambu ya kubisira. Na yo zako chimu bisira Allah biya kuwade. Suleyo bwetu wetambu de. Suratul Asr. Iradasa fiyoro mukirizeko mekirizao. Nenga tuangilo bebaza. Mwebale kutuagala. Mwebale kutuuliriza. Kumeonga china na mnana kawamuze mkaga fama. Busoga royo. Tuwaide waganda wafi. Awa Master Gaming Company Limited. Awa beda baburu ribon. Nga wano mwana tuwa kutusako ngano. Wakutu sako engano etiwa buribon. Baga mati engano ya weje kwa teko. Egenda kubira ange ingira musonga zo ezo kuchuso ula mugo. Na obeko nesente musawo. Buriboni bakutegeza antipasingani buwa Kayunga Road opposite Paramuka. Awe njini ojakulabe chipande chinene gagade. Chiriko buribon chama wo. Tuwa kulishepson, oja kusingana wabagendo kwa niliza. Obatege izi nsonga, niti nsonga ndese ya ngano. Ngani ya salidu wako, imtualo jo msambu, genda ofne katoni ya ngano. Oina oloseru, kuwa kusimu zino wa manga, bakufugile ngano bajitu seweya gala, kuziro msambu atano, atano msatu, anamuenda msambu mkaga. oba ku 0786-039-93. Ezo na ziweereddwayo olw'ensonga nti omuntu ayagala engano mu bungi ku nnamba ez'essimu ezo bagenda kubeera nga bagikuleetera wennyini w'otudde era bakutegeeza n'ogenda okuteeka ssente insha Allahu Taala. Tugamba nti mukose engano ya Bullribbon, abaana bagenda okudda kusumidadiizi, sumbusa, chapati, mandazi, engano eryemu yokka gy'oteekeddwa okuba nga weeyambisa naawe osituke w'oli kwesa engano ya Bullribbon. Era ojjukire nti Bullribbon tebakomye ku ekyo, bakutegeeza nti ebbanga tono ddala bagenda kubeera nga baggulawo masigidi eyiganga insha Allahu Taala. Kale mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebetuuliriza, mwebale kutwagala nga Busoga Royal Family. Mwebale nnyo, mwebale ddala nga bulijjo ajjo mukache yabale kubeerayo mukwano. Agamba atya Aji Edruma, agamba atya Aji Hussein Kakande, agamba atya Aji Muyangu, bayetuwerekerako etololo. Bannange oyatuwerekerako bulungi nnyo etololo, yatwakumawo bulungi naye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Aji Muyangu eyigangaawo, agamba atya Aji Edruma, agamba atya amasuma ya kali bale kubeerayo, Siraji Hassan Labotyo, agamba atya Paulo Nagalama naye bale kubeerayo. Mwene bakutte sabalo ekitiibwa basaasi ebibate, mugamba mutya mwenna abatuuliriza abalungi abali ku mayoga kyana munana kawamuze mukaga fama Busoga Royal, baganda baffe abali Kayanja, baganda baffe abali Ise Kamome, mwena bali kutwagala, mwebali nnyo, mwebali ddala. Njala ngendeko masimu gammwe nga bulijjo nga muyita ku 0786-45-83-33 oba ku 0786-8-9-85. Amasimu geno nga gudde ennaku z'omwezi, nabagambe zi ennaku z'omwezi munaana oboolyawo olwaleero omwezi ogw'omwenda 2026. Kiba kitegeeza nti ennaku z'omwezi munaana ng'ennaku z'omwezi 14 abaana baddamu okusoma ate gutolere buto. Itaamu yaabwe esembayo, kale tusobole okuba nti tuba tufunira bye batwala ku ssomero. Nze ntandise, gamba nti nnaalo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Omulangira kisambira Muhammad okuva Buromera. Seka baraka lao fi kumwala kufashamu cho singu kuenda.
0: Kale sebo.
1: Chofu wananga abantu bako vambu wa madi vigagwa tigagwa. Abantu vikolo vero vingi seka ya rabi. Katona natu sasati ange vikolo vero vingi. Uvai uva nunga na yava anga musila. Taulila. Wavu wananga na isiliri kugemye. Wakuwa waenda na kuita huite. Ayi tusasile Allah. Atusasila. Bantu baali rambu wa madi ya uyo. Kugwa inga gakolo vero na gali kusinga kuruma Allah. Seka sigala kuhileza.
0: Kali.
1: Umelangila kisambia mamadu.
0: Chinana mwana kawamuza mkaga fama Busoga Royal program dawa. Iyo kumpine wala. Gama atino wanji.
2: Waalaikumu wa rahmatullahi.
0: Waalaikumu salamu wa rahmatullahi.
2: Mawazi mpade.
0: Ani?
2: Mawazi mpade. Nekawewa loo kutusomesa.
0: Kali sebo.
2: Seko tusomesa kujama ugumi. Tulamiza kena ugumi nkiriza. Nokulamira kana okola Allah byayenda
0: kisingo bulungi
2: abantu bayipade ngwanu bakuliza ayirenda okukona kwa life oido tusomese kwa na kumasigidi Ibrahim mpa bengo seka
0: bupade ngovude bwenge
2: ngovude bwenge ya
0: mujja kunkona ko tulabe
2: insha Allah.
0: Chinana mwana kamuze mkaga fama Busoga Royal program dawa iyo kumpine wala gama atino wanji. Kutaina netu wakati. Ani yoyo?
2: Uli.
0: Wanji? Kutaina netu waka. Chuchuchuchu. Tia. Gama atino wanji. Pichana mana kamoze mkaga wanji sebo.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
2: Zabu Dwayziru.
0: Yes, sebo Abdu.
2: Seka tula tukumi ikiriza. Loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko,
0: loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko, loi tuko,
2: Wano kubaka shira na maganga memale hizi uyengo
0: na umuja kunku wana kunja kujia insha Allah
2: tayanziza insha Allah.
0: Kali chena mwana kamuze mkaga fama Busoga Royal program dawa agamba tia mzee chimira. Kali gama atino wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ekale balo kuweleza.
0: Aniono.
3: Oiko gani Nuhu uwa mtu wa mfuku wigangu magizi wa Mariamu Sefu.
0: Nuhu sasa ukulaba.
3: Nisefu seka kasacha kuhulisa.
0: Hmm.
3: Niseka ni haji mbati ya haji kasede wiganga.
0: Hmm.
3: So balo kusoma sababu.
0: Kali. Chana mwana kambuza mga gafama pso garo yo program dawa yo kumpine wala gama atino wanji. Waalaikum salamu wa rahmatullah. Waalaikum salamu wa rahmatullah. Taina netiwaka. Chana mwana kambuza mga gafama pso garo yo program dawa gama atino wanji.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.
4: Manya Osman Kabogoza ukwene karonga.
0: Kabogoza muzukuru wa Kisolo.
4: Yes sebo.
0: Sasa kuya Kabogoza.
4: Laha mle wale kusomta shef.
0: Kale sebo.
4: Bozi nkwe maza kuyo msomu goto wa bea rabbi.
0: Walika yunga.
4: Yes sebo.
0: Hmm.
4: Kwa maza kuyo msomu goto wa bea.
0: Yes sebo.
4: Itufu cheta. Teta agisiwa.
0: Hmm.
4: Kwa ntugwe sezo nungumi nkiriza.
0: Hmm.
4: Ya mbadensa baba uliza zonna.
0: Hmm.
4: Mbademu nungumi nkiriza hawe nungumi nkiriza kuwanga eshiendu chorina.
0: Hmm.
4: Kato nungumi nkiriza chiba chizibu inye.
0: Wallahi chiba chizibu.
4: Inshallah ya batiwe. Zawula shia.
0: Yes sir.
4: Mbadensa baba kuna mba yeye ngomu.
0: Kali, ojajifuna.
4: Shalala.
0: Kali. Chiana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program dawa gama atino wanji.
5: Nuseka.
0: Wanji.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
5: Faruku wagi wanda.
0: Faruku msansi okulira.
5: Baba mkwewe zani sikuwewe za yena yene mpere za yu.
0: Eee.
5: Amda abiramin.
0: Kali Faruku ewonda. Faruku ewone wetuagala wetuliza. Chala mwana kamuza mkaga fama usoga wye program dawa gama atino wanji. Sewa nyavo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi
5: wabarakatuh. Mkwara nugumi wala mwaza na kavira kumufuli njende.
0: Yes sewa.
5: Wee kabara kulafi kumwale kutusonesa msumu mlumjo.
0: Hmm.
5: Atenga wali wali ete msumu hoji seti inga nofu seti kibana. Esile kutanuma.
0: Mmm.
5: Tuba kunonga tulinze kitese kaide.
0: Wallahi.
5: Wallahi tukulinda bulinde.
0: So Allah kirize.
5: Ebuyende sheka nakukova ebuyende sheka.
0: Ebuyende.
5: Ebuyende.
0: Kali. Kali. Chiana mwana kamuze mkaga fama busoga rayom. Paolo gula mda wa gama tina wanji. Yes sebo.
5: Sheka.
0: Wanji.
6: Saka wale kuweleza anga bulido.
0: Nanyo no baba.
6: Atenzo kusoka anga kaila kwa maina.
0: Hmm.
6: Kwa katonda bambi. Kwa kutakonsi nigo tuwa wana vawaida.
0: Hmm.
6: Mnangu ngulo kutulo wange miyoji mnange.
0: Yes sivu.
6: Kani msada mku istayo.
0: Yes sivu.
6: Aye huu yao njiyo kwela mku vaisimu.
0: Yes sivu.
6: Akani seka malagao nyingi zao ze mbogo mevi tu vinja wa silamu kusama binade ni mkua rubati ya mkua kamuluka district.
0: Seka. Akani sivu.
6: Negomba vwe gombe mtu fukakua pointi ya geze mvweku.
0: Eee.
6: Negomba. Jena wa sadanga niye mwefuida. Ensi mjefo ni lako yoku famo vita gira. Mvuto pointi ensi ya wereere.
0: Ensi ya wereere.
6: Ya una kuncho. Kai kufa, kai sanduku, sementi. Mamukule mati. Ya wereere. Mwema habita masana mwejira. Zakata konka katiseka. Kari ufula muna kufaye nebindi yongiro kati mwine njiri yengu mwa.
0: Kari
6: Kesho kia la kumumba mfaye rubati ya ugona kati.
0: Rubati za sokuri ya. Chinana mwana kamuze mkaga. Chinana mwana kamuze mkaga fama psoga royom. Gama atino wanji.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi.
7: Aji, salama, wewele okubuli da abantu.
0: Ani ono tuwale musita?
7: Ono tuwale musita.
0: Hmm.
7: Abantu we musita bakuwa gara nyoba kuuliriza.
0: Bambi.
7: Wewele, Allah kusasule chingo burungi ya Rabbi.
0: Amina.
7: Na eva kuwa gara, ujio basome sepo.
0: Nange mba gara nyo.
7: Isebo.
0: Kali. China yana mnana kamuza mkaka fama busoga. Royo program dawe yokumbine wala gama tino wanji. Nyabo basebo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry, kasito tubuzi zako. China mnana kamuza mkaka fama busoga retofayo. Ogambo tia maba.
8: Alasika.
0: Wanji tata.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
8: Manya bin al-Mahmud.
0: Bilali sasa.
8: Sheikh kankwe wazi. Gostavisizo za kutu. Allah kuwele mwebiru. Lokela kukela wala Allah kuwebiru njibirele. Barakallahu fikum.
0: Kale badri nazigo. Wabituuliza wabini nazigo wabituagala. Wabini nazigo. Mwebali kubira yu tubagala nyawi nazigo. Chinana mumunana anyono.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Omuyaza Muhammad ya mbula mtufi.
0: Usani somo ulira.
9: Mbula vino ukuruma. Mungu akudisa ulamu insha Allah.
0: Amina.
9: Mungu akudisa, aliwa nakudisa.
0: Sawa Allah, awa malide ya Rabbi.
9: Ninao mtamanyi uo wanogwebaita Samu Bada.
0: Hei.
9: Alicheri mao.
0: Hei.
9: Naku wako kuchisera.
0: Abeleko.
9: Ni shehe Kasimu, shehe tuwa hawalwa, wekisozi yao na yaku ulitisa nyo.
0: Kali, china yana mnana kamuze mkaka fama busoga royo program dawa. Eyo kumpine wala mwe tuwa kwa tu ulitisa mwebale nyari kumboga mantino wanji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah.
9: Mukai wanga wale kutu wadeza.
0: Ano mwiru.
9: Simepa eza ina mewa usijamba huku minkiza. Kindishi kuhina wale mbaka gani. Patuku minkiza. Na ufumati bubawo.
0: Wallahi.
9: Kaya munga andange mkua aluwa neshambu mababanga. Kwende ina usayo ina mtazi msama ina utaza aliku. Uliza aliku.
0: Kali.
9: Sika ya watuweza mkai wange.
0: Chiana mwana programu dawa ni waganda wa Farmaster Gwemi ni kapa na waboru ribon. Bakusa kwa programu eno ya konchoncho. Wanji.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
10: Mkaide wangu kidukiza chigamu wali aswili.
0: Eee.
10: Wogu minki za chindiki ya ushama nino.
0: Yes.
10: Kitakisamu onorama za nikawala mnamo tumbatao nikansu. Tusime mpereza yu mkaire wangi alikabu na kuenda ino Amira kuenda ni hajiwe mwene pa kuenda ino baku sima kuida kwako.
0: Kali Zabu na mtumba wanda vile nyo Ramadhani kawala. Kuchana wana kamuze mkagafama busoga royom programu dawa gama tino wanji.
11: Eba lotu weleza.
0: Nani ono baba?
11: Mairongo ema ukubwe kamuli.
0: Ema sani sokuli ya mkwano.
11: Biku soka mama diyo butanko nako wako zishabwele ele.
0: Eee.
11: Ayi seka mkobili abantu wa mazima mwusi mdo mzizaka. Tuenda mwena alimana wali kukola.
0: Olimba.
11: Mundu wabu zabu zecho mundu. Ayi ngani mwena idinga chichichiche ayi ache silwa kwa chituwale.
0: Wallahi.
11: Tuenda mwena alitulingamu.
0: Kali.
11: Yeseo.
0: Chinana mwena kamuze mkaka fama busoga royal program dawa yokumpine wala gama tino wanji.
12: Saka jifu mtu.
0: Wanji.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
12: Amai nani tuaha kusunza kuchale chifu utu igombo la ikumbia.
0: Yeso tuaha.
12: Saka jifu mbi.
0: Wanji.
12: Oige wengi ya wamu numba ya wange saba.
0: Eh.
12: Oja wange mejicho wachi wa mtu ngojimweno omuvulu unji ayo kumuza sula.
0: Eh.
12: Asula angali kulizama ziga.
0: Eee.
12: Seka chifu vio ngeo tupu ulisita. Eta kwa yonemi no kulamba lina kia wote ya mluwa kukuza paka programu ndiye nga andi kule diyo kuna.
0: Kale, ema inachi hatu gami na gama ni katonda ya manyi. Ema ochila kutia singo tuma wano genda kuluzo kule tamazi. Niba genda, niba damu pia, niba kumonga idumula bikalu. Nga wakati wali uo mazi. Niba kata tata ya manyi chana atukola. Obabo awana avu, obabo nereza, watu babo nereza. Bwabe na haba kutumia amazi salama gezi, ogenengo inamu amazi mchidomola. Bogama mkatonda ya amanyi, amanyemi tibibiri, ainayo muliro, ainayo na jana, ainayemi taina chakusatu. Sabalo wechiti watuwe, tuberenga tuedako. Owange!
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu rahmatullah.
13: Muhammad Masud wenge taunika.
0: Yes, sebo.
13: Seko kugumi nkiriza aye tutie Allah kuba tugumikirize ebintu bingi tukoze ebintu ayo ibada abantu de bakola Allah kwa sinziro tukumikiza ya tuleka baraka wa fikum wajaza
0: nuwa mulabako bale nuwa wangi papa chinana mwana kawamuza mkaka nuwa wafe oke okay. Gama tino wanji
14: beko asalamu alaikum
0: wa alaikum salamu rahmatullah
14: basa mese kori uo
0: nani ono baba
14: amueta musa tolonto ime kivumbi
0: yesevo musa
14: beko
0: wanji
14: ume kizabulu nji kwa wizuku ya waka kwa wanzuku ya namuka zivulisi yu muka ziruwa yu mbana manozo kano nina ufosio no kujibu ayo mbume kizuru kwa inuma kujibu na kaji nga malaki kwa hako
0: nga kufako
14: ii ayo namuka ya ufosio
0: okay, chinana mumunana, kamuze mukagapa mabuso garayo. Owange.
15: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
15: Atoda kwa chosingo kwenda.
0: Nani ono baba?
15: Mazami Ruhonda.
0: Mazami Ruhonda sokulira.
15: Barakallahu fi, jazakallahu
0: khair. Wafika mbarakallahu, bonda balungi.
15: Balungi.
0: Kale. China na manaka mwze mkaga fama abuso garayon programu dawe ya kumine wala tandanda gamatino wanji.
16: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
16: Mwepicha Umaru Abdul Qadiri kuchizi nilibuze.
0: Yes sebo Umaru.
16: Weba kutuweleza seka.
0: Kale sebo.
16: Wabula seka ni kubuza kugamba anga mtu ganja za manya.
0: Hey.
16: Zena na planti jatu kuchisela na mulia za manya. Au nani afuna musango oba kuye draw oba au munani afuna musango
0: mwene na muri bali azamanya
16: atika ganze azamanya na tasoka
0: nawe no muri azamanya
16: eh
0: tuwe chobula kongachi yatwala mkazi na nawe no twala muwala we
16: witigatu ala gane wala ko bente yange
0: eh nteyo
16: izena na gano kunsasula na jamu murugolwaye na tolente yaye
0: eh
16: buti auna ni haba mkose
0: kari mba mwesa sudi chinana mwela kawamuze mga gafama buso garoye program dawa masuma ya kariwa le kuwela ya gamba tia mira kariro mugamba mutiaba njina zemwe na mama zake vuru mandiwa le kuwela yo mwoli mutiaba tuliza balonji mayoga chinana mwela kawamuze mga gafama onde goya ya wewa le kuwela yo ndavali rongo siga deweru mubadidema uliza wanjifu jirana lakini mayoga chinana mwela kawamuze mga gafama buso garoye program dawa bwete wetambu deo mwela kwa kuwela yo mwela tuwagala nyumwale tuwagala mama wange mama Kasimu munebalize bale kubirayo mina tubagala nyo tubagalia dala mbade baza onjivu jiru watanda kide meyoga chena muna kawumoze mga gafama usoga royo mukiza wana tuveo tugene mprogramu oludegere ne msajia mkulu aiti wagodiwe tubaine ate abatwale murudegere mwebale nyo wadate mjivako mjivereko radio ya baba Chabazinga mbaga matia funvue Chabazinga era na mwangale burunji mwagalensi ya mwe kubanga Chabei okwa galensiyo. Kali. Good morning.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale diweze ikumi na ina ne dibulayo okuwere saawa ikumi na ibiri edda okunkya okuwona kw'olwaleero ikiriza mukagwa tutandiika enteekateeka eno nga tujja mu disitulikiti ed'endawulo otegeera galiifa mu bitundu ebitali bya nsambo ndala yosizero gy'amaiso okuba ng'owuliriza 88

0: mtafikia mtu ndio uso wao.
1: Yese mugwanga.
0: Yeye mukuru kamweta umaru.
2: Yebo so wale wako zechi.
0: Yebo so wale mjiri yao.
2: Mm.
0: Umaru na jafu no mukuru gobeta soski. Amurandura amuwa.
2: Mm.
0: Atu alegi ntu abazere basima, atu alama kanzu baba baba, goma sida baba da, ibintu bameketa.
2: Mm.
0: Kusande wiki yero ile. Ewa ile yo kusande.
1: Olwe sande luno duzi.
0: Mungu mwe mwe mwe mwe mwe mwe duzi mno.
1: Yes bo.
0: Mtaka hati mwe mwe luancho. Mwe mwe
2: mm.
0: Zofi ya kubawa mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe ile.
2: Mm.
0: Atikasi ile otasu leo. Naliku mwe mwe mwe mwe ku.
2: Yes bo.
0: Mwe mwe ya kubawa atoru gaili. Mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe
2: mwe
0: Mfuna
2: nguo pa kukasente.
0: Mfuna nguo pa kukasente. Nguo jeo mkaide.
2: Mm.
0: Kuma nishige makuku ule wele na kakuoga. Wele na kajia uwe mwe. Chikachindi.
2: Mm. Uwechili.
0: Uma luye kope mtu wala binetani.
2: Otio.
0: Ya likuwa nga mwala mungu wala sofi.
2: Mm.
0: Sofi yaga unende ito ya vina anika. Kata kujia mkaide mungu hivi.
2: Mm.
0: Aya ngo wusu wabere nga wujiku uruanga sofi. Wusu nga tukwe kutegerekeka.
2: Nga musa daya dema chifaku.
0: Musa daya dema chifaku. Sofi uye kuku mabwe ile no. Mbara wangamure litova ope no yogera na muko ngari yangu.
2: Hmm.
0: Mbegati umarufu ya guzi vimpi. Agahidia kuye mkeri. Agula ya ubusukari. Agula ya okie. Kile yo butunda.
1: Nga alisi ndiko mkaze uwa ibuwe. Hmm.
0: Mbegati sofi buya kumbye kumbye. Kwa kia sivi ni mbitu nivya idudi yao.
2: Vabu sawa sivi la idudi.
0: Sivi la idudi.
2: Yesevo tuulida bibio.
0: Mtaga ati sofi kubila faiza isimu. Ndika la idudi yinti use.
2: Nga kubila msilamu faizo.
0: Aku kubila msilamu faizo. Msilamu faizo ya mkoba ati kalibia nkupiki. Ndeme njia kulambula kubika adogi yangi yansi yeno.
2: Eee.
0: Atae kalibia nkupiki nga utuje ya ka. Mna nge faizo uwe hibie. Ya muta kupiki piki. Kume umaru yeide nga aliku msobeleka.
2: Musilamu umaru yeide wakalondola.
0: Yeide wakalondola kikire.
2: Hmm.
0: Ata mta yefiza kumuze tikiala. Ata ubila buweta muangaza.
2: Bechiri.
0: Mkata atiwe bagesi kakala jiwa afaizo. Warota tibesoo zenumba.
2: Yeye afaizo.
0: Yeye afaizo. Umaru yafu na kuweye kukuma.
2: Otia.
0: Akajama kila kubaila kuli ilomuko.
2: Hmm.
0: Omucha la Sofia sosia katogosa.
2: Ya kasingari alisi kila faizo.
0: Alisi kila faizo yeriweku.
1: Omusiguze.
0: Kameka amuwe romudani. Omusukari ibuya bela guli romuko. Omuku lumu galiku mbao. Muna ndo umarugu wakwe mkafura.
2: Yes, hebo.
0: Ya kwa kwa hati nukuende yutu ya nukwene ide wimuna haki ala. Bebe wena ambarile chenza kuchia mwobimpe. Yema lobele idende. Ato loza fwezo ya kubo ugube ile. Ati ono ankubi alijina muka ile. Oloze ngu mikija vuze. Abata katibia sengere ile. Polisi ya ida kutasambera.
2: Basanji na basanji umaru na muka zue.
0: Basanji na basanji nga didi kumioka.
1: Nazi na kuumia. Tuna sukari
0: gana. Sofi ya gema mwini ya mguwa ya asipa kuguma. Soro sofi ya rumu ike. Na afuna weye kupa mnumba ya naiba. Bamu kukunula yu.
2: Ile oswale.
1: Yena bambi sisa m... Nguanga, yena bambi sisa m, Sofi?
0: Eee, Sofi bambi sisa m, mpi.
2: Hmm.
0: Uroza wa sabono mweka.
1: He, yesebo.
0: So, ngamari zaka mwezi wange.
2: Yesebo.
0: Abantu bariku mbuzange namba yange yeisimu. Mungane njue kwa abantu.
2: Yiyo.
0: Yee, zero musambu, zero musambu. Abinamuka aga. Iku mila ina atanechanu.
2: Ira mungu.
0: Zero musambu, zero musambu. Abinamuka aga. Iku mila ina atanechanu.
3: Ogwanga.
0: Wanjisebo.
3: Oli maliriza nze nina chendi kwendoboza. Omuwa la Sofi.
0: Azele jukuza.
3: Sofi wa wa.
0: Sofi wa moza arabusowa.
3: Ni umaru wa abusowa.
0: Umaru wa basuwa mguzi wa mafuta na chinku.
3: Kati Faizon, wei dudi.
0: Faizon, wei dudi.
2: Abaza ireba.
0: Abaza
2: ireba. Abaza ireba. Sofi wabata gaire.
0: abaze ba sochi ba wangalia kapia na bujiri. Baliwa kapia na bujiri.
3: Okay.
1: Kale. Kale tuyanziza bwana ogwanga.
0: Obuso ga funvuye obuso go kuisania na amani.
1: Kale tuyanziza Murishid ne nsonga da Sophie.
3: Omukazi actually bali official bafumbo. Omusango gugema bulunjo omusada actually.
1: Faizo.
3: Yes.
1: Mm.
3: Because bano bafumbo. Okugemera omukazi wo mubwenzi. Nzo wange kasita mugema mugemera mubwenzi.
1: Ombinga ubinge.
3: Hey now.
1: Twaukana.
3: Twaukanirawo.
1: Eh.
3: Mubwenzi.
1: Butinga banabanke yandula.
3: Wumalu,
1: nani wumalu kwa wagemye
3: Faizo.
1: Faizo Faizo kwa mkoba andi nsasula vya natu wala yu osigazo omukazi mba anko zensobi
3: baba mtufu
1: nzenali na akakulasi
3: alino kusasule vya
1: nsasule vya na vya na vya na gema na wabakaire
3: meno uwe chintu cho
1: nzenali na akachala na ale tebi ntwewe imwe o mukaira alo ile kai ngemene sukari yo wundi nguwe nguleta ile njo kutoka sukari gage musada munangano ile atuye ile nechifu baba jani ale kuire sati atuye ile kifu bali kulukuta lutu yo kusukari gange
3: abakazi
1: bende lwachi tikuyola
3: abakazi actually abakali kuwasa katonda mulina kumusabira ila laino ino
1: abakazi bende
3: omukazinga mutegevu bacho lino kumana chili eshindu chilala. Omukazi ogoli joku kuwana alina omusaada gwaba irako lachi
1: apepe yanaye
3: alikola babukole wa decision ni
1: kuva kuole
3: kuira ku
1: kiringa msambi wa mpira kuva mtimu yindi kuja mtimu yindi
3: aye ngalinga Rashford ngasigala ngamani wa kaagenda ako jiregera era asomala nokuira yo vote bya aloni kati mwe yembera katonda woli nokubanga ato musabira akutase because abakazi decision ndi kali bale miyokola nti osobola omutole eno ngaya kali nole atiti mulala kali nole nole nole wabako mukazi housewife nga musada na alete ebintu ewaka omusada lwali lemererwa okuwa Sofi ebintu byayenda
1: ngaloza kuole
3: nga kuba woli
1: kayinga yana kula ya umalu
3: obo chitegera
1: bali na mentality oba nendogere ko bantu loza tsobola afuna tisobola kuba awongo zirawo
4: anti buti ogono omudibo gwo uli okasumbwa abana abo bwala okusomozo ko tukasinze kwa naba ene ifirwa kibali kumpya obutaseguka butamatira emiti majeibwe miwedere lero be wazedi wabanange gazedi wofumbirwa bagize ni bakwandula bo tukaka wabanango kali mgala muto onirira oli kumalira webisera wa predicting a future joka ali nobo nakujote idi obeliyo obo zirajo
3: obuzibu wetu funie mubawa labe na kodino nti one wabamulunji abo abwe ulira ino
1: butubuyo mali wo ya chabo ineko
3: nzenze obulunji bwange mbeno mulenzi mulala obulunji bwe bwakola ki awo busase
1: bwamusuika ku
3: kadere gamba wa magezi wotegerero mukazi nga muli nawo muli waka aye nga akitinga ekisoka mukazi oyo kulobera simu ye kujikiekinga
1: ai mobo checkinga yachi
3: anti kati
4: kasika anza nizafu gesi mwele
1: mwele
3: kanze ngabira abantu wa magazi abatenda bakazi abendo tegera bakazi bawenti bali kuchitinga it is not necessary to musa dalija kukebere simu yo musa adabuli kaire but wabawe mbira ekuletira amasimu nga gamu sonda
1: gaswise
3: gaswise memali wakoboti no lekatu nani ogoli kuogera naye obochitegera kasitako bati nze leke simu yange nze tikebira iyo manat waliwe chiri kuja maiso secondly okukoba nti omukazi ngalina mikwano mingi emisaada omubuzaako
1: mboze mikwano jange emisaada
3: ati oyo mukwano gwange obolichitegera oyo mukwano gwange ensonga esembayo mukazi kuiza mbozi da bwenzi
1: nda inuma
3: kwedeira
1: nani ngane gundi oyo
3: wayendanga ogondi simayo chi wayendanga mu mwala wa jindi kasito tegere ebyo bintu bitia nga bitandi sokuida makomo mukazi wo is seeing another
1: bana inaba abo basi katikati bana inaba abo bana bakola obwenzi na bakasi nze kuba bubi tasobola kukola na abamu ku kikumi tasobola kweyemereza wonga muntu na bazunga tibati ya misa buti okolero obwenze busowa idudi ebyebitu ndo ebiri kunze likuimeza tadi byafayo byabyo aye
3: Ame nukumpi nukumpi. At least uwepaki leoje walomisa danga tata.
4: Nga taa kubone. Ayori kola buwezi. Tosobo la kuwa yemele zao. Kui weza chosobo la kuwa tuusako. Auti ya baga laba kolo buwezi babanachi. Bali ya mubasada. Baga laba sulachiri indi mumizigo. Na bazira ampisa.
3: Kwa nini babu sulisa kumigongo.
4: Kwa nini babu sulisa kumigongo. Mufali sumulana bagwe chika kwa bantu batano.
1: Nze kusaidi ya ngeti cheki nge isimu ya mukazi.
3: Anti nkukobie, okucheki nge simu, walino kubawo, enso, omukazi nga taka agemerao simu. Kuba iwe uwewaka, osobolo kuveo, okusituka nga nkukubile simu wavao wajamu nsonda.
1: Enso waka na kuwa betu, wako la choye nda chona chona.
3: Ebisele bisinga wazira musada kebira simu ya omukazi. Aye nkobie nti, waliwo embele ebe tandi sokubawo.
4: Indicators.
3: Omukazi wama kubile simu, avao, yaja ya jigemera kuruya. Era nechivirire kuni umaru. Okute giranti. Mkazi waliko lachi. Alina musada gwali joku sinkana. Obu simu buka wairibu bitifunga. Taliku alibu gemanga taliku enda umaru wa ulire.
1: Yabairi aliku gira mwani.
4: Kambu ze kubana. Nze tili mfumbo mchidi. Kambu ze kuku. Nsonga chomu kazi jayi nzo kuwa. Atini kwa gira nga na mwanto gundi. Yotu liku gira weto teke ilu wabi ulira.
3: Kasite chuchu. Kasito ata wobo kambu waliri. Esimu pako jichekingu.
4: Because.
3: Okuchekingu esimu. Eyomu kazi. Chikirizibu wa.
4: Iwomu sana. Nzebani nazani
1: yewa. Wena chikirizibu ya chekingu iyo.
3: Omukazi.
4: Asobola kuwa nsonga ati ndiko gira ngana na mtu gundi nsonga chi ekuletera kuti ngopata tegera mbozo liku jamme iso
1: waliwe nsonga nga da chika kati, da family
4: niwe diba da family
1: ati sinu diba tegera
4: ati sinu diba family nkobala kwa ati tuliko gira ni mama
3: ii kuboti
4: ndiko gira ni mama
3: baba budala zena mkubile budala nimo mliko gira ngani
4: sisi mumbe mla msa na kwa nzeba nazeba kubeka isi mkabali kubila mama ovo liya unga kwa ati muko irume wo uundo wano. Igo yogera cha yomusa dosolo kuba moto ka yogera ku isimu because nebyo kutulai babinji.
1: Yes. Basada imwe. Zaidi.
4: Zaidi. Abakazi abakazi abase abaye ndo kufuga abasada. Bamaliriza ba single mother no alwalero. Nende okula masofi takaize mufu na bufumbo.
3: Adafuna.
1: Jafuna.
4: Igo yo mtu wala.
3: No.
4: Bole se weekend ala.
1: No.
4: Fezo yena katu waloyo.
1: Zaidi.
4: Fezo yena katu waloyo.
3: Aba iditi
4: ya wabizimu.
3: Anda kujawa ni kabili ya yena.
4: Siya koze umalu asobulo kuchasola Fezo yena.
1: Sofi asobulo kutambula ya vebu soa. Ye ida mno muidinda. Mwenza ata muidi kubi mugema kuyamu kwa na yamu tuwale.
4: Omuzi omubi.
3: Ya abu na kuwabewa wekati uomu teshu wanti ajatu kebu soa wasibira
4: kabili. Omuzi omubi muko se. Guguna. Omuzi omubi guliote muko se. Olebu avere nga muibi. Nibu alivega iferuka na ide idinda idatu kana iba masimu agaba antu. Sofi nibu alivega ibu ebuso wanga mwenzi. Nibu anajie kala moja ajatu kayenda aba kala moja abandi.
1: Ainga Sofi te yakoze.
4: Kuswaza basa ili batu zala iba
1: vaa. Kuswaza wabula mwakasenda yekava. Okujo kumuandula.
3: Iwo li semba Sofi ni wota enda kebira simu. Singo msadaya bairali kebira simu ya Sofi.
1: No.
3: Singa ya mugemi from the word right.
1: Point yange. Okebele isimu tichirunji because okebele isimu kinzo kule tirofumbo okusansuka.
4: Bufa.
1: Omukazi ba mugemi ready handed. Omukazi ba mugemi ready handed.
3: Mr. Tubai.
1: Ngari mubwenzi.
3: Iwe wachitolawa.
1: Jofumbotibuli
3: na kufa.
1: Busobolo okufa wazatabu. Ayera kisinzira bufire butia. Godu wabanubu afire lwansonga ya kumugemanga ali mbwenzi.
4: Mkulu azadi ni Godifle.
3: Lwakubanga ndi kwendo okebele simu.
4: Ngode. Ndi kwendo abakobele
1: kitu. Oso kawa wali inga msimu. Joli kwendo okebele ni wajigula. Asa daba ntini mwa mguli. Omukazi afuna isimu wadema nambuza anti isimu olito ili wa tosobula kuplayinga role
4: azedi nzente gira yangari kunkoba webukera kuncho ngomuga la yakafagaka yakabala mfumbe wiki indala
1: no oyochako ze chabu suwa
4: katika tumee male nga yakamale wiki indala omuka ilate kwa kubangali ku death point meba ategezo mwanoyo aye mwano ene mwoku mzoda abu guimemu tiba kuba omwana ya kamala mfumbe weekend ala tiba kuba na isimu
1: oyo mkazi
4: omusa adaya vele mkazi ino kola fall up
1: oyo mchala Sophie
4: ezira kukoba anti omukazi ya kamala mfumbe weekend ala ewe iwe okuto la kunga olali jakufa meba akobele atumina tukobele kwa mugole aye bakuleka wasoka agumya makago because wanuyoba na vawa makago jage itaga
1: wasasewo na hindi Sophie yajire no msado no nga mwenda oba msado no ba mumusibiye kubusibe
4: urachi to mwenda batuko no kwandula bakuwowa
1: oidinga chiriwo chikaliwo
4: nga ba mumukaka
1: mwizoloza mtu byawao aye byokufunira aba wala abalenzi bikaliwo
4: ono sofi mwenzi bwenzo ono
3: sofi
4: mwenzi bwenzi
3: sofi naba wala basilama bali kuuliriza weba ntera no bakobera abasilamu engeri jetu gaba mwabakazi bamukubuza omusimye wakoma ati i obayi atera basobala nokuwa wo space mweyogerezigani buli omwe ategere mwine mweyo space nga nze ndidi na saba omukaze wo kastaba Sofia aikirizanti azedi lijaja naye basoka baba wamuku baba wa betu eyogera because it's official now oide wa msabe wachi ewabwe matigiragana soka timujo kutuka kule veyoku oyoku sibanika ngabuli omu aikiriza ndindija kufundiwa
4: respect yalinda lo mchala jasobola okuba iba no mukazi okusigaze kitundu no kubanga mu community woli musada mlalati
3: na
4: idibwe gakula abri wonafuke kidomole chechalo nuwonafuka gabula gachalo owaire
5: Amaino mukanwa chamugaso ino obairo chidintu ofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emirembe jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie olwensonga nti okwekiririzamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyo ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obatokayala mubaino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemererwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita ne kisajia iwe, ejo kufune mirimo kari wubo yendo kuiza kamwenu mwenuko na isubi, chali laku, abakugumu vya amaino wubo chali laku aba Hope Smiles, Kuchira Road Broadford 7, Kamu Medical Center wubo bakubile kuku, note musambu mnana itanu isa tuibili musambu, note mukaga noti, niku note musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu Kunta School of Music and Performing Arts Nathan Dekero Editumbula Talanta Talanta butugwa fuka mulimo okusasula obulungi mu Kunta tuliwo okutumbula ebitone nokukwegeresa ebigamagana ku music dance and drama tukutendeko kukube bivuga okugeza ngenanga okusuna gitaa okugema film nokuditematema okufulumye nembo Nkan music production tukutendeka nokukola malobozi Nkan vocal training okuandika nemba okukina okusana katemba nokuandika scripts ujenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa tv ni mwabendo kwega bwa dj bina byona mu Kunta School of Music and Performing Arts ngera tulini programs edi yamba aba abantu aba babize kumirimo kwotani ba students ngomono muli evening weekend kwotani holiday programs tuagani mpumwire mu kibuge kye idinda okumane bisingao tufune ku 0753 8508 oba 0735 1958 ido tweyunge ku osule chito necho
6: Iwata idhi, omobiso gwendo cho mulonji gufana na gutia. Gezako, mulonji nacho hani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulonji nacho hani. Tini bine bibisibisi, biebatabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri, no kuzizendwa ire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukatch road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Oboso buluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Ividi itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachali na kuhuru alero. Toida kwe idusa.
7: Royal Bingo, Sana Bingo.
8: Enani musoka Royal Bingo. Masavu.
9: Buti sana buti. Zero, ido, duzi, nilule. Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka.
10: Choli no kola changwino. Gama isimuyo, nika star, ibini mwenda msambu. Standala, harsh. Zena kuncho, misa na buide. Lero, ido, nilule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Musoka Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza.
11: Akazano kano, tekaikirizwa ya kario kuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Amateka nebi ragiro, bigomererwa.
12: Royo bingo masagu.
11: ono ni kalondozi aba yozira okulondole nsonga adi kutuseku wano muludegere da chain
1: kale dachika adi wazai kumina isatu na edivire kusawa eikumi na ibiri doku ncho okuna kuluwa ledo program the chain odegere kuchinana na mnana katoneze mkaga busoga royo radio kuoli mkagu omlonji tukusima oli tambulani foli kwe teka teka okujia kumulimo subulo kuba ngoba kunicho kuluna kuluwa lere chukuyamba okuingiza akasente ekitambuzo obula musente ekitambuzo obula sente ozira sente omaliza nga olikuwa ayuya abagayigaba utamasafu tuli jam district ye Bugweri wa bwana Ivan Kiyemba atukobere ku nsonga dili ye Bugweri wabulo subulo okugema isimu wa ngesta ibirimwenda msambusta dala hash wa wangula akasente kuncho kuno program the chain program echesu chebye mizano program obwenkanya ni program zedi ndi star ibirimwenda msambusta dala hash ida kuwangula akasente muliso mlunji ngobita mkazano aka busoga Royo Bingo. Yes bwana Kiyemba Ivan.
0: Adona lebo.
1: Wasuzotia owe chitibwa.
0: Ndiyo nkaisanka uwera kwa jisaidie.
1: Alhamdulillah tuena tukeisa tuzira tabu.
0: Haba lokuma azedi bitoni.
1: Azedi alikuwa ya gala.
0: Eto chivatino ndi haba alikuwa ya gala kakaisa.
1: Yes sebo. Ebu gweri bwa chere butya ye.
0: Mune ebu gweri ti birungi.
1: Yes sir.
0: Embera mbi.
1: Etia.
0: Ngala mukube mbi.
1: Eh.
0: Atani kokwe walikiriza abantu nga tukali kujja kuye bafuntu ile bikone na aba mbula mu bwansi.
1: Yes. Abira mbula mu bwansi mbendi seka.
0: Singa abataka bafuba bona yo kuko mugala yena yena yena yena nga ali ku kamulama bere.
1: Eh.
0: Oba kaba nga nenda nga itibali kujimugona kuna nga banga nungu anayi nga itibali kujimugona kuna ye nga nungu anayi mumia ezi ebidi
1: yesebo
3: yesebo
0: majoku polisi ye yudi yao
1: omuwala ya suido mwana
0: ya butuka kuchalue chabu yanga bicha kena mbu yanga sabu kaunte elie isumero lili yao bali etali analusua isumero lili analusua elio Wancho omusa bano bano nkengere kuri kwa kasana kodi bale bakubira kugwako abasaga bawunya bo wuniente
3: odio
0: baba wuniente kuchikwire kusomya na luswao omwana owe myaka anga 15 awo ajja mutoye dabalenzo kwe yamba ayenge kitoye echo nibi nibi bazire bya idula awulira omuntu aya ali kulira wewe akoba hii chino chichi muna bagi okujayo ate miyaku baba we bantu we soreze au aa bati ojo mtu na kujidomi deta chia paso niyedo siya no uwe chalecho umu ami abala uwe paulo yanga bi inabisu au abala uwe na yeta voice chia paso ni amu yeta pastor Charles asomba busemba kiyeyo muna baingira wansi banyula yomwana omwana wa bulenzi bamunaza kuku kwao bamugemya polisi aye paka na kati polisi ekali kufuna muntu nani oyo aye idi na suru omwana muchino omu mutoyi ate okumana ko ono owaya yali wa Nigeria yeyo kubanga etoyi yeyo yali ya bulenzi ero omwana yena mulenzi munya musula aye chembi omwana tia fili omwana akaliwo
3: yejo kai kiba kirungi
0: so voice ya person yowe chale
1: anti chembi kusaidi yomuwala because yayenza afi
0: omwana michali si ya yasabye police emu omwana oya mukumu wo bulenzi police aye kaina indoze mtu eye igange
1: kumwetwalira
0: sobolo kumwita mwito sobolo kumwitanda bamu kusowe bayo mtu ina yena agena agemya kumukazinga anyo omwana anga mu miezi ya 2 kwesa tu bamuvunye bamubuze bati omwana aliwa
3: wana Ivan
0: wangisebo
3: oyoka iwundi kumwana gwa nawulire yabuze kodira muntu wo
0: oyo muntu wangaye ndi kwidire ngire yabuze mu ngatunga tsetoro ngatinge yetoro ya kunshonga ya nkukobere ko ya iba concert ikonde ya bambula mu bwensi
1: Mm.
0: Omwana abulatia uchale chebuga ngecha tani mamwekomoleri ebu ya mamudisu chebu kweri
1: yesebu
0: eriyo msa eriyo mububu kabamuwa etawai swaminsi alimu ya kabri na etanu aminsi yonu nibana ababubuka ama kubati ifetua afuaira wakubati afuaira nebi obusira mnyasi gazali inali aminsi
1: akolesa kwa ebitamiza
0: ati nibana ababubuka ama kubati ife yabako ulikuwa ya kalitebe takamuguru mumpi kujikomfuida kujete mbidi
1: Ainomuzi,
0: alina business yao buntu obo. Asana, tantima itina ya yae, ayi, alina abantu ababumbu gaira. Mchalo oko, kubuwa oko. Buti mpera ano, akabidi akayendo akwa frame and send. Ayi, akoba hindi tisobole kuja wana, kakitike magana naye, ya tole akabidi akatola yo, yo muntu wa mwaira. Akale ete waka. Buti mpera ano, akabidi ako, kasala, aidiro, kalumuka, kajyo wa mwami mukungu kakaire we kajyo wa mukungu ka o wa mukungu mukungu musilamu elina yali kisilamu ni muzahamu muzahamu akata amuchi eibaro obo olukonogo kaira kali kuwenera
4: yesebo
0: okusinza community eri wekyo weko bambu butimperano we so na mensi hapa naka akabi indika salama kabwese jogo wa mkungu kaidene uwe butimpera anono ya ono aminsi ono aminsi ono waiso ya kubati butimpera anaka akabi india mkungu na avoka kuba ngabu avoka kuba zina kanjie nkole ntia
4: musasule
1: akubati ya chisulu change
0: bugatu kayo ya kubati mwami mkungu ova kukubembe di yange edaba kujibana ngeri kuru mkeri kuwe nere mbi dangiti divagano kaya akabi india wabari kukanona kubaya njito mna ukemba na wano na mbidi wele kenda ya kiba nado wano mbidi wele kujino na kuno ne eje ya kubati mkungu ya mkubati nzenka alikuwa kumbidiyo ye gana ya kubati wewe gana obi wakopu kuboti nsoni ya wewe gana zenkuta mwe vikonde kubanza na fuwaida mkungu ya kubati wewe ulimusada inyo mkulachi
1: mkuba geza ku
0: yori kukubanka alikujiwa na mwona ya logo ziza angati mu aminso na alikusaka ya mwota hile mwangu
4: otia
0: otu hidi kwa ba mwuku mwungu onabe nga nebi welebi muruma owe ntiko davele tituse ya mwuku vya ngumi ya wabwa kuitaka za wabwa kuitaka ba mwole dialedia okumutuala ebusesa okumutuala iganga ati mwuku ngu afire ati ulo mwuku mwleta mlambo bajo kukabaya tichechi mwisi ati ba mwuku vya ngumi akasika akagaita ama uwe no mutima akatwala omutakatambuza omusayi kazibi kire nga tikakatambuza omusayi nekivire ko kumwita era mukungu bamuredia lediza bamutole eyo bamutola eiganga bamwiza chawo eno ali munumba yaluberera
1: chibino
0: chawo eno a polisi atandikire okuyiga mensi
3: mensi yalumwike
0: mensi akabi ikinike yabera ali kulwanirira ino
1: yakalese
0: kabula nokubula mensi yawerera mensi yawerera omusenge kubasinga yabera akayo na abatakabona bata ayi basa bari kusamba sekondi kaba mubona kuona ate ko kuida lwachi yakubiye mukungwe bikonde yaba mubula mobwensi
1: amise yafaira ati achi
3: ikuti yofa
1: kuba yafaira
4: yadile kufa gwa kubiri
0: aye mbwa amise police tari kuenda amise yenka ali kuenda nini kwano ja amise jabita na jo
4: kaje na je mubere ile kwa kuba
0: kuchale cheche buganga mbu mujabere no jakoba giti oyo mukwe bukube akuba ati mbidiyo akuba bukuba ati mbidiyo utimpeta no tuba tukali yao tulikuli ingira tuti amensi tumuzisa tuti ya kabili
3: mkungu
0: olwa omusa dajebeta mwamati kowa ngari ni mgala wae mumiaka ikumi uchano chavu mozi echeni chempa angali nako ave alumukireri ya amensi yaba kubia mkungu wabikonde ya bambula mwensi kakala kekona kamuno nereza kalikuwa zinzewa mwamensi mkungu wa mkungu wabikonde ya hafa abazali bavwao kona kamuno nereza bali kuangala akana akana kabuze ayi kana kawala
4: akana ni kani
0: nika akana ako nika nika nika nakisikwe
4: nakisikwe
0: nakisikwe asifwa asifwa aile ni tuitikatoko nikajina msaada kubaka limumia akai kumiao aye mbu baba wako yaka koba atisingandi langa koko diliro mutiere onoko yako atisingandi langa koko diliro mutiere zeniwe otia kumbona
4: otio
0: sabuti mpeda anakana akua nakaja kaboni kaya na kujako obaka na kujako na kumuhiba kumiliko onde ya afa obaka alimu blada obaka alimu weka ilana kana kabona anga chibula chisense mole akana kono kuwa nao chikabone kanga
4: kabone kasuma cha akume kanga kasuma na kuiso meruchi
0: akasuka na kasuma na kubalao kasuma chibi na chakusatu au kubalao ayo wababa wako ngiri wali mukambwe chobona karumi karumi kadema kuya waka ayo musa adabali kwa gala akana nesha ruche yongeri kwa gala akana mchimuku ungu atabaki ya fuile kabi akana kone chari ya leo mwana ye na avule abantu babeke wabidingo mbuluko gumisi nza abantu wameka
4: babili mulu ni mulala
0: ayo umwa atali kuboneka so ali ni umwa na yebe etasifwa amuize echaru che lali ikilifu family nene nene lali ikilifu kibia hidi asifono wali
1: ayo bantu ya nziza
0: Ili abantu abanaba na yama kwa huya gemerero umwana uyo ya mulisa ayo nga saidi nga abantu be alikuwe wali ikilile nyo sene dwe songe didi ya kukweli yao
1: mkali tuyanza bwana Ivan
0: mugemi yako mkazi nga zina mwana mujo kupolisi mugemi hapo na kuwe swamisi polisi yaliku muenda akume
1: kali tuyanzi za bwana Ivan Kiemba
3: mugungu katonda amusasile eri ebintu ebindi nga abantu actually tibabidi na abidi okidike nkoko bwesala neide wange ate toida bwide no Obama buba mengo bamira wange lwa kuboli no nyankoko yo tichikirizibwa so lwa kubanga nti eya chikoze muyaga asobola obutakitegeera ekyo but ekyo na abantu abandi tibakidi ndi alis olina kunsaboti muna ndino niya kuchi ndino ni yaku MBD yangeno okujikuba tine chalibaile chitufu kujisiwe ileyo ne chalibaile chitufu because eri ata abantu nga basilam nga buli wabo nambi dia baenda kwa ati
4: aletama bale
3: chichamu MBD echitaikirizibwa kujigema ku nyama yayo na kujiria aye okujibonobone osobola no jisiwe busiwe yakolachi ya jenwakanga MBD ditaino kulia ebintu byabene. So one akakaso bikati ninga tikasobola kuitisa muntu wakubanga yaiso omuntu ye yafaira bo yakovye
1: yes aye tidirwa chi alumuike
3: yabaye
1: aba bali kutiachi
3: yabaira sokabewo tubone obachitufu obachitufu tafwa yafaira then abazaire bano abakambwe kambwe abakanga kanga abana guno mulembe tigwe bakole ebyo omulembe gwalinga gwaira omulembe gomulembe guno gaba jenzi toti samana mbo ndija kuira ndi ukastandiranga kino kizirawo ndija kukukuba
1: no just achimutam omwana asobola okubanga akole ebintu
3: ati kati echo lina soka kuchimuzimbira mwabeke aidenti muzee ati ni bwaba because abana aba bato bagemea guno no mulembe madamu gwa kubomwana okuisomero omwana ya ira ya lopati madam ankubye
1: omuzere ya lombo avume madam
3: avume madam guno mulembe gwoli kuulira seri ebintu ebindi nga muguno mulembe tibirina kukolebwa olina kubanga oli mugezino okukuza omwana asobola okubanga abamweyo embera so kati bwokanga kanga omwana oti nendira ke enkoko dirire omutire njya kukuba omwana yajjo kuiranga galeso omutire enkoko dirire of course ajja kuiralikirira
4: Ndine jirigira giri kuno miyobiro wazo. Nze ndi mwayi. Mchalonda yako. Anye yakoba emiri inano. Ntige ekisolo chobe nkoko yobwevewa. Obwevewa. Eyana iba obwede uwo. Kugema nko nogone ekisinga. Iwe bibyo tibijia kuwabe ino.
3: Oba iwe toli mulunzi.
4: Ebi bibyo tibiri. Ebi bibyo bilira kuitakari yukwerele. Kari yechintu yechindi inga.
1: Opa na.
4: Amazima gene tichikola makulu.
1: Mobialeyo. Waliyo abantu nga afuwera ebisimbe ebisolo byabana ibwe bwe bisala nibijja bife aye nga yene ebisolo bye bisala byajja by the way oti amawa pimo bwongo bwa abantu abandi mbyaleyo wate geranti pasende jee singa mchalo abantu aba singa baina itima
4: abantu basibula bwosibe ente muitakalie alisibula dije dilie mele yaba
3: wanga ntiere rio abantu abalisa ebintu bya abantu
1: nechigende ilo
3: yes
4: but if tuwa ya kwa ente dilima abalima abaline ente dilima na abalino omuze vale kule ente dowire daje dalie mele daba saa waiku minga basituka watanika
3: nika mbanga balidi wize adibi sa mkajira kati ninga kuno mwogo, kuno duma, kuno mboli.
1: Yes, bwana sema timba, Clovis.
12: Zeka nkose wangu, otumuka ze mfumba full maloji.
4: Ngoli hey. Buwakere la gansi.
12: Ntinze mbakobe kankose wangu, otumuka ze mfumba full maloji.
1: Yes, sebo. Obawa mbo naku.
12: Kwa mfumba ya wela liku full maloji, watu waine.
4: Ye, ilayo.
1: Ada full manga, manka, manka.
12: Asoka kulengeza.
1: Wali wandidi.
12: Sematimba Clovis, tijia abijako evyo.
4: Sematimba, olikuogerera wansi, sematimba.
3: Simi nite kukutu.
12: Atenze wendi, ndiku bonanga, ndiku ogera ino.
4: Fika ito likulira ngoli wansi.
1: Maleke, tumukulewa.
12: Tuzo mteleze mwao.
1: Yesebo, sematimba.
12: Bakobi nizi sematimba Clovis. Lero, ndiku jia sinzira mo district diviri. Ato musoka kwa bantu umulira ano gochachi
4: dona
12: aha kanta andike kuna maulide echikanga wechakuide mo district yeru uka jivazala umuami mwagabi
4: yesebo
12: esa anu tuwa funye ngombe kukazinga waluuka umuntu nga waluuka engema gana la ifafave dinda
1: mtono
12: wajikutu hile ukuwanga mwine mioye mibi
4: tuakoseji
12: kuchalo chie bugobi nga chilo cha gani wa mumuru kabwe na wanyago
1: ya mkulu ye na bugobi
12: mgombo la ye ilongo
1: mu
12: district ye ye duuka we wakwile chikanga wa umwana wa mlenzi uwe miakabi nebili ama hivu anga mkisa Philip ya ikanye kumuza hilewe ya mleta monsu sako ne mwanyina yaba tematema yamala yabazika ne munumba ya baba oyebe yabazimbira
4: ngati nsumintinge
12: muno ya tsimintinge mbe da fede chale numba de lukato didi
4: ee mnatuliyo kule no mbe nsumintinge
12: obezira collance
4: yesebo
3: collance yenda walaisi ngo kusumintinge numba
1: ayikiriza
4: yesebo tuliyo collance
12: Omugenzi kati mama wa mamweta tumwebaze beti wa miaka 58. Awamu ne muwalawe mubezi esita wa miaka 3. Dembu yake dikaze ngoye. Oliva nyoro kuba anti ono omulenzi mukisa Philip. Yabagwira kuyabate matema. Olamaze obate matema omutwe gwa mwanyina mubezi esita. Ya gusim ya simechina mchisenge cha mama we jabera alambala ya tamu mama we sakuno omuntu gwa mwanyina ya nga mchisenge cho kubiri ya sima ya tamu ekibududu cha mwanyina ya mara
1: sema timba
12: na muganda we simu bamweta kame wa buwenge no tumukwano kwa ife bamweta Joseph mugabe oyizo kubanga omwidi kamera mana atyo kuba wa mukisao
4: omwidi Joseph
12: ya mukubira simu ya mukoba anti idamu nayo wakeno obona ajyo okulunda entedo
1: sema timba
12: kapichi odi abakameramani baba wangu yali muko kutuka waka olatuse waka yabone mbera ngati nunji yabuza mama aluwa ngali mubuza nti mama yavawa belazidawo ntate mwanyi naluwa ntazirawo ajyo kuyingira kumunumba ngo odi amaka ngawali wechito chiliwo yabona ngembera ti nunji ali kuogera muganda wali kumagamaga tali kutelera mu mbera yajja waputi Emmanuel Siwan we bugobi omweta Gabriel George ya mukola ya mweta baido kuingira mu numba bayaga ine entana ebina bibiri ngabyasimibwa mu numba kujoke birabote nga omukono yabaino mukuzika ndoza mukupapa omukono okumu yagule kwa bwe cyamano walingiza wele Siwan yabona omukono ya kwanta zebino tibisobola ya alumu kamangu ya jaku polisi ya ilongo hii polisi ya ilongo ya kubira polisi ya chiyunga bagimagana baida kuchalo che bugobi okuzikula abafuba nababiri wabula okusinza ku sente bwe chalo chino bamweta gabulya George akoba anti budi idea ngati amamunchi ko muchika muchi mumakagano aye ngalo kubanta amakago gabere malokole omwana nga akosa ku binebira galala galaba no bazedi batiro okukosa ku ngati bagemagana mu family mama ne mwanyina family ndokola aye omwana omulenza ali mu maka akosa bidagalala gala so babezenga okulwanagana aye chamani abakobanti mwinzo okulowooza nti bidagalala gala bibiti bibiri kutabula omwana ono aye nga wali wensonga mu maka muno aye lokwanti mu muli balokole omwana ono yandireta ebizibu maka wano nga wisawa alayira nti njakubaita chamani ye mbozi dati yako mao yajiga kubonanga bila kasimu ndo omulenzi mukisa Philipu amaze okusanyawo abalonzi be ababiri abamu walaini wabula omukyalo ono siston mubezi Esther w'emyaka asatu bambye nabeere ku akantu ku mutwe nga timu televu bulungi era amazi mu maka gano ga baba we emyaka 30 nga tazaalangako nga tabonanga kuwaira musaada wabula mwene maka ono baba musumba bamweta kuunya Silve ononge amaze emyaka 30 nga tiyano tiyava mu maka tiyaleka mukazi wabula yesenda yava waka ebugobi yaidaka ewaife ne buwenge yafuna ekanisa yaweerezaamu abaira ajanga waka eyo nga ajayo kulima tasulayo yaira era wenakolera amawulire dabeesa wanga i18 nga ndikogane chairman nasema naliko nkoba nti mwami Silve kuunya opo musumba akalina kutuuka mu maka aye nga polisi yabere maze okwiza emirambo egyo n'okuikiriza famire okuba nga baziika ki emirambo
4: mwami Sebatimba
12: mawuli aga wansebo
4: ngulisa okwenda otwala supidi babatemye aye omwana yabatemeire ki nsonga ki gye yaweire
12: nkuwaire ensonga nti okusinzira ku isente bewede C1 wekyalo kino mwami George ali kuwuliriza essaawa dino kalondoozi yategeezezza nti buliddo alidanga mu maka nga waliwo enkaayanya nga maama n'omwanyi noono bo balokole piwa omuvubuka ono ngaakosa ebiragalalagala aye nga bwena kwakoba nti ayenda agobewo maama mu maka nti nja kuyita maama era kyamani yankobe nti waliwo n'omuvubuka omulala yeene mu wafamire ye yena bwena kwatiisatiisa nti nja kuyita abantu mu maka ago so abeera ataaka ebiragalalagala yamaa yatulugunya maama nga maama yalowooza nti biragalalagala aye kyamaani ng'akoba nti munaaye omuntu okuba esomera nti nja kubaita kiboneka mpaka gano galimu ensonga alwokuba nti babeere balokole nga ife nga tibafaayo nti kulondoola bya famire aye n'ebyafaayo byatuweerebwa nti famire eno ina ebyafaayo ebikole ebibi weebuuze baba mulokole maama mulokole aye baba yaleka amaka yaira buwenge emyaka 30 mumakage yaleka mukazi we n'abaana ajayo kulima yaire buwenge ate ne buwenge tawasanga mukazi mulala kubanga ngaimwe nga tubaine abagwenyi aja kuloza nti pasa yaide eno yawasa omukazi tawasanga mukazi mulala wabula eri nasulayo ajja kulimayo yakola yava itegeeza nti waliwo ebintu ebiri mu maka awo so bamuntegeere
1: bulungiyesebotuyemboozeeyindi sematimba akaire kali tuleka
12: akaire kali tuleka so n'ensonga edo edatuuse eruuka esaa n'omuwala niwaba nga anyiira atya fabe edinda kasikaba nga avira luuka twabaviireku amawulire aganasembayo kanzireko ewaifaana edinda
1: mudakiika ndala
12: amyuka oba deputy aladisi owa edinda bamweta Kasibante Hassan nenda kulumuka speed yakoze directive si gino muduwulire mwegendereze bulungi tubaire ne issue mu eya medical store ku Kakaire center 3 nga bakoba nti inginiya yazimba medical store weno mu ngeri yakola ki
4: yagadibe engalye
12: aha olunaku olweddo RDC deputy RDC nga aliwamu nediso owaidinda mwami Kanywanyi Andrew baagira okumontaringa ekifo kino buli daba etatuukangawo olwatuuseo yakola ebiragiro bino yalagire polisi bunambiro eyebuyengo okuba ngaenoonya contractor wa Dina Civil Engineering and Construction Company aba akola omulimu guno one babageme ekisooka obagemya basalisi providers abakole milimu kuikaru waliro kano baku medical store wenu tibaba sasula echeo kubili wairenga bakari kuwanyo mwibivu okugemia government echizimbe ba olede chini kukurati ba chizimba na bubi so bene kwa hundi kwa kampani eno omoli aba isabide joad chiza abedi ne na mwondi latifu balikuwa yiga okuwa anga baba gema ulokuwa antibale mlo kusasula abantu bakosa okuli abafumbi abapota tibaba sasula then ala disi ya laki ile kunambilo kau asaze mu transfers yali akoze ku bantu bantu batawunege ntaba satumina bako bakunti be babere bagufula muze bagufula business ya baba waibu kujanga mu byalo muiziru nga batola ku bantu sente omudi waiso matini waiziru isabye ibula butamira ne bulugo na bwana densi but you can't buy babo transfer omu akoze ku bantu batabani wa mwami batwala muze sugwali bayizize dubani yala gile mangu basaze mu transfer yo era baba gemi era no musa
4: samatimba
12: yakuweleza wa IGG direct
4: samatimba
12: gira wanisebo
4: bano beba bano ni bano beba abali ebuyengo batawuni agent go bali batayirene owundi ekakira
12: exactly
4: okay
12: ba disazizam dona dona yala gira police bunambiro ekulo mulimo go kubanga eno nyaba kuliba naba satu baba gemi kwa ba tumasola bakuba ba transfer nga bali ku interdiction Soka ensonga debu yengo bulisa wadikula dilanda dilinga mabele gachi
4: gambwa
1: tweyanziza bwana sematimba
12: wabula kawo ba muskovi asabi aweyo buli ba contract abona bona abayizi abayigenga bakole milimo mu dinda district wanga disi ya province ya chandi banga jona jona milimo jibienga jikolewa mu benyu ba mateka atache unisa eno kampani ene yawebwa okukola omulimu guno baginoonyereza ku mateeka teikirizibwa era RDC yakobye ntali kujja kuwa kutapo chuamento officer n'abalonda di kampani dino babaino basinzira kuki okubanga bawa kampani eno okubanga ezimba ki mwidinda
1: kale sema timba tweyanziza
12: ebye kusifunga nsemba yo ekisemba ekyala kampani eno bene mbu eriko omuntu omunene ali mwidinda mwene bine ebinye mabegeno bifanani kalondozo ne muweleza kasa wange deo mutyabule deputy mayor wa Kagoma Town Council
1: kale tweyanziza bwana Sematimba Clovis nensonga edili farm district edinda katujenge wa sekandi Hassan mu district ye Mayuga mwisukono ka statement kalala kange mieku yakubira muganda we ati damchalobo na abajjo kwa identedo tigeza waliwo obutagemagana between omuvubuko no ni muganda we
4: kisoboka kusobola no obutabulawo wabulanze nina ekintu kyenzulire family ene elimu ekikoliro elimu emucheno
1: no
4: baba bobo tyo musumba gazira makanga tosulawo
1: baba ngamuli balako wakalwa nsonga
3: ensonge eyo ebedia
4: Nsonge yebeti abalokole
3: kole kama kagu actually no bizibwa ni uva and ya chabantu tibatira ibitegera but a family mubamunga
1: yes butagemagana
3: butagemagana then mwene we yabanga yajirimo kama sigeza bandu we walekeka basobola okwe bisanga baba baba
4: omufumbo pastor osobola ogeita abafumbo nga bachanga le nige cheji kulebera okwe kubiriza ge soloza soloza ole makago okumala emyaka makumi asa
1: tukize kuba chairman oidinga chairman asobola otebengeza makaga abaine
4: ngagage
1: gayuga gayuga
4: obana kuja oloba na chairman omuhulu kuchalo
1: njia balo gaye yebalete nsonga damaka
4: adiketinga toli funi kabulunji
1: andi mfunda stede
4: nze metri kufunda stede
3: wano
4: na award
3: ndimba ndiba kuba chama ni wewe si wano okuma gana nga
4: muwulu
3: kizinike kizibu
1: azinga tobonanga kumaka gaba chi amani nga gayuga
4: okuyuga kusobola bawo obufumbo
3: amaka wena gayuga
4: obufumbo bazira ku university
1: musomesa waliyo bachi amani zebendi dinga bawulu
4: nga wawa
1: atenga bayira mu kubalonda
4: nga muwulu bakwa kalunga pongo muwulu
1: aye nga ibatwale nsonga damaka not kufa
4: mukazi ya baba bakwa kalulu
1: kunoba kulumuka waka
4: ozara nabataka
1: bana bachala bana bali yubona babeta bana chembe kaire
4: Nje obo gali kuno msaada msaada yafa.
1: Na no, no tikufa. Mm. No tikufa. Put ye cho kufa aside. Omusa doku lumuka kuwaka. Ngai naba chala
3: yewolina. Bali ya ina
4: abati. Bali it is very rare okuba agana. Zende chinukila cheni kwenda. Procurement process. Ye idinda. Bajigeme. Procurement officer nibe ine. Wana wana bageme babate munda.
3: Mm.
4: Yes. Babageme babate munda. Ba procurement officer.
1: Secondly, Hassan Junior.
13: Wanji to buy me Godfrey, younger blood of Zaimuto, MP to be Zaya Constituency, the voice of the voiceless, a Jisachamukama Katunda Chidesarana Baba Satu, or Gudamaso Kumani County Baku, Elizamon Pereza, a Yogunazi, Radio Yababa Chabazinga, Busoga, Loyo Fama, only
1: Kumoyo, Secondi, Oliwansi,
4: Oliwansi.
13: Nemo Bem Tereza, you man, if you want sing.
1: Eh, but I don't jump this week, my Gisakandi Hassan.
13: District ya Mayuge obwire bugira maiso ku nkanti bwechaire bulonji tukalifuna ku mirebo loboli lwao mulimu abantu abagira maiso ku nkanti bavambula mu bwansi eyonte kateka ya mukama Katonda.
1: Yes sebo olwaka sera sumulule mbuzi.
13: Okay, olwaka sera bagwa bagonzi dingire sawa 12 ne dakika ana na isatuka nkusumulule mbuzi eri fam district ya Mayuge eno ngukobere ku abasada basatu polisi ya Mayuge berina abagira maiso ku nkanti be baba judge boxer nabaki bila ile kitu gumu baba itam district ya Mayuge baba gomba mu obwala ni sente bero si wana amaze muitudda ena kuina kulwa stamp ba mkwenti za stamp akoba ntaja ku za stamp ya wangula akalu kansoke nkumuze mu second civil satu ndide nkulondolira maula from district ya Mayuge ngakutolera ku ntolo paka ku ntoloto.
1: Yes bo tandikirawo bali kuba kulinze muko
13: Kalondo zona kuruwa lero nga tukuzesa wa hiku mnevine dachika ana naina polisi ya Mayuge nge kulembelewa ASP Okum edina abasada basatu balambilira nga wana abasada abasatu nga wati ya mba kucharo Opoya Village mumuluka kwa Opoya Parish muigomba lia Oye Shikiti sabu kaunte mu district eno eye kutugumu elan kuliku Ojok Dominiki nomwa mjibeta Okwat nomwa mjibeta Okotikiti ama inagasembia wana titi ni Banu Baiva pipichi bajaji boxa namba UGE 225 sitwoko W omuza radio no busoga loyo fama aba yendo okutegera ati second bano kubagema ejo chatambula kitya abaluza baifa abalunji kino kyeriga Ojok Dominic okwiba ente ekitugumo district kati bano baine bajame sokubone kanti bajoko labatia okumutola yo kati watuka yo Ojok Dominic on yakoba baine nti epipiche yo mujje mujitunda aya mujje mujitunda nga mwetegereza najiba mu district ye Mayuge kati bano balowoza nti byakudonda donda budondo ndi bakola kafube okubone kanti bendoto olono mwituda monange okujja okufuna omuntu nti agula pichi eno lera abantu bagezi nga kuba pichi eno ndijibona eri munamba UGE bibi ya vinaitano ate mri kuende mpia da Uganda akaka ile kalambe mito ndala chitundu ati pichi eno majituwalawa obo banengele baje maiso kuba nekanti baniga mu URA baba kobera baje okuta mwisimu okuniga namba plate ekoba nevyo nga pichi eno nga ya mweneyo bamweta mukisa isabiye nga mukyami wa lugolole mu igolosi ya Mayuge mu district ya Mayuge kati baje okubira ku kuku eno obonga mukisa ajja ku polisi ya Mayuge kwati bichi yang bakola bachia bajiba munange polisi eye kitugumu ngekola kawefube baleta abasibe bano e Mayuge eranga sana wendo gera we bali awo DPC okumwaline songa eyo eranga kusinza ku radio no buso galo yo fama eyo gera kuni afande okopolo muomya popolo muomya kwa second bana abasada basatu na bagira nga maiso okubone kanti bakutogomya abantu ku songa do bibi era mukisa ngoli kuza radio eno jawale kuzungwa ku CPS ojo obone pichi yo na abasada abaja maiso okubone kanti baiva entesinia.
1: Yes sebo
13: Modachi kandala kankobere ku isentebe LC1 ono yamaze muituda ena ku ina era ya video ona ko lwaido yakobante zirampale ku bitaitali stamp tija kujizayo kubanga bambuza ntiye muna stamp eliwa atinali bayiremba kobera kubanze ni wajja guziye ai stamp wenajita imweti mwidiwo je oyo bamweta Almost Francis mutaka wa kukizinga cha kaziru cha gana mwigolozi ya jaguzi mu district ye Mayuge nasoma kwa mawulire gano that's why mkalondozi ngabataka ngabakulembeirwa mu abudusa Sunday ngaba aba wa independent ngaba ida ku police ye magi ngaba kobanti omose Francis bamusinga kalu atali kwa stamp kati police ya ulama kobago bagema ono era yamaze ye nakuina ona ko lwe ndo lwegulu yavira busogalo yo fama ya mubuzanti ye muna omose Francis obulu no batambula butya yakobanti second omose Francis nafuna obulu chikumi atanu na bubiri abaruza bayifamu mugulidi sao wa NRM niaga makadi ya NRM omose Francis yafuna obulu chikumi atanu na bubiri Abudu Sande yafuna obulu chikumi nsanvu na bubiri nga wa independent na komanti awo wa independent aba kusinze omose Francis wachoikiza omose ya komanti be ebyo baba la line badema kumonekanti batuka kula ini yange aye muna timu ya Abudu Sande okuliba guloba

mukimanyi. Nga kwate kuba agenda mba ewa mama we ewa mama we jiba muzala. Ngalopa, alopa muna muwala. Mama ze gola bansiba ndala njisula na muwala tampa mere both fudu. Tampa kona idia kamere somba wontyo ntyo. Wetu wakumeru na kuregulo. Ira mubia dirida. Tuwila bablu unji. Nga amaka bagatuza. Nazala tuza abana bombi gwazala ne mukamwana abatabaganya bademo bafuke abafumba balunji basobola kuza abana babwe twamaliriza olukiiko tutandise badia twamaliriza olukiiko nga tukanyiza mbengate omwami wange musonyiwa okusonyiwa omwami ono kyasibwala muko naye ate mama wange Boyanzi chukisa kagambo kaya ngamba. Nti mu makagano nse nambe emu. Naye banzizaako abakyala abalala. Era nange be nagumira. Ninsobola okuza abaana bange. Nangamba n'ogwe olina n'omukisa nti akomye wa waka. Naye ate owange yagendanga. Olumu ne tumano n'omwezi. Nga tetumulabyeko. Nga wadde akamere tatuweereza. Yangamba musonyiwe tukuze abaana. Nakiriza netubera waka munangati mpola mpola omutima nagenda ngukomyawo katono katono kuba mazima gali nti nali ntandise okubanga mwekengera nga manyito manya akadde kona ayinza okwate kubo nadayo yasimanga nnyo okuba nti nagumira embeera nenkoza abaana era nga agamba nti mbakyala abafumbi Nange mwendi. Nabera makaga nge n'omwami wange. Omukwano gwagenda kukomanga wompola mpola. Twatandika okuteesa. Okuteeseza abaana. Yasanga abaana bakulidde ddala. Nga n'omwana omukulu. Era amaze okubanga afuna. Omukyala. Yagamba nti kati nga webituuse bwe biti. Tekiba kirungi kuliraana mukamwana kumpi. Tukole nnyo n'omwana omutabani. Tubako wetumufunira ateke yakayumba ku mabbali babere eyo ne mukyala we twayiya sente nze naye n'omutabani wange Viane ne tufuna akafo wetwamuteeka ne bazimba mu akayumba ne babere eyo nasigala maka gano nga nkola emirimu gyange egya bulijjo egy'okulima era nga tuteesa bulungi nnyo n'omwami wange Kubutia, butisobola okubanga ate. Tweyongera mu maaso. Sente zitumala entonotono awaka zaaliwo ez'okufuna kaako okulya naye ngeze ebintu ebingi tetwasobola kubanga tuzifuna kuba enfuna yaffe yo yali bw'etyo. Twagattagatta obulamu era ne tubeerawo. Omwami wange twalima sizoni n'ava kagaali. Nafunayo nakapichi. Abaana baffe bayingira ebibuga ogenda okuyiiya era wabeera ng'oli awo ng'ofuna yakusindikirayoko ezakasukaali kwoteka ne sabbuuni. Tweyongera okubeera waka wano wakati mu kukkaanya. Twalima nagulayo n'akate awaka wange waafukira ddala amaka amalungi awaka waagaziwa abazzukulu twatandika okubanga tubafuna. Twagaziwa Tuwagula kutaka walala era ne tweka ino obuyumba obapangisa obutonotono mizigo jaringe 5 twafunanga mwaka sente mutwalo gumu kitundu buli mwezi era zatuyambanga koko okutetenkanya obulamu twabera waka wano wakati mukukanya omwami wange mpisa ez'okubanga ate agenda n'atadda yali yazimala Era nga tukkaanya bulungi awataali buzibu yadde. Omwami wange agamba nga tuwedde wakati awaka wano mu kuteesa. Omwami wange yangamba ebbanga lyamala ku mwalo yalabira ddala nga sente gye ziri. Era yansaba addeyo ku mwalo abenga ate avuba engege asibenga ku pikipiki mu gusero aleete bwatambuza. Kuchitundu kwetwa wangaliranga. Namugamba nti omulimu guyinza okwanguwa kuba kati ne picho ina. Ne musaba leme kuddamu mbeera ze.

0: ziri yakakasa gwatagenda kubanga ate abikola yedda kunyanja eranga nzisigala waka kukola milimo ja waka yatandika okuletanga ebintu bwaguza abantu olwali olwo ngangamba sente zineze byennyanja nga bwetandisa okubanga tuzifunira ddala mbadde nsaba okkirize tutekewo akaduka katono tono wana waka atuguzenga abantu ebyetaaga ebitandikirwako yampa emitwalo gyali ataano nagattako obusente obutonotono bwe nali ntunze mu maido ge nali nalima n'empeza wonna emitwalo gyange ensanvu natandika omudaala kwe nateekanga obunzaali akasukaali mpola mpola era oluvannyuma kyaddaaki waafuukira ddala awantu awakola essente awaka wano twawezaawezangamukko tetwaddangamu kulya maluma nga bwe babigaanye nga waakiri ofunamukko 10 n'oba ng'otetenkanya byebyo abakazi bye mbagamba okukola banaye mukole ate nno saagala na kubiteekamu muzannyo ekintu bwe mbaŋŋamba kukola kwe njagala mukole muleke okulirayingira ku basajja bammwe singa omwami ono yakwata ekkubo n'agenda ku mwalo gye yawaŋŋangukira ebbanga lya myaka 3 ng'ono omukyala teyali mulafuubanyi yali beddawo atya n'abaana wetekemu kiri nti singa bukya kumakya Mr. M n'avaawo ntandikirawa singa bukya kumakya bbaawo oyo gw'oli naye essaawa zinaakuwa buli kamu buli kimu kikusangawo otudde ku mukeeka ogenda ttandikirawa nze nyina omukyala gwe mmanyi yali omukyala mukulu yali mukyala mukozi mukyala muto nga mukyala mweru ng'alabika bulungi ate omugole mukyala mukulu yali mukyala mupambanyi era nga baba batandise okuyomba entalo mukyala muto alangira mukyala mukulu gwakola emirimu gye yali ng'akola gyegino gyaffe egya bulijjo ati nze gyonsobola n'ogikola ani gw'omanyiira gwe yaddugala bw'otyo namba 2 waffe omulungi omwami yakolanga na mu central market awo nga musajja mugagga alina ssente ze munnange nga namba 2 baamutongoza naye bampangisiza omuzigo gwe bulungi era ng'amulinamu n'abaana 3-4 omukyala nga mweru alinga ettungulu mukwano banaye ng'alabika bulungi maama ate aliko batijja yeerabire olweyo olukadde bwagula oluyaaka nga olukadde batakyalukola ki takyalweresa batijjiza myaka 6 mukazi tamanyi wakola bizinensi talina nakyamanyi yadde talina ebya katonda bino bizibu nga bukya kumakya babeera mu ntalo zaabwe omwami tayagala mukyala muto ayogerweko mukyala muto tasobya mukyala muto buli kimu ye mulungi awaka omwami ne bamugambako nti mukyala wo yanvumye abazziza musango malayika bajogerako ebya katonda bino bizibu bwakya kumakya omusajja mbu baamulunga okusinziza ku byogerebwa ebyali ku lumbe baamutunulamu yamalawo wadde 2 musajja ng'afa naye mu kukola yagendanga okukola ng'alina omutabani gwayigiriza emirimu nga bwe girina okuba nga gitambula munnange bwe yafa ennaku ez'okukungubagira omugenzi yaaye maama nyabowoowe baakaabanga batyo bwe beetunulako omuddugavu n'omweru waliwo tayimu ebagata by the way oyagala katono oyagala kanene waliwo tayimu egenda otutuuka nga mujjawo kati muli kimu mu kristu munnange omukulu bamuziise bakomyewo awaka kati ssaawa yakwekyekinga oli ayina abaana nawe oyina abaana mutandikiddewa abaana mubabeezezaawo mutya kanyingira essaawa
1: essaawa diri 5 edokunkyo weebale kukasana
2: Busoga Royal Radio.

0: kale buti olwokubanga omuze gwina gubiti kwa kuma asa sente nigasita ibirimwenda musambo nigasita rush ratampiye chama kanzoge nkubiro no nkubiro wo kubiri mbone sente oba difunye den tugabe dredindi kale nigasita ibiri mwenda musambu star ndarash otangaza mukiso gwo kufuna kusente tulijaga bente Morobing masavu kulusogandi ku finals ebonda omuntu aje okusinga okuzana mu program ya busoga olusogandiko tulijamwa ndiko mama
1: wanje so
0: ko basende do funye kwisi mukuba neze gabira ku bantu da bitabo ofunye ku imeka
1: jeje san
0: buti abana mwana wo mtu amukuru acha ku meka
1: ari mutu wan
0: ata amwira ku
1: amudaka ari mu beg
2: ari rubuto
0: muruzi era kabiri
1: wanje
0: era kabiri
1: Wanji?
2: Ali mabunda.
0: Mama mbwera kabiri. Na nyombe aliko.
1: Kabiri chachi.
0: Mugambi muganda.
2: Mama wange omulunje.
1: Wanji?
2: Na mubiru Sharoni.
1: Wanji nyabo.
2: Omwana omukulu ali mu P1.
1: Wanji nyabo.
2: Nti omwana omukulu ali mu P1. Si kyecho?
1: Iye nyabo.
2: Omwana owokubiri ali mu baby?
1: Iye nyabo.
2: Kati oli biri biri.
1: Wanji?
2: Oine tuli ya mugema.
1: Aaaa.
2: Oludeo.
0: Kare. Manena kuyo.
3: Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixajo. Ngoniga star. Ibiri mwenda musambu star. Ndala hash. Uwangule.
4: Musoga royo bingo masavu. Wena zana. Uwangule.
0: Buti yao, omani, onte gere ukalamu.
2: Wachi suite gere, wafe walandi mukazi muna.
0: Niga star, ibiri. Mana, kwa dinda shaba nguwe nambia niku nana niru okole nae. Ese ntedi no, buti watu ligabira abantu.
2: Yes, sepa.
0: Nenda inu, muntu wabe kunichi akolamu. Mm. Buti ndija tani kukuma ansa sente kudachi kama kumiana na itano. Nga woko vye, program yenu.
2: Okay.
0: Ali kuzana, owa lero, saa adu nove didi kuhira kune. Nenda tukoli program yenu, paka naba uli zeba na kupira masimu. Kupa chene, chamba iwe, yali kumpuliriza, ninze mwe ne chinamba chitia. Nzo mba ni kwe tulaku umulimu ogu kubanga, na alivele nida yoli, ayiti kutuka, kutisoba la kutuka.
2: Ya.
0: Buso geno, buti nga muka zoyo, na mayengo zembe, nso ulo mutuka.
2: Ate.
0: Tambo na anganaku. Mm. Abantu basasula abandi kuida kumuni ingiri laku. Aya abali ni zebene, bantu wala for granted. Mm. And you wonder. Omuntu wakubotibana, people are paying to see me. Gwoli na ye, alik dibaga, dibaga, dibaga, dibaga. Oyo amuko lida shi.
2: Osirikao.
0: Andi edo osirika, asiriketa, asirikata, tia idusa.
2: Mm.
0: Ate ulikumala wa isaido bozi, no manena kuyo.
2: Osirikao, osirikao. Natukoli. Chisi nzira. Nopita sala unacho sechiri onji mbulamu.
0: Niga star, mm. Ibiri, mwenda, musambu, star, ndala, ash.
2: Mwiko kusana uo. Niko na,
0: enomuro kai iyo.
2: Ah, neda.
0: Iyo?
2: Panake. Mwene tugule kumotoka.
0: Vite mwono kajoli kubona, na jitu usisa. Mba ire ngandi mkwe furugute yunga, ndi kukua antika. Kangule kukua kamoto kakanuno. We mba, kenti ya mamu, ama ndi matante gira.
2: Mm-hmm.
0: Elatu waba ngangkatu usisa. Kali yao, kali puida. Obula mungu likuta ambia kusikripti.
2: Ambia ogede. Ambia ogede kuncho.
0: Katana nena ambira. Pekano, wabanga enezo kupita kuna bano. Mbita nabu, wabaidi bulu menji.
2: Mbahide.
0: Muku bila isi maku kubira ku. Mbwane yomu nabitabia?
2: Eee.
0: Antolu gambo.
2: Eee.
0: Ere kinabe yo. Nigasta, ibiri mwenda misabu, nigasta andalash. Ebula dachi kai kumina ibiri ngabe kusente. Dibai kumina ibiri. Okubaviti.
2: Yes,
0: so. Mm. Kutuka kudachi kana itanu. Manse sente, manse sente, mansa musa, mansa musa. Mbutolu vwawo. Ndiku enda kuja out kutambula moku.
2: Kukulati.
0: Kulambula kuongera kuchereza radio signal
2: nyingi. Atokowe.
0: Baga na kusinza kunte kateka uliso gandiko.
2: Yes, sir.
0: Tujibone kwe tulijaba. Tujibone kai tujaba buonda. Ena kudomu isi dikari kule onde. Tujibone kwe tukui kumina munana.
2: Anaza nyenyoro ya bingo. Uliso gandiko.
0: Okutandika anga ibiri. Wakati wesa againa paka muka gadobu ili tulijamu wente murusi. Tuafunino mtu haji kebeda. Obango likwenda iso kere kubwana busa tu ajukuba enani ajukera naye tulina omusawo muise iduba
2: mu Saint Margaret Doctor manyabi manyabi Medical Center
0: hey andi kubana gana abantu Saint Margaret Medical Center abantu bayikunko banjite e wife era ne wife na yene
2: atayo abantu bawe mpereza
0: abantu abandi bakoba tinjita awandi kuba nina gandi enani ndikute isomerere lindi
2: ludawa
0: Ndako vila abantu yenda batuoka yu. Na yu nama nagula yu neitaka.
2: Buti wa msawa kusewa St. Margaret ya gendo kebele enteno.
0: Aa, bali baveti. Bali babantu.
2: Bali babisolo.
0: Bali babisolo. Ngai mwe. Nga star ibiri, mwenda, msambu, star, dalash. Anti.
2: Nzentia.
0: Kai yungu kogele kuli mama wifu mnunji.
2: Mpuri dechi ita munti nga gwe.
0: Mwoyamba lagago wawa ndobo na oba.
2: Ndaba bulungi.
0: Wede liwa mga sindu.
2: Abana banguze mu banguli deyo buntumbu. Nkai dikembo ne bulungi.
0: Kumia akejo.
2: Yeah.
0: Aye ri abantu ngabo kairi miaka jobenda badada bayiwe ngere babadiri ngana bakopati a kale ni gasta ibiri mwenda misambo ni gasta ndara champion ya chamasiri kirira edachika ibula edachika meka tumanse sente bwe nkuba isi mugwema
2: dachika 10 zoka
0: ati bitu kuba kodachika na 5 paka kwata na 5 kugaba kwa kugaba bese
2: nazo dachika
0: ko do meriko program cheyo
2: program
0: iriwa nene tukole ni wolala kukobere kukunzi we gitambuiza
2: echiri munsi
0: aye ndio bitangamu byangu wanzi chenda bintu byakumalire ya time
2: omusada buyende wesunire
0: Wesunire.
2: Alikwenda ku bawe yafa namulekera omusika ya sika yaga kusikira mbyonna.
0: Ba mukazi musada.
2: Mukazi. Ibawe yafa.
0: Andi mulusoga tubano omusiko wenka yuno wembisi.
2: Yatya.
0: Ndebe bintu byetaga kusomisa kuba bintu somisa olwa sabi.
2: Tuina time.
0: Tulina time ni agaba sente. Program olusoga busoga nji tubera wano ku sand paka saa ku sand saa muenda paka 10 ne mu kitundu
2: yesero
0: tusomesa ebintu ebyo owenkalu atwala bipale pale bino owembisi asika no mukazi kino kinene zibana nsobe ile tienda kusomesa mundu ngatakulachi
2: ane danzo nedda
0: kale ngesta ibiri muenda bisambo ngesta ndara chitampini echa manendo temu sirobati sure tukwe mu vibe Tamu Robert Shua. Akene ba Robert Shua, Robert Shua, Rachel Magola ngabe sente. Kuba nze buti ebro dachika mwinda, kabi tugabe sente. Ni gesta ibiri mwenda musambo ni gesta nda champion ye chama city kirira. Echipale manya echipale oti echipale. Atyo noruo. Noruo.
2: Nzanyino.
0: Ade leke iyo.
2: Nzanyino bwangu.
0: Ngoyibi.
2: Iwansanga.
0: Ati hero liku bena mama. Oluwa nsobolo lwemba.
2: Tayo,
0: tayo.

0: Ni nga suri ya buhinga.
1: Ake ilu sani na makawinga.
0: Luwache machara mubazako.
1: Toka kimba.
0: Ati unagami ya ntio mchara inakufumba yeka. Luwache machara mubazako.
1: Akemba ku.
0: Kuzeno program yangu.
1: Akemba ku kaitegelezo kuba muntani. Kaizeyo. Mane inakuyo. Kaili watani kwa kwembao. Odegele. Ebintu elimu.
0: Wafuna chance. Hey. Omsaje na kutuala makari. Hey. Wesunanga ko.
1: Tak. Niga star ibiri. Mwenda msambu. Star. Ndalash. Libra idachika msambu. Tutandika ukuma ansasende. Paka kudachika ata neitani. Ndiku wena tukole ni iwe. Na nyumbi we iwe. Omzira anyanyi na nyumbi esta. Omwe star. Manyo omuganda. Tandika. Sibule mbozi.
0: Nze mama wange ya faya.
1: Mama. Mama. Kola tukole.
0: Atugenda kunsiba ko bya CD. Olokume chitiwa echa program.
1: E doboto doli bana joli nayo, eri expensive. Buli musa mesa basendi Margaret jende mugulira. Buli musa mesa eri ku budget ya sendi Margaret namazi oditusa.
0: Muvuganya nange.
1: Tak.
0: Kanewe.
1: Mana.
0: Nete musima ne watu nete mpaka kufa.
1: Tak.

0: Anila maka ginka. Namo sanila.
1: Yes.
2: Ero ino kubwa.
1: Taka kemba.
2: Kino kemi. Ande kanyo gadeye. Muna eze no program yangi. Hatu okay. Kena kumfugira wange.
1: Hati biti. Webanga necho kanegolo lele. Oh, did that? Yeah. Red Dead Jitia Misa, habe bufu maisasa liyangiba na mbala Misa kumpegano. Sula, toa muwa mkwamba kwa asere renge baba fuwana na batu.
2: Na mulavye, tachi ukako, luka achichi msana.
1: Tini mkwano kumwe na wampongo holdings, hako laka sabuni.
2: Yandavye chile sanyo nga Edzaina.
1: Ante edate kukubanga kuenda, elia chiba gaita in this way.
2: Which way?
1: Ati mkwano kumukulala, mukulawalala.
2: Madema inchi nange mfana na.
1: Be. Aye radio kwa banga tufu ya nozi. Eri ya chiba gaita maybe. Eri ya uduti ndolu ba gaita.
2: Luli wanzi njagalo gamesi.
1: La muku kunoleji.
2: Na no.
1: Keno kene ne.
2: Sula Mpongo Holdings nkula msiza kwa mkama wange. Ayo fana nambu. Kona, kona.
1: Anji hapa ana wanawo ilu wano. Yanko ba yadu kubi gumbe wa. Ati mama angada yena buwa fana. Sabani yodi taye na amu kwa bati hapa ana computer. Ayena ye vami akwati katona tutwa yenda kuba tutiyo tutwa yenda kuba nta
2: boya gambye
1: nza nti ayenda kuba nti
2: nza nali mayiru kaka moya zara shabani
1: mochi ye
2: nza ndaba neru kaka masini ya
1: eh kale weni gire star ibiri mwenda msambu onige star ndalash tampini ye chama nako mandi nze ni siri phase na nyumbi mbombo naku nkwaga ina mufiga ibiri zero kuja maiso subhana allah maswali. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nenda nalaira siri chogera nze manyi bwe mtwaza ganyo bulamu.
1: Assalamu alaikum tochenda.
2: Tonze jawantu.
1: Kale we nigire bila dachika ina mama niga star ibiri mwenda musambu star ndarash buti bwe banga akakemba katu ole. Tayo kwa kemba kano kawa mvai kenkobere ku kadem. Nenda na kemba ka vai bayo baka nonka kubi obanda kakuba.
2: Kemba ki.
1: Ah ti daka kuba. Daka kuba rundi. Kawa mvu. Kale kubake mbaka butu.
2: Butu
1: malagala. Nga kwembele muku. Oye dize nendo kabase nenga bantu
2: wa limbaibu. Kuhimba wa kuigira wa.
1: Kwemba natani na zalimanga ni muembi. Ni baba. Oye di ayaso kwa composing ulimba la Saint Margaret ni baba. Yaluyo na embele muku. Zana wanika angene mba.
2: Oh.
1: Na wanika ulimba nga. Nga ni msini ya tu. Tamu hako.
2: Na yobu wangu wengu kwa sobu huli da.
1: Ayo wangu ibi.
2: Simanyi.
1: Tayo.
2: Simanyi.
1: Gabe senti. Budi njalu maimie ngolo ni maleku.
2: Already.
1: Tayo.
2: Ayo vile dachika diti.
1: Ndi ngaba sende nga star ibiri mwenda musambu star ndalash. Baba, nga star ibiri mwenda musambu star ndala ash tampunie chama kuaya teo. Osiri kire enku mibiri kuisimu ditangazu mkso gufuna sende na nyobesa dakubi. Aliku singalifu na mitu waru musambu.
2: Yeah.
1: Nga star ibiri mwenda musambu star ndala ash ndi kuwayo kuisimu kudachikana na itani. Mbone, esendo difunye kwa tanaitan. Eisi mlilikunda gano. Okusinza kuisime liyese, liyebe, liya namba ilikumuko nguwange. Jikunda ganti ya manduwa likuzana. Hey! Andi ndi controlling ya wano.
2: Tuine nako.
1: Era uovonize.
2: Enafaba kuliranye batu sasile.
1: Era uovonigo tuobo na messageze. Abantu wali kuzano, divona.
2: Mm.
1: Kale nige star, ibirimwe na msambu nige star ndarashi tampile chama.
2: Ataka sawa wakajeo.
1: Sawa weno baji mpeleza kufa. Sinjera pide. Tama akemba mkubira akemba. Yeah. Lekayo ni kwembere.

0: Ndawaza.
1: Haka no kamanyi.
0: Wanywa ja, I remember.
1: Aso kumbuli de. Wanywa kwa mwenge.
0: Be. Tina wako kumwenge mbula mwanga.
1: Atakana wakaigira wa.
0: Da akemba. Mkwe mbedi.
1: Wakaigira wa.
0: Ati nae. Nenda ine mbedi. Etuwala ya makulu. Da yuremba. Kai zeyo kwa inuma wale. Kupa. Habikamba vinyuzo kumpuwa. Na habiyanu miruza nga TV MBA.
1: Wekata andi kire.
0: Kaya nika star. Ibi mwenda msafu. Nika star. Nda ya champini ya chama siri. Kire mwela da chikandara nga besente. Itaandi kwa kuma sente. Kwa mkwe mbedi mku bwe niga kiyuma. Bwe niga kiyuma. Nika star. Ibiri. Mwenda msambu star ndalash tampini ya chama siri kila system wili kunda ganti abantu wali kujafu na sent star ibiri mwenda msambu star ndala ash system wili kunda ganti lijama sasa ndo kudachika tamu uremba gabe sent ndengo no kujisina walumazime gana ya luma naikirize ndongo no kujisina walumazime gana ya luma
1: Singa kundumira nicho kukomponendo.

0: Kobe kibazala.
1: Kwa kafuzi za
0: tumekatu chino aye ngange miendongo nivu vakuna kwa malaga seka.
1: Saba imbi saiba imbi
0: tayo
1: omulimbi
0: tayo akemba beto onko lakutayo lemba be manena kuyo tayo lemba.

0: kukemele angeli nkoba ae mwenye ikana
1: kameze kune kungi yo kusibanga kupipansa
0: ae ngasaya na yenu vireka kale tichiba chiri unju kubi.

0: Ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi nd wakuda makwira kusimula kata soso kumpuliriza kunzonga mamate kiri chigambo chibeta fair hearing fair hearing chitegezo kulia kusaidi nesaidi lata range yenga au lila wei sumero kusinganzi peka ando bantu wala uluva inu bantu wala kusumero na sumera kusidi bajeta namukogo sidi namukoga wakalido navuka gali yena kuditia
1: isatu
0: uluwa soka naja uluwa kubina unagali inga ewele mwamuka kiaje uluwa kusatuna aje na abu nangantu ya ina na ila na wandika balua na kwa ni baba na wandikila babu mtu ayugele kunimuka mwine anso ni wendere yumbode Echimu nzoche bamba kumfuka kugali na kuwa hile.
1: Wampa hile nebi.
0: Bambi samule hile kugali. Uruobu tani za wakati. Nga izana CD, izana changu lile kukuba mkesi ya nguli langa biskuiti, box number. Ibamu tuwanu, tuwangu lila kuchunduchi na chunduchi. Na hile naya samiri lile yona abwe, yona asoma. Enana performinga baida we.
1: Blonji.
0: Sinia tu, kufamu sinia tu. In fact, echo changu nali na mala la manjini. Ayo uluwa atuko mamumbele yu. Nali ndogera yogera.
1: Butigaku wako.
0: Natu kana asirikante.
1: Wawe sama nala.
0: Na asirika. Kale ni gasta. Ivirumweta msafu ni gasta nalashi tampini ya chamasiri kiriraku.
1: Njaka haba uliza. Bintu bibiri bibiri.
0: Sente tu nani nyo investa. Tuenda agabira abantu sente. Aye nga abantu wana kutambulo bula mburunji. Ndiku wana nge kudachi kata na itanu. Ndi kusemba yu. Kudachi kata na msambu.
1: Kwa nyumizawa ulize baluwa jiwa wandi.
0: Niga star. Ibiri.
1: Baluwa jiwa wandi. Kango juwa ndi kila girlfriend. Wana hegende

0: kwenda atandikira muiwanga lya kumulira nono Kenya bwina banga mvuire muiwangi eryo ndakutambula misinde tujye mu kyondo kyabugala bwao kyokanga nkari kujya muiwangi erya Kenya andikiriza buyikiriza akasera kabuti nkutegeze bine biri etolo dachi kanja kolese itandu nkanza omvweo mubasha bazinga bwatolo obukame obwetola akasera kabuti agali kuvayo President wa kuno wiwanga Uganda ya umulidamaje His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tibu habulwa. Yasindiko msaada we generali Tumukunde. Aje agemagani empa hidi na hiviri. Ede ya wiremu. Okubo nekanga wabao ente kateke nunje yokuchusa oba yokufuna omuka momu yaka. Nga wazira kwe yuzamu echinzo kule katolo ya ifenge yuzibwa. Obangi elese eleka iba mumbere mbi. Omukulembezo weiwanga, omukulu generali Tumukunde ya tusetole ya kasera kabuti kubiragiro by'omukulembezo weiwanga, okuba ngati benkiza abantu bana kasera kabuti. Butimpe gano saa siraka tujimalikiririza ku weekend yao. Na kutegeziza nti omumyuka w'omukulembezo weiwanga Uganda yabeireyo ye mwene, ngira yabeireyo kutusabuba kabusasira n'okubanga akumakuma abantu abo kubanga birabulunje kitole walala. Okubanga bakulembeza ebigambo ebya walala akasera kabuti. Kebalim akena kuino. Omukolo guno abagemu abali kuvwa mu bitundu ebyenda buli ebyensi eno baida kusuubira okutandika okubanga batuuna etoolaawo abeewala abagenyi abeeta abeewala baca bazinga ab'endawulo n'abakulembeza ab'amaani mu nsi ed'endawulo Ouna kuru kuna lwa asasiri enu. Oluchi kuru testesi, lwa tegezi zantu lusubiru kubanga abafuna abantu, aba idu kusoba emitwalo ikumi, emirambirira, aba idu kweyu wambituntu ndibye tuuleyu. Munte katika edu kugerekira umukama. Era, abuwe idu kubanga batambula paka ku kanisa. Eya Saint, oba omutukuvu John Cathedral. Ya ganibwe Fort Potao webaidu okumalikiririza awe ni kanisa eyo webaja maiso okubatikiza omugenzi oba omukama eya isiso omukono oyo nyimba kabamba rukidi iguru omukusi ogwokuna eyente kateke eda kutandika sawa lida kuba ibiri edokuncho paka sawa msanvu ngomukulu ogwokuziika tiguswisa sawa ikumi okusinza kubulombolombo amakulu nti okubona omosi Ebulaga nti omukama. Okubona omukama. Tuidaku unanga nendu beka ayaka. Kubango bulo mbolo mbobu kore mbola. Wow. Bulaga ensi omukama ali kuiraku. Biendiko gani bino. Ebyo mundabe tufumi okuva mbitu ntundebi etolo. Bitegeziza. Nti Queen Mother. Mama wa omukama we etolo. Eya tuvuide ku best kemigisha chikobebwa gamunda nti yasabibwa aleto omwidukuru wabaliyo ekikobebwa okuba nti aliyo yenigire munte katekedde obulombolombo omuli n'okusula ensigede ede mwanidiri nakukuba omwenda Montana. Obulombolombo n'abo buwango okuvuya tolo bayikiriza. Bayikiriza. Ntikisinga kakutanda. Wageme mwani dino mwenda wasula Montana. Ngatini weto gwa mulunirili lwabalangira. Ebe kutuka kutibi babirungi. Amakuru. Nti china kutegeza nti balikuba nda DNA test. Bamwekebedde bulungi obutafaali tini bino bya kizungu eno mbune yaabwe DNA awene singa osula iwakula obulombolombo nga tini iwe omutu togwa mululu lwabalangira beba bibino abandi abawengesa ebigambo Ababirose okuva mu tuntu mbebye tolo
1: aba wakania ino
0: ngaba wakania amalobo zaga kubanchiri yu mwana omwe teftefo kumili nguma bategeza mpuriliza wanobu timpiranu bategeza nti omwana unu batebereza okuba nti mwana wa mukulwa mwita Meshak Kawamara
1: nti omwana gwe baleese okuba nti oba oli awo yandibaire kwa King Oyo
0: ati ate mwana wa Meshak Kawamara
1: Kawamara ono
0: mbu muganda wa Queen Mother best mwana ze Queen Mother best Kemegisa bititolawo amakuru nti ono yandibaire abakojja kojja wa kabaka omwiddukulu aba mweta dada aho katuvuyo kirana mnana akaroneze mukaga busoga rufama birimbituntundu byatoreyo okusinzira ku mbeera nga bweri aye nga jenerali tumukunde ku lw'omukulembeze ow'eiwanga Uganda ali buuyeeyo okemaganya bulungi ensonga okubunanga obuoli awo buli kimu kitambula mu nteeko nga we kitegeera okuba nga kiba bafune omukama omuyaaka agazira mbeera yona yona yona yiyinza kuba ateng'eremesa ensonga ero ey'ekyafaayo ku mivuyo edaavuyiraku omulangira okuba ate ng'afa tetujja kubirayo lwalwaliri lwakuba nsonga kamaala de nteekeyo okuba ate nga nkoona ku wano tutambule niiwe olikuwuliriza ebyo byenkuwire ku lwaliri okuva etoolo leka nvuyo

enkola muiwanga lya Tanzania wali wali yatairewo business eduwera 15 ndala ibiri isatu paka ku 15 nga doda abantu baabulido ngatida aba investor ngeredo badi tangire ine abagubira mukiragiro cy'iwanga lya Tanzania ekyebyo byo busubuzi kibaye se oda iyo mwaka gwa 2025 gulo gwabita kati okusinziira ku oda iyo mwaka gwabita mu iwanga lya Tanzania ekuba nti emirimu dino wamanga da bantu babulido

obulimu bw'okulambuuza abantu abayidi okulambuula tuwa guiding obwa abaana baffe. Emirimu nga dino dde ndiikoledde okuweereza ku laadiyo kuno ngoleta mugwira kuvaako mosi ya bulundi eyo otidde obuweereze obwo bwabanansi bwe mitwalo kodi ataano mitwalo nsanvu bwabanansi eyo Tanzania ti Uganda.

0: abantu amaziga baketa nkoleki nkoleki
1: so oyo yena angena kudo mwezi munano Oktoba kwa gaba tujja kuba twakavwa Dr. Brain ngabiri na mukaga September
0: oyo tomukuliriza ino
1: oyo mukuliriza kuba mwenda ino
0: Mujia semba nacho.
1: Nzendi kovira.
0: Konde ete ide twina habat.
1: Nga munano Oktoba.
0: Aba sigele ton kovira butipaka nga twina habat amazi. Aba soga tuzira wo sheri yao. Kwe dena. Hey. Mm. Kutwina habat yao.
1: Be tuzira.
0: Tiribo nao. Jayo. E watwina.
1: Eish. Era watu sewo.
0: Nene buwe ntajia eri ya nchikirira.
1: Ani.
0: Mubia gosipo.
1: Eyo.
0: Omukumi. Ya oba wankatu ukeka nga baleta Bible wako wa mkumi.
1: Hey mama. Fukile na wa msumba.

0: ya kubere chagu chagu
1: nyo rwemba so ye omukunja
0: abantu kwabo bana
1: omukunja akoba olwemba balumuguza
0: ani yalumuguza
1: ono mwene katulira omukunja metu nalwao
2: kungamba ndi abaloko liba yudaya katungambo ndi o pleasing nyo mu yudaya nolekane chagula nyo uwo gwoma ncho kamba eta nachi akoze ishu yali oliyimbo kirizo lutunda ndi ye netukirize ganya akasente kyense ngo kukiriza akasente kayenzo bakabadde katono mu naye
3: akalwisiza
2: nakamuwa era naka balance nakamaze olunaku
1: ekitegeza olwemba
0: no
1: come nakoba
0: come sorry bana
1: eh
0: wayizo kubanga wali wendikiriza ganya yaliwo
1: atina wende lwemba akobati atunda
0: anti wainzo kubanga wali wendikiriza ganya jetutali kati nga mwene lwemba ti yasubira masanalaze gali jaba muchi
1: mulwemba
0: mulwemba olunga amazo olutunda chiringo lwemba luno lwemtero okogera ko ino lwa AI olo mwana ya lwemba yena wa gospel
1: toluidi bulu segmento
0: segmento
1: eh
0: obona AI bo yaluiram amasanalaze galuwanika
1: Aga AI.
0: But you know your man and those. Why do you have web to Balula? I is okuba yali mumbera and gatine area where ye simi sakusa away yunga kasenta akolachi aketaga. O mano kubanga bieba yogera when you webanga to biari via kasente. Ngo nari na waka pati ako ke ya yenda mwende. Akembe ate muchagula nyiwe. Amasanalaze gakolechi gabe mulwemba. Oba ngerabwe tupatu izeyo kusente. Ngabayo gereche sente. Hayo ngomukunja ata sera. Tiyasa sulamuana kachi?
1: Sente.
0: Kasente. Buti oyaliko batia. Nti tibamu sasula sente. Tabidi naku. Mwene lwemba.
1: Katumuli.
0: Atole ya kubati ya musasula.
4: Zesitu langa kona awe.
0: Aha. Buti kale uli.
4: Mukunja. Zesitu langa kona awe.
0: Mkunya muyaye.
4: Nii na juwajuru kuju. Uruwagalo kube chintu chomuntu. Echo si chitufu chewakoze. Atira nze situ langa kona mkunja anti. Simayo yo omukunja atasela. Situ langa kona awe. Nti tutese kubyori imba ompe musente. Echo techiva angana uu. Atira niwe chandi wade chizengo ya gara chive osandi chikiriza.
0: Wabiri vyanda wu.
4: Kati yoyoli mugamba bantu sumayo wampasente tuwa signing mpapula. Si signing angako nawe mpapula. Situla angako nawe. Oli mkule sabu ya ye. Bana angize situla angakuru ima. Mkunja ito chaliko si chitufu. Ati wanaende chukula. La njagala kati wwenkanya. Bishiwa nga mkunja chitute kulevo eyo. Kati njagala wwenkanya. Mbade mugumi kilizanda ve obongo weche bulo uoza. Nenge zokula wa mkunja nga tolo uoza.
1: Mwembi wa gospaji wako. Subira, olutaro lukuru ulira.
0: Aluire o abulu wa kujirachi. Wa kuzula mkunja. Mkunja mtu ufubu tini noyo. Era ajali mera kuchigambo chento yona beda sende na
1: kuna chiku.
0: Nadimu wa. Mkunja tachuka.
1: Aye ba past, olutaro uli wanu. Ba past haba barikurumba mkunja.
0: Oye diru wachi bali irumba.
1: Lole
0: mbalu wa gospel. Lole mbalu tendeleza mtonzi wa igunu nansi.
1: Baida wa.
0: Toso volalu izamu bintu biyachi yae yae. Gospel is gospel. Elani weba andiba irenga ya lutunda. Elaba sumba kaiba anditapu kire mwene rwe mbolo. Original. Kama mkwabe iwe wacho ugirangira niya kukatonda kumuntu wokunsi. Pulire kujua. Ampulire kugundi mkunja. Wabaye na yafaku. Mulire kumugundi yenga alikuogera. Nga kubati. Osinzoti olego tabonanga kuwale
1: kachagulanyi.
0: Olego sabuti chagulanyi zira chama. Ni chakozono wokunsi guwaba na ye.
1: Aye. Olego na ono. Kana ono,
0: manupu mwabachi vani.
1: Ono omwe mbigobe takalanzo ono. Ya kubali no rwemba original wa gospel. Hey. Agezi zako promoting rwemba rwe. For sure. Buli TikTok buli wen scrollinga ojomu bana alino buchi na boyale se bide buli so different bobo scrolling ze ku TikTok aligeza ku pika challenges alide kolera muntu at
0: mulala
1: ekitegeza ku challenges ze bitano enkumi na bibiri disobola kuba dide
0: enkumi ita
1: yes enkumi ita enkumi ina bibiri disobola kuba dide
0: tobana anti alwaine
1: aligeza kwa mukunja mubise kulita bana
0: mukunja gwendidi
1: Atapati kaya abana batandi somu ya challenge. Abe eno. Abana banupo baidi no kutitisi. Sabu tindu kila butinuno. Lulijaku ika. Oru wa mkunja rukonechi.
0: Olulwe ruise. Kaya mbi obo mbe buwa kuchagula nye aunga alimu wana abamutikire ngule bali mwalire ngo ye nga ira mkama.
1: So lunoruta ulimu abasumba no muwagizi
0: echisoka
1: owa pipo paga
0: echisoka abasumba bogere na mwana waiwe
1: aigaikan Luwaji
0: babile kere katonda
1: alino
0: ngele abasumba batukua ulimu ati akunizisa mbile kere katonda
1: anti katonda yamba ya
0: babile kere katonda tibajia abasubola. Choli no tegera wene chitu fochidi comics. Keba simulu ila abana banupu. Oba akola atya, oba akola atya. Tibali jana kuba kusaidie beda birenga bona bona bani na makanisa geba sinkiza mne misigiti.
1: Chitufu.
0: Kebo gero bo gero kuchagula nyo ni katonda waibu abana banupu ya Uganda wano. So oyo mwana atambule bwa mkanisa baba msondela ya kasente, baba msondela ya kasente. Olwe mbafu nile mwao. But abo.
1: Basumba tibaka agaba.
0: Benda tibona bafu ende bafu kabacha bazinga na bendo webwe obuzibu bwe
1: so
0: ai nga chibi
1: oro no luta rulya no chibi no chibi atero akatandi
0: chino miemu nti olwe mbalwa gospel ngoli rubaire rwansi dineda bakadabada nga kale wo ulira kadabada ni mentoni bei bakwenemba it is okay. Ai rule rwemba lwa gospel mwana ali kulwana yenkanga poli ko banti ali rutunda mulala ate wavai waluiba deni babeda akasente bamwe bamwe mwakasente ke bamuwamu afweyo
1: mukunja ko be balance ya bere yako
0: asira mukunja omulabire mukunja omulabire
1: andi ono asabi obwenka aje mateka airo akuba mateka gaife fine engeri je batao geba gunda o copyright law toma na isobolo muyambaye
0: mukunja tuje tunwe ku mentor ni ras
3: abachala nchiwe zirata chibinti emboneka nechitibwa chaimwe ebiro bino abachala ngaba konerere mitwe bakutuke mviri beyongero kumyuka buli ruchebizi ko byongero kubo che mitwe mwafuna amabwa mwasibwe mitwe situka yafuka situka buti echo tichikali kizibu abayeko bayi ya product etabona msituka bino obo kutuka mviri okusibwa mutwe nibine byokona kona mu mutwe toira yokubifuna product yo bajeta yeko ant Rough oil. Ngojisiga msige mumutwe. Obuzibu obu. Wabango obu wonye. Okuwa niba yongera kuyeko. Ant each cream. Ovakedo. Uyako la kumviri yeda amyuka. Da ilugara. Da masa masa. Ateda aguma bulunji kumutwe. Product sidino. Tidi sosola. Omuami no omuchala. Musogolo odikozesa. Iranga daka kasibwa. Ichitongole chitwa lebyo mtindo mu Uganda. Product sidino. Daga ne maduka katunde mizigo. Ni supermarket sedenda ulo. Okueto uloli iwanga. Okumane misinga uba kubire kukunot msamu noti itanu. Anana itanu. Anana muenda. Atanu nandala ni kunot msambu msambu ndala ana na mwenda ikumina munana noti msambu
5: Royal Bingo Zanga Bingo
6: Erani musoka Royal Bingo Masavu
7: buti sana buti
8: zero ido duzi nirule nirule nirule nirule
9: ngoko nsabu anusu nkumiviri donka
10: choli noko la changwino gama isimuyo niga star ibina mwenda msambu standala harsh zana kuncho misa na buire lero ido nirule uruwani ya mikisage joku wangula jitangale musoka Royal Bingo kutusi waku PM Gaming yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kosobu ngomwo nendo woza
11: akasano kano tekaitri zwo ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunani zwa amateka nebi ragiro bigomererwa

0: música.
1: Come no speed jet ulirumuka.
2: Banaife. Karabinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.
3: Mano idandabu umuntu watu ukani woko weda. Aye birwa ileviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji. Ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
4: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imaba funo buzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imaba lumizi wa munda. Nimu waba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruwalilo. Nimu fama sizedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 537 mukaga ni ku note 7478 537 mukaga 8 eranga bali
5: esawa dido dinjire 10 edolo igulo
0: kusoga Royal Radio.

0: Eno, ne ya chabazi nga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Eda chikeri ndala hemazo kwe ganisa wa ikumine ibiri eduo reigulo. Osibe yotia mukagwa mgonzi. Ie kumire kuchina na nomuna na katoneze mukaga Busoga Royal Fama. Aka ire kabakabirango na igaga Dorine Olivia nizati emewo okubi kusomera. Dokita Wandira Omufuta unaba kumpi na omugenzi wa nyama ome. Eida ndabendo ere denda ulo nga kweseida galeri obutonde. Akutegeze wali nechikulu mango tuwa ire kusiri moko tani kansa. Jayo haboneke nti akuida ndaba tuwa ida kweidusa. Moko vire ku 0 musanvu itanu itanu ikumine isatu asatu na isatu ata.

0: opposition iba kwa
1: right. Kale lusoka kale bemedele mwawo lukoma awo. Lwali bae lukalamu okulu ulele sapaka okulu malayo. Ayeti ya anemba, nditukubila bantu enemba. Luma inji atu ingiza msa wenda gane mkaida mlindwa haka program Zimbensi. Tuwakoba antikasteko na sawa andale yobwile. Pake sawa isatu, Monday to Friday, obo ulisa program Zimbensi. Tiwandi, kuchina na numunana katonizo muka Gabusoga Royal Radio. Tubandiliza, bule muntu ali ku radio, tukoba anti oliwa mwendo, oligwene, wote kailu okuba. Tukuwa ebitu kujama iso mwiwanga, tulingirida wana wana, tukatinga close. Tulingirida byobufuzi, tulingirida byenfuna bya Uganda na mawanga agandi. Tulinga mbyobulamu ebyendegeresa na buli kimu tukigemaku. Twenda okubasiima omutulemeraku n'okubakoba nti Katonda abateere mu mukisa buli muntu oganulwemu mu buli by'okola. Abalwaire, twenda bakubasaasira buli muntu w'oli kulwalira, eri abali ewaka, eri abali mu malwaliro agatali ga nsambo ndala. Twenda okubasabira Omukama Katonda abawonye, abayiweku omwoyo w'okuwonezebwa. Eddakiika enkalamu 25 nedeegaine essaawa endala y'obwire bwa leero. Twenda kubakoba nti tumaze okubanga tuyingirawo, tutyaime okubanga tujya mu maiso ne program Zimbensi. Ninze owekitiibwa Lukaka mwa David Lajja, abasinga mutegera ngu mu kyotala. Tumaze okuyingirawo, tubendeza bwakuwuliza bukalamu. Kandeke munango nabalamuse tutambulirewo. Lamusa abantu.
2: Balamusiza mikwano gyaffe abawuliriza abalungi. Mwebale kuuliza radio eno 88 katogeze mukaga fama Busoga Royal Radio undi kumwoyo. Mulimuti eyo kitala abafiiriddwa okufa kwa bulijjo, okufa. Abalwadde katubasabire musooke Bwana Lwere.
1: Afande Sam Lwere. Tuongele okugemya Mukama Katonda.
2: Tukwase Katonda ayongere okunyiga.
1: Akuwonye.
2: Asobola okuwonya, tukitegeddeko tubadde tuwolekera kiri
1: batukoba nti
2: dwaliro ne batugamba omulwadde wa mwazekeeka
1: tujja kulambula
2: munaye gwe munnaffe naye webale maama mukyalawo mwebaze okukubeererawo gwe mukwano gw'abakazi abakyala gwe balina otulaga awaba akulaza omukwano munene akubeererawo mu kaseera akazibu. Bannayuganda nze bulijjo mbakuutira nti mwongere nnyo okubeera nti mukola, muve ku by'olwogoro, muve ku kerere. Kerere tegenda kutwala kiro ya sukaali ka wadde ey'omunnyo wadde enkota y'ettooke. Beera nga weerwanako, eno ensi yakwerwanako wekka, teri ajja kukukwatirako. So n'olw'ensonga eyo mbaagaliza okuwuliriza okulungi. Amanya nsubuga kiwali nga muzanganda yuno so muzukulu wa Sebalijja era musajja wa Kabaka ate nga ndi musajja wa Isebantu. Ntere olumusa olumu okubuuza mwami Lukaka muntu.
1: Yes.
2: Nti bwalinga oli muto kikyojjukira buli otubwotulawo ne kikusesa ne kikusanyusa.
1: Bingi.
2: Oyinza okutugirayo bibiri.
1: Bingi ino.
2: Oyinza otuwayo bibiri byokka.
1: Bingi ino.
2: Kubanga nzenyina byenzijukira.
1: Byasinga okunsesanga bintu bingi mulukumi. Nomwali okuvuganga empanka edo twavuganga empanka twavuganya ku kyalo. Yes.
2: Munnange ndo lwawe wakwanguya.
1: We fulambo livuga gali aye ngo likuvuga lupanka nakati.
2: Atenga manyi gogoma.
1: We bale ino.
2: Na ilo wakwanguyanga.
1: Yes.
2: Kakati nze kyenzi jukira. Nze nali neddalu lingi nnyo. Era ne omuntu bwakula alongoka. Na yine ddalu na yenga tugende eyo mu nsiko nga tukola emitego nga tutega bukamuje tutega buki nenga tunyumirwa bunyumirwa mizanyo obumuga butubukwata bulamune tutandiko bugobe emisinde naye waliwe yatukola ako lugamo mwanyinazi ne mukwatanga ne mukunyembo bwe tuddayo bakoze kino ne mwana ange mwanyinazi bale yakulana moyo mubikati era kyakijjukira yagamba olimpa ku mwana wote mukuzi obambereko naye olinda bolale ekyokubiri. Ekyokubiri kojjange yali anjagala nnyo naye nga yakuza obulevu buno obw'amasulubu buno bamuyita Budukatende. Kati buli yatuukanga awaka ng'ava okukola ng'agamba Aluwa, Yunus Aluwa nga nzija kumpi wali nga ayagala okundaba. Naye oluusi kye nalabangamu yayagala okunjigiriza olugambo lw'okuloopa bakazi be bye bakoze awaka. Naye lumu tuba tuli naye ne musika obulevu obwo. Yansimbula oluyi! Naye nkimanya bumanye mu bukulu kati.
1: Yes.
2: Nti kyeyava nsimbula oluyi mwana muto butamanyira muntu mukulu. Namusiko obulevu nno bwamuluma n'omulwa n'etandika omuyita masulubukkapa.
1: Hey,
2: kandi kyala kito. Kakati mulio ddawo waliwo ebikusesa n'ogenda ng'oseka. Ebyo nno munnange bye bimu ku byange tugende mu maaso.
1: Kale, mwami Kibalyanga tuwaire yaako. Nze akantu ke ndudukira ino kayiri.
2: Akalala.
1: Nga tikeeyo.
2: Ate rale rale.
1: Kotikeeyo, kotikeeyo. Kawano munange Jeno Amin. Yidi. Idi Kijambia dada.
2: Yali le flat kado Idi Amin.
1: Ulo ide mbo mweta, Field Marshal. Ebiti wacho yenda cho inzo kumweta. Bali, yali no msaada umujasi mwine. Mbona nga balenzi balungi bakwana, begomba ba walaba bane kubulungi. Baba kunaba kala bachi otala bebegomba muidinda wano. Oide bantu batwe gomba ino. Community yefe yabachi otala bajeta nida ino.
2: Bajagala nyi.
1: Bebegomba bachi otala abo basaba baba walabo mna. Ali dukira kumulembe gwa Idi Amin.
2: Omwa waseko.
1: Aha, omwa waseko muchi otala. Mna bachi otala balema. Abachi otala bali akuiganga road. Omwa loyo nga wasula. Belema okuwa abakulwa abo omuchi otala oyo. Bakweka n'omwa loyo. Chavuida kuyidi ya Amin dada. The late. Okuwa ena kuchenda. Obasa tuba chenda. Atikali. Abachi otala mwena mwena mwena mwena abali wano. Tujia kuba tuwala u. Imuwa bati mwidi nga Uganda. Titu ikirizigania. Mu ya jatatia. Okuwe sosola mawanga. Okuwe sosola discrimination. Sige watu.
2: Mudiscriminating.
1: Olu ogwo mukwano guba demye omugala wa ibo kujana abasaada abo
2: banansi banamu
1: we bale ino now
2: mu basosola
1: now I'm giving few days I'm bringing here all of buses to ensure they take you to Buyende farm ila sebo chatu kila
2: basi bakoyombo ne sengenge
1: we bale ino
2: jukira basi bayo ne
1: sengenge wabita wena kuntono ino
2: batwale yaba chota
1: gamaze okulagira nokuba warninga yalagira bakuba muno gude muidinda muno Nga babita bafuwa filimbi bulugudo.
2: Okunganya
1: abachi otala bakubenda ku show ground mu kibangirizi ekyo. Buli family buli muchi otala sibakwe migugu jya mu show ground. Era sebo bochali. Amin yoyo ya sika basi zoda basi davawa. Daida mubunji bati kabachi otala paka buyende mu
2: family. Baba tikako.
1: Bati kabachi otala. Tobonanze kuira ku mulembe guno.
2: Sitole najitegera ko kitundu. Yamala na abati.
1: Yati kabachi otala. Yema tikila mashio ground. Bani na basi. Paka buyende. Yali ofamu. Uwebata.
2: Na haba yindi edabu ya bakola.
1: Eha.
2: Okutusa meja uo mumu yindi uo muna akirizo kuo. Kumuwa omuwala. Eda ya muku bembage mbali.
1: Obo yindi.
2: Mbali bacha ajijukida. Umujase ya waso omu yindi. Nebaku bembaga.
1: Obo yindi.
2: Na ye haba yindi bali baganya. Na haba gamba eh. Are you Ugandanese? You don't want us to marry your daughters. Kale ndoza kukole ibyo byo naye yagala kumala obusosoze.
1: Kaleni.
2: Ndoza.
1: Kale tutyo bo twida tubawa wako obo wabanga boyongera munango kweteleza.
2: Tuna che tuyiga mbintu
1: no kweteleza abaira ka akola guno ni gule ne sa woterere otugulire kubanga ekiba kibisewo.
2: Tuba tukuteka teka.
1: Tukuchiramu. Kale tidyo banga bumeka tuwe kukachi yakatukambula munako waulire ku.
2: Kali mukutambula
1: kabe katlwampo lwashazi wat Putin Zelensky
2: yorutalo
1: kubanga mpulira okulabula kwa mani
2: North Korea
1: Iran yela bwile
2: North Korea
1: yes Gautama
2: yakuba akoze olugudo ne Russia oluve North Korea okutuuka e Russia
1: mama
2: oluyitirivu era lwaguddwawo na yebana bati daba mawanga amalala ne NATO kino kirabika eno si plan ya byabusubuzi Wabula bakoze olugudo kuyisa mbi akulwanyisa. Nga biva North Korea bidde Russia. Kakati ni wabawo okutyo okwo. Era ndowooza simanyi. Emmotoka ezimu ziyinza obutaba seefu. N'ebirole ebimu ebiyinza okuluyitako. Bayinza obbikuba. Bayinza okulowooza nti buli ekiyitawo kya byakulwanyisa. Naye nga bakoze olugudo bagatte ebyobusuubuzi. Nga luva North Korea okuddawa. Okudda mu ggwanga lya Russia. Ekirala. Nga bwe nagamba nti abayudaaya bakyawamba ebitundu by'abawarabu bano aba Palestina abafirisuuti Sebo webawamba Netanyahu ne wagamba nze sijja kujayo maje. Sebo batandise okugaba poloti n'ebibanja. Hey. Era okusanga gwe ng'oli awo gowoza kibanja kyange essasi likulya. Era ndabyeko ku mirambo egitibwa nga bakubiddwa amasasi. Aba famire nga badduma oba basemusajja yabadde yeerega bonga baleeta bitrakita basenda bibanja kuzimba. Kale y'ensonga ekyali nnene. Ekintu kino nkugamba nti abantu nabagamba nti kirimu ebyokugabana ettaka lino eryabajjajjaabwe lino. Naye buli omu akomawero n'akomawo. Naye UN, United Nations yakola bubi. Kubanga yagaana abawarabu abava mu kitundu ekyo kya Bufirisuuti okubawa obwetwaze. Ate bano abajja mu mwaka gwa 19 something. Owulidde 48 aba Abayudaaya. Ne babawa obwetwaze ku supidi. Naye saidi eno awali abawarabu ng'ate tebalaze Isirayiri wawe ekoma wabula yeeyongera kwegazia. Webawamba webazimba. Webawamba webazimba. Kakati kekatubagira akakyali awo. Sajja bagamba tunaabonaabonerawa. Basajja nabo babawadde emmundu bano abasenga abantu baabwe bw'oleetako okwogera buti nga bakkuba amasasi. Byebiri eyo naye nga z'entalo zikyagenda mu maaso.
1: Okay. Kale basomi bannyabo tubandiriza once again tujja kwogera paka lidakuba esaawa isatu nkairemu. Lidakuba nga tutambula obwire bwa leero paka esaawa. Lijja kuba esaawa isatu edoobwire okugyako by 8:30 tujja kuba nga tuyingizaamu omugeni wa buliido omwidi bulungi nti every Tuesday
2: Dr. Waiswaziwa
1: n'ekitundu yatwegaitaku twatambula paka esaawa isatu. Kale katutandikira oprogramu nga tubawa
2: era oyo mulindirire nga mbaga.
1: Dr. Waiswaziwa musawo omukugu ino era aliikola bulungi mumuwulirisenga ino ate mujje mumutwalira ebizibu byaimwe ayenda kubikola ku kubanga obukugu bwalina naawo. Yes. All right.
2: Kale.
1: Awaziza kumala buhile.
2: Yes, sir.
1: Kambita kumububidu buonka. Bubidu buonka. Uluwa kaide. Kupanga biyo kuwagela binji. Ato buhila buchi. Buto nomba ile nkube nti ilani. Ela buhila Amerika buyaka. Eba kubi ya nti mutubo na. Waile mwatu itamu. Omukulu. Mzei. Uli ulila. Dea Supreme Leader. Idu kila? Kamenei. Aye tulukuba labula. Tulukuba labula. Ntituluna. Cheba is a very important lesson to teach Trump. Waka ulili. Elawa akoba. Ntibali kuenda ino kujitu ukiliza. Tubala logo kubili. We have a very, very important lesson to teach Donald Trump. And we are yet to implement it.
2: Beba Iran.
1: Irani. Bama nakati ibangu.
2: Bakubye munange eri atolye dene.
1: Bankobye
2: byamanyi. Ne bakuba n'amaato g'amalala. Ne ngamba bane abasajja baagala kumanyira musajja mukuru mukwata mu kirevu. Abasajja
1: ebundi bujjo. Ebundi bujjo. Na wali Reverend. Kona mukawuje bulungi. Obuntu bwatu baba kobera mbenga mutegere biri kujja mu maiso mu iwanga. Ini bundi bujjo. Ne eri Reverend. Ebundi bujjo. Reverend atuse okweyimba mu muguwa bamwa gaine nga ali mukombati ye ekyambalo kyo Reverend ali kulengeda dati yafuire omuguwa nga gumugeme Reverend
2: yabade
1: yetu kola ye sikuba gamba yetuze
2: tachimanyiti okwetu gakibi ate yo mukulembeze
1: kyoka yabulira endigaze obutakole ekyo era kato yasubira kyo kujja mu igulu yaitse muguwa gugu bagusaze yagwa bajido kubuza ko kiwandiko kya lesawo yakubye kiwandiko yakwati ndi kwetu galwa kanisa ndi gadange kuna ichanga ku kuyomba yomba butampa respect wabayiro kelele muchachi
2: era kati yamaze dokusinkana zimalaika zimubuza ne yewe musajja wa Katonda
1: obadde ki
2: echo wakoze kyachi
1: singanga abana Uganda
2: atendo wali yenkambwe
1: Eyo
2: yo ino kuoza omara kumpi oba mwaka mulambo woze
1: ekyo singa na Uganda bega ati bana Uganda bonka the whole
2: abantu the world. Human beings
1: yes nti okwetu ga ti dagala ti solution ya kuona bizibu ai kaili muliro weyongera ku muliro
2: anti
1: okwetu la mubulamu mungeri ya chisidwe iyo
2: suicide
1: ba malaika anga boko biba kulindiza alikuja mbibuzo
2: okokuba kuta
1: ebizi waine biyamani
2: okokuba kuta
1: ateka to make things worse ona by Loveland mubulizi wanjiri Akaliku. Aluwa, ulida. Mwakama lukulo ledo si wanu. Mo aluwa, bujido kuziwa angeliyo isentebe wedo si wanu. Niba ine muka agaguti. Biba gombie mwawala. Lwakeza kukuiba muyindi. A business Indian. Mwaluwa ya kolida.
2: Baba deba mzizi.
1: Mamuibi oboka hile chenda.
2: Aya.
1: 90 million. Waditu wa hile. Ayiba geme. Bali mwe komela.
2: Nguwena kano.
1: Kalete.
2: One yali akabira matembe nga bamukute.
1: Bamweta odonga oto.
2: Hey.
1: Odonga oto.
2: You arrested.
1: You arrested a lady of that age.
2: He spent that age.
1: Eh?
2: And you put him in a basement. Yamaze dokwe gata ku Piero yo.
1: Babyo kiri wanovu.
2: Yani. Babuli
1: odonga lirija. Oto.
2: Odonga oto.
1: Alu.
2: Yamaze da. Yega yes. Se ku Piero yo. Erona liyo guli resepu.
1: Ala sisi wa ginger.
2: Maziga
1: juice. Ala sisi wa ginger. Wano. Bamweta koma kechi salimu. Ali ile muitama.
2: Eba koma kechi mulaba kodi.
1: Ali ile muitama. Koma kechi. Akobi ya zizai somelo mjinjaste. Lijia kutandika any project kuisomelo. Obo kuzimba kwechi zimba. Block, classroom block. Ngati mwese bazaile. He? Ni muikani ati ni mulaga ya mjia kwa lachi. Kuzimba.
2: Kuzimba.
1: Chivuila kumasomelo laga kutundanga chi. Itaka liachi. Ndiya masomelo. Ya mwela ya akoba. Tuzui ile ploti muhulia kanabai bila mataka mjinja. Ploti si asa tunamukaga kuspaya road. Primary school land.
2: Tebigwa angerebi ya spaya.
1: Munangi. Bitambula bulimuaka bulimuaka. Bazui ile ploti asa tunamukaga. Ngabantu badifunila kwebi hapa. Oli ulida. Aye nga itaka in the actual sense. Itaka liya isomelo ya spaya.
2: Pozi itaka yu likomeri kubito.
1: Iba.
2: Ogende
1: adani. Ebitoke biyo bana wansi ya yu. Itaka liya isomelo ya spaya. Yes. Ela ajida mkoti ya mangu wago. Olumazo lichi ikolaba ida mku Victoria Nairo. Alumu ike wansi kukoti kukoba wala mzi. Kusa zamba ja kusa zamba biyapa. Ata bantu waba inzo gemebwa.
2: Ateli ya nala mba indude.
1: Kuma baibi.
2: Indude nganda wabaru wanagana na chisawe.
1: Baibi.
2: Chisawe, chisawe. Nenga lirio chigenzi.
1: He
2: Ninda banga chisededo. Nenga lirio chigenda.
1: Obo ine.
2: Nala mba yeno.
1: Ha, uli ya nuwagaba.
2: Hey.
1: Nuwagaba, nuwagaba. Anga walaba. Nuwagaba ango labie. Agamba mwebale programu. Na inze banzibie. Banzibie waka bande sebu kunya.
2: Hey,
1: banzibie amasimu gona. Nebi ntubia waka.
2: Nga walabie.
1: Nga walabie. Walabie nga wagaba.
2: Sorry.
1: Masaja wapoweka muli. Umuteso hulango mesaji wano.
2: Mwagala nyo.
1: Nzena muenda ino kuba. Bambi.
2: Ategera ata ajukirebi ntu. Na kubulide.
1: Kansala madasi obuze. Kansala madasi obuze. Neka tsubile joli. Eneye programu yu. Ye programu ya bantu bonna nenda kuwa winding up
2: toranga mudasi ntia yabula
1: mudasi
2: wali kamale ono
1: ono
2: kamuita ne kadi ye sebo jane sendeze bilango gwe bate sachi salimu bisubi obera njeru municipality obera eri wakisi wakisi division wa eri wakisi katale wakisi katale bakuyita bate sachi salimu bisubi.
1: Okay.
2: Kadi yonji lina wano.
1: Kali.
2: Na yonja nesete zebi langu.
1: Of course.
2: Yeah,
1: alino kuidana do.
2: Jana zo.
1: To inza kumula angabu ya magi. Tauni kilaka. Polisi yaliku mnonia. Wabu yengo. Tauni kilaka.
2: Anonya zebo.
1: Uwebu yengo.
2: Hey.
1: Ni Diana? Diana. Diana Chiwanuka.
2: Mzemba manyi.
1: Polisi ya mnonia.
2: Yaruwe yo.
1: Anti nkubi tauni kilaka. Mchi ala wabu yengo.
2: Hey.
1: Atlo kuida kukuhai wa unga tulukunu wachia ya wea tukubila kajambo. Wampisa. Hey. Eaye. Echidi kumunonesa.
2: Chichi.
1: Mbu.
2: Okusi
1: nza ku State House. Anti-corruption unit. Kwa babayi na mbu yengu. Eta bagido kufu mbu yengu nga bagami ya bantu wanu kansu oke mbogele. Nga baigalile isabili ya Ibla. Onabili ni charge of Butamila Parish. PDM.
2: Mpuli the minister bara mwabada.
1: Dennis. Nabwama, wana bwana, wabu yengo parish, PDM, bageme ibwa. Bameka wabengo bie.
2: Babidi.
1: Waiso Martin, wabu yengo parish, izilu.
2: Uyo wakusatu.
1: Izilu parish.
2: Habibu yengo.
1: Haba kwa atidua.
2: Ngaba gezi.
1: Bageme ibwa. Balikusula wa, mpolisi, mmakomela.
2: Korokoni.
1: Now, kaba kawaibwe ni tauni kilaka.
2: Na ya kwa atidua.
1: Kairi.
2: Hey.
1: Ako zaati.
2: Yo go gamit ya.
1: Hey. Polisi ya liku mnonia. Huku hey. Bidobu ida bunu.
2: Nasula mbikaji.
1: Polisi ya liku mnonia. Machada Diana Chiwanuka.
2: Hey.
1: Mbu.
2: Hey.
1: yagabira abantu abole city box
2: zebichupuli
1: ngaba abita mu bantu abita mu bantu abafunye PDM babatwa ku cent mungeri ya manku wetu tunabiwulira
2: kati bani abalopanga ebintu
1: ebyo era bakoba
2: onyini abafuna program
1: eti bantu balopa
2: be balopa
1: eh
2: bane muze cent
1: wudi ansonge yokubiri
2: buliye yatwala sedeza
1: mbyamale yabuzabuza mafuta agali ment okulimachi engude yu mbuyengo zaidi yeyo tunabiwulira
2: lwachi sibalabula buliye yajja ku bantu cent oba mu miyogo ba muchi mudiza abantu cent zaabwe na ulide batwalaganya ba commercial officers banji banji baze babateeka munda abantu babasonze munti abo
1: kansoke mba komyao
2: mweteleze
1: kamba komyao tuje kupeluga mweteleze tutahambe na abantu baifawamu tuendo kubaneleza once again the program bajeta Zimbensi kwa gani wa wanu Zimbensi Zimbe guangalio nga tubagala nyo
2: wangu walu waba tuweba zambu tutadeke tafari
1: nga tubagade nga tubenze hili yankubi hati wali katu ikilo wabutembe yogiro lusoga chewali yanga mleka adavande
2: mluganda ayo yogiro lusoga haba irecho
1: exactly
2: toba kukuprogramu
1: mister
2: toba kukuprogramu
1: oba
2: irechi
1: oba irechi
2: oba yenda njogero lusoga
1: kwa
2: ron duid ndendi diyo lusoga
1: tukabe sent
2: akobo notidi lusoga
1: tukabe sent
2: haba irechi
1: busoga nyo bingo masavu
2: eso
1: wenigile mumazano guno ngwa otamu tako mtu walu kuisimu tako emitu walebili tako enku miyitanu tako emitu walesa tujo yenda yoko miyoku ni geine milu ndia jiwela
2: emikisa
1: jayelula
2: nawe kwa atila senti
1: tugabe mitu walu ikumi ikumi mubantu ikumi na batanu meaning tuidane emilioni namba nechitundu era yino computer ilaze system etulaga emilioni namba nechitundu mitu walu ikumi ikumi bantu ikumi
2: na batanu na irangaka sera haka kusoma bekatu usa tujia kusaba haba kuru tugabe nga abili abili
1: tujia kubasaba
2: tugabe
1: kwa abili
2: tugabe kwa abili basura kusasura kwa school fees na ye kati kumi kumi
1: kali
2: nga tetuni na sababa kuru
1: nyiga star ibili
2: nyiga star bili
1: muenda
2: muenda
1: masambu sita emu hash tuilamu nyiga star
2: nyiga star
1: ibili
2: bili
1: muenda
2: muenda
1: masambu
2: masambu
1: sita
2: sita
1: ndala
2: emu
1: hash okusemba yo
2: hash
1: nigasta
2: nigasta
1: ibiri
2: biri
1: mwenda
2: mwenda
1: masambu
2: masambu
1: sita
2: sita
1: ndala
2: ndala
1: hash.
2: Emu
1: kale tubatu jya maiso iwe bakwisi mukalachi nigabo bulirisa tewali
2: oluganda no
1: rusu tewali
2: tuteganira bwere
1: bwerele bito mazambusa
2: tugere maso siba kadde
1: kale
2: kagere
1: ah tujya kulingirira nsonga mbaku tojibisa maiso tulukuli ingida nsonga yabana Uganda tuwa waiya wanduzi tuwa wakovela anti Kenya na ili latest mkuta munkola enkola kuta tisa munkola
2: yeze ku South Africa
1: aha
2: okugoba abataliba nansi mugwanga eryo
1: abo business obutontono baka bisa kwegemya abo business ayenga luta lolwene
2: bali na agenda ya
1: yibali tukiriza by the waka nela bide nsonga enkulu metugema uwo tufunya abantu nga maziga bali kuba insecurity mujinjeste insecurity
2: ababoda ngabo bakube nyondo
1: exactly loso kirwalunji
2: omusajja yakalaga wana si yakatujumiza nga tuli nawo nomulala natu
1: nomulala natu yumiza
2: kiri
1: eji batwe meleza mu tauni ni mwameche wali yangono kutuwaira insecurity bali kuita ababoda bali kuiba abantu babulido all lord secrets in jinjeste
2: donna
1: mbukasta diwele basa waine dobu ile
2: ababinga bazizinda
1: tambula dobu egendeleza oja kubo utiwa bise kumuntu wakuchi ukile bananga abaibi abaibi
2: ate nebatubuli nanti ate aba singo bunji wanongo ogenda kwe baji itemu wano ku round about
1: round about
2: wana aba polisi webasu
1: awo
2: seba awo wana kwe di kuota
1: ya maba
2: polisi wa musula nti saa wabezuwe remeka ubagwa cover awewa mwedala wabantu wabakavira amaziga
1: amaziga gali yao
2: kupolisa
1: soba liyukoba insecurity eninye bechi gema ku
2: mstoke
1: mutasa abantu wabanansi ense tambule
2: afande hu mwogezi
1: James Mubi
2: afande James Mubi where are you
1: sima nyo ulira
2: ja kujako ku radio
1: ulira abantu nebintu binji
2: chiche mukozewu
1: yabayogereku
2: era chiche mutegese people cry so much
1: Patlo dajawa, patlo babongi lempiaka.
2: Sima ina zira babongi.
1: Mlaune.
2: Babongi dendala.
1: Mubita mnamele soo mkivu buka. Mubita bugembe wanya mamlaune buide.
2: Na baby gire batabu.
1: Kakira.
2: Zesesi ganyedu. Baru eduka eduka.
1: Ayi aha yeluma kabita kutu
2: mwibi. Eduka budu se.
1: Mekudu ya patlo omwibi ya mchimwani.
2: Ojirabu. Ojirabu kurugudu.
1: Ayi ngilambi kado. Yabitawu
2: ya. Na ye muyungulaba sirikale ngabuli jo. Abatambu zebi gire. Balaune balaune bakuma abantu kungudebe abantu batambule paka saa munana president yazza byokwe atikati byokwerinda bwe biragaya
1: yenga tsimbula oba idinga PFF ekibina kya mukwano gu PFF
2: ekyalo kwago
1: oba idinga PFF bawandikire IGP benda ku 14 benda kumbanga bavwe katonga kupiloti na amba muka gekato unga wali. Inakasilo. Boleke lepaka wa Chief Justice. Wiku mina ina guno.
2: Bamuchuange. Batuwa yo petition.
1: Hii. Bamuchuange dea petition. Yenga nsongachi. Bemuluguni ya ili Chief Justice
2: biabaka waguma. Biabaka mafuse. Biabafuki
1: dewa. Biabaguma.
2: Biabaguma.
1: Baguma.
2: Wina mita biabaka.
1: Hii. Benda kumulaga. Butalibu mativu. Luwacha imabesi jebeilo kujofu na obidagala. Obidandabi.
2: Bali free.
1: Luwacha imalukuago. Beilo. Aja idandabwe.
2: Sema teka wa Uganda bakiriza.
1: Kansu ubide.
2: Kasitaba tegeza ako polisi.
1: Kansu ubide. Kansu ubide. Banabagana. Kansu ubide banabagana kutambula.
2: Manyiche ne wala chirichimu.
1: Chimu chutuwe.
2: Nchukuwe.
1: Chimpe.
2: Bagamba. Mwabantu mwebe ngamba.
1: Mwabudila.
2: Ntio yoge lange chitungo chiriko proof. Ochirinako proof. Otherwise wajia kuita runga, ruma monga. Baje kuita urugambo.
1: Otegeza chimu.
2: Soko chufune ko bukakafu.
1: Otegeza chimu.
2: Ndeka subire bwe sibere wa rugambo.
0: Mano idandabo omuntu watu kani woko wera. Aye birwa ile birumye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafluma bulunji, ebyenda ati bimuluma, kwe gamba we idandaba, watu kana wako wa. Olimo nendo ere dodo nado na domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimove mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745 5258 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli kika. Gama naiso naba nabo nguba gulida sounds crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tinaba nabo nka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Sim sim. Crisps wa gonja. Pink nuts. Almonds. Cashew nuts. Nobu nibonji. Kali mama. Baba. Jeku iduka. Oletina abana bu sounds crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera muno buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde vyo kulia mwiyo. Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Uba 0 msambu 5 ibidi. Mkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo. Abachala, nchiwe zirata chidhinti emboneka nechitibwa chaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitwe bakutuke mviri, be yongero kumiuka. Buliru chebizi gobi yongero kuboche mitwe. Mwafuna mabwa, mwasibwe mitwe. Situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu. Aba yeko, bayi product etabona msituka. Binobu kutuka mviri, okusibwa mutwe. Nibinebio kona kona mumutwe, toida yokubifuna. Product yoba jeta, yeko Aunt Dandruff Oil. Ngojisiga bisige mu mutwe obuzibu obwo wabanga obuwonye okuwa niba yongera ku yeko Aunt Each Cream Overkedo uyakola kumviriye damyuka dairugala damasa amasa ateda aguma bulungi ku mutwe product sidino tidi sosola omwami no omuchala musobola odikozesa eranga daka kasibwa ekitongole kitwale byo mutindo mu Uganda product sidino daga ne maduka gatunda ebizigo ni supermarkets edenda ulo okweto lolo iwanga okumana ebisinga obakubira ku note musamu note 5 anana 5 anana mwenda 5 na ndala ni ku note musamu Sambu ndala, ana na muenda, iku minamunana, noti musambu.
3: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwaka guno. Mpa kidega nenda msoka Royal Radio. Edo kwe torole vyalo. Nirumbia idinda nisi triki Eti joku wa mchaga ya Tichibanga wa mbusoga Habana badia kuta gali Badia janga gali Wenu kakasa nji habana badia gali mbusoga Bali yo Nure chabantume buwenda budondo buyela Habantume kasowa Na wangoma chini ya muli Habantume na magira kagoma Butangala buwenge Habantume mawaito Habantume na nkandulo Butaga ya bukungu Habantume na kabuku Namulichani mbusoga yona yona yona yona Kwe kondenga na kutomweza Minamuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya Awe mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kukwe sanu samu wakati wabako zibabu soka Royal Radio ni timu ente kateke ukufamu district ya idinda wetu namala upm fancy esimulu lendongo uruoni ya bambi babasta kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binubio nabio na vijakuwa live kubu soka Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibu wa soka Royal Radio Dawagirwa
4: Sanyuka TV Feba Nodala
3: Black Bull Echokunu Echeide Kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
5: PM Events PM Events We plan your party
1: Kale, wabango lukuenda umukolo guwakuta mblobulonji Olina pate ya mani koze sa event yetuli kova Neyo Jino niye wana mchibangirizi Echaba so galoyo Oba kovente ndi kuenda system Ndi kuenda ndongo Elina ni stage ya mani Eli wano wajio kujagana Ate chisinga bukala monti ya miwe ndo Ijikujamu wajisobala Bando kwegamba ida kwa amba bantu Bazida tama ya sente ino Sente wako badi badi jamu Ela baku wabwewe Kali tutiwa tulitambla Dachi kebla itanu tuingide sawa Eibili edovu ide Programu japa kasawa isatu Haye kuibili chitundu Dokita wa iso waziwa umuida andavi Weda kuba umuulida Mami chivali yanga
2: Kenya Mbitu biyabe Kenya Nsunga za abana Uganda kude wabo
1: Abana Uganda Abana angalize Kenya Ebi ya ibabichi Bilonji ti bilonji
2: Government ya Uganda chiingi demu Nesaba wabereo kuogereze ganya Na yo kuogereze ganyo kuo Nga kucha agenda maso
1: oh, yes.
2: Abagenze kwemba sibaba gambie Bagumbau katisima nchi bagenda kuogera
1: Bagumba kwembasi
2: Mbaba na baga nti mtudizi Haba menye ba mateka bevoka Chutuna ala bide Na ye Nga chibinyo chibinyo
1: Tuhabi ogera wano
2: Uruwalero na ulidewe tunego batu tiyo Tetumanya Kuchiteso cha United Nations Chibina cha mwanga magate checha sazeo Echitawa gidu Amerika Baga la kudamu kusala mu Afrika. Baji sala bubi.
1: Hey.
2: Baga mba baji sala salobu fififi. Kia isa Amerika te ya wagide. Na ya Amerika ya genzoba na mawanga abiri bubiri.
1: Mainja ni nali tulue mbolu.
2: Nenga kia ise.
1: Tujitunde mu biwaji kwa dibiwaji uji.
2: Kakati kia ise. Tomanya. Bogo baga nyosanga mugenda kubera mugwanga limu. Kubanga ensonga bajiriko. Elane baga mba walone chitundu echa agenda kwa Amerika. Chide kwa Afrika. Dozo bayi South America obache kiri wa gureyo ngabagenda bagoberera amazi simanyi nebo butune sanga bana da mok South Africa abatu gasa amawanga Tanzania Kenya Uganda aniani ngalifuse gwanga limwe batuna ali itali nyachi
1: omana yogere nsonga yentayinda kubusa maiso chobu bantu ko byentu omami ni wagabono masada tumwaita gaino ale sensonga yo nanga ni yo akoya tumwe bale program tulikamulya ya bantu ensi about emawe jitwala Balikuwa kuwa banji. Ya wandika ati ndugu lukaka mwandi mzaiche walianga. Even if PFF leaders go and meet the chief justice

0: Na bachala ze fwadi na katuka bana muomya weimwe fwadi mwogeza idembe lero nzeta nwike bana lubaire lwana mungalwe ngai kumi na ibiri mwide mubone mbaire muniru no muyiya mumano mumani mubatisi no muyiya sawadi weire yo ilabu chaire kankunge bananga bawagizi abawagire mbaire ataimu abawagire afwadi bana musetenu era mangu nambiro abebugweri esawadi kaire nkoba abechiguru olunaku lutuse nimu abebu na banange nkobi obwire bucheire nabe busiki bano obwire bucheire nabe bukoli mwido obwire bucheire lero tunabula okusala era muniru nifadi iradida kwabika era muzulu omumani muzulu omuyiya nomukopi kopi abantu tubaleke lwanamba kunga busoga yona yona nimwe abeidinda baganda bange era nize mubomya bazibu muyiya weimwe
1: lokale sebo amalirize okubanga asoloza abantu abana nize mwene nkali kutegera nani ajo kujja nente weirenze mpagira bazibu fadi nize mwene
0: wetire
1: kale amukama wange amazo okwaniriza abantu ena mungalwe eize kuchi
2: oli kuyiza ku okwemba ndi kwendo nembere kulumbe
1: olumbe olumaza abantu olwo oboyemba ku musuda oba kuchi
2: yes nendo olumbe
1: eje beta Morgan Foundation oyali kuogera mweda CEO ni mwene company eyo ampola ampola yeida kubanga atumbula mbeire mu busoga
2: yes sir
1: mbeire mu busoga yeyongere mu chinu si badai ayenteyo kale simula wamuka gana mungalwe
0: ale yi yi yi yi yi yi bana mikwano jange imwe nabe mikwano era musetenu nze fwadi wemba ya kulumbe nze nti amane galikirira kubanga muna lutwira bebeyi abagaiga bagapiya abajira muno ni baba muna iweru batwaire abakaira batana abamumaiso muna nkoberu batwaire baba ni wolu wa sente olwemba tulutula muna ni wolu wa itaka olumbe tulutola baba ni wolu we numba nkobye olumbe tulutola mukwano olwenda bwa muntu niwo bane mpiya lukuingiza muitaka muna niwo bana bakazi lukuingiza muitaka nkobye niwo bane mali lukuingiza muitaka bana bwendu bolumbe fwadi runtu ile kubanje abanja be mikwano takubaganda bange bano basonga bange nibakoja bangabo olumbe lwabatwala nati amana alira mangenge nti mama ondekeirani nti koja ondekeirani mwani naze ondekeirani njane sigo kwemba bana munsabiranga ku kubanga afwadi rundi didobozi lutandisa okunonereza olutagulwa mpiya nani twaire naluwa nkobye olutenda nte nandu twaire nagulirira duzi lwali abaisi omwembi wa busoga eyali muno muyiya tirwabona kuyo abembi banji kamala lwabatwala abe Kampala banji lwabatwala Moses Radio eyali omwana bano muyiya nkobyo iwe lwamutwala era twalira nkobo oyo manti nyangume eyali omuyiya kayembera abakyala emyoyo gyaikaikana olumbe lwamutwala Twati amatu agumo moyo. Mwami kasozi ruwa alianko vye. Paulo kafuero ruwa mutwala. Ama nibasu uderuwa mulia ira. Mune iwe ya leka abantu. Kandile mbuso gaye nazalwa. Abagoma abanjiruwa abatwala. Mwami kasata anko vye. Kusaidye dena kisene. Eyali omudongo kayi yeinu. Olumbe ruwa mutwala. Ewe ife bugweri. Kufoyo ruwa mutwala. Muna uwe ire chiguru. Viri ya no luwa mulia nkobye iyi iyi iyi iyi iyi wo iyi iyi
1: Kari Batseba niba nyabo Niwe niwe osobo lukume wakubo uti Oya aja kutuwa ala Ayo bino tibi yakuba mboyo
0: Aja kutuwa
1: Tibi yakugegesa Tibi yakuba wale kusini Emizi ndalo jiwa nikibwe Agame microphone Ako uole Embele ngeri mchini likufuga wale Kari
0: Aye singa watu amba kupo era watu amu obuntu ntwotu.
1: Obuliwa.
0: Nga manager Morgan gwavotu au.
1: Eh abuja kubao lero.
0: Ati nkubira amu
1: kati. Buja kubao lero. Muja kuembe tujoso ati bachi manager Morgan.
0: Era gwamula
1: manager Morgan na joba. Emira mwajirina. Era jati amwale ni microphone mukusoka ke mukali kwemba deimwe. Tibe chiri mukama wangu.
2: Bachiri.
1: Nga mukali kwemba deimwe. Baiso kaba wemira mwetano etano.
2: Echo kukola chene. Kuba yo ni talent.
1: Yeah. Bako ndi mna yemba.
0: Kumbwa.
1: Soko wane embwa. Embwe ye kuma. Embwe yo ye. Bari ku omula mogo.
3: Omula magwendi kuwa.
0: Ingwe yanziza.
3: Olija kwemba ku Mogani. Anda Foundation. Mogani Foundation.
1: Oliji wana. Wana wa Mogani, wana wa manager Mogani kare.
3: Wana nze mwenye.
1: Manager Mogani.
3: Ndogera.
1: Ebiru unji vichi. Webiyo idibi yako lele mbe. Bulichimu wachua idi. Ah. Nsubiro mwanole. Alifiti. Tusimule. Nsubiro mwanole alifiti. Kale. Tulijasimula. Tujasimula. Abasebo ni banyabu. Uruja wana manager Mogani. Oja wana manager Morgan. Oideke jindwe choja oja wana manager Morgan tusimule. Ah.
0: Kansoko kubasangaza bana batereere ninze mwana weimwe bazibufa dio mudongo eye ikirizo kwemba. Era bwemba nemba. Nsoka kwetegereza vingi bana mu dunia ebidye kebituka wo ebyewuni so vingi ebidye kebituka aye bana lubaire ono ni manager Mogani ono manager Mogani akoze vingi ebyafwa yo kamala era byakolere busoga abantu babiganulwa kusaidi yembaire. Muna tutaile mwempia, tuja kumega nanko vye, ni mwami muniru, mwida kuikiriza. Abuza Mogani, emyaka jenjidi, alina asa tuna musambu, nkobe jemyaka, tidye kubalimba, gomubo na musaizi, mutondo no nkobele, mumpi muga mvwa mazima, alina akamwenuke. Takuna kazigo amogalavu oyo ni Mogani ebirungi vingi yataire munkobye atugulire ente yetu jo kuwangula atagangule adamu watu run support era iwagolole oida kutuka yoja nendo dengoli mugumu mona kuchine chiriho. Ajitaire mwempia noyo mwene abuza Mogani ayagane kwa kamuli ebuzale bwe bwene avuira kamuli emirimo jakola akola mingi alina foundation izi ediyamba abantu diyamba abana dayamba nabakaire ote kuna abavubuka. Mweyo mwide, ave ndano buyambi, babuwa gana wa Mogani. Aye ndempia, oda gana wa Mogani.
1: Ah. Ochogere kumpia ao niwe mukumwene kubabuti aina budget je ambalile kubawo ye dano loku na je yakafulumi nga eja milioni 13
4: tobona
1: yagabe nambaye aye bakubanti agaba kolache
3: awe
1: zekwe bazamnange kubeli yo no mtu yafu joasi nikaduze mitwalo omusango
3: yes sir
1: yangu lezi myasa nukaino aye era bana mtagufula mze boba wabuti yangu ya tibutilero mduku mkobera ante akwena mnyambati no alivu gamoto kakuidao elie yabu gati ni muidu alivu yabu gati nina idu alivu mno muidinda funa wenta ambule kulete umrele umrele muidu alivu wano idu alivu yangu wale ya tola kuhisi mali so badange abantunga wano mutabu ununa kozo mtu wabanga sobulu wako aino mutimogu banga gutuende ife adele ifabembi ate mutabu ununa ino mutabu ununa ino so mubiyo yoge ile chokwile miaka sabu na msa msa na ngomwe miaka mingi
4: ya
1: abe
4: msa ile
1: omonge ile omonge ile kwe jijo uloku wa mukuru kati omundu ya lele nanga echiti ibu ha aha obu zare ekamuleke na omu zayi ati wakamuleke ay mama na zaribu ekamuleke chile dobo na kata yao watu likusala ayo mniru sebo ya chukuba zao eti mniru ya chukuba mnao ya chukuba mniru ya kuba ya kuba ni woku wana mama kata yata utu idatu ukawa kuwana amone mulo apali kuhuli sewa video nize nize ninu ndeta ya chadu nize mkobe dao muna auti ya msinga u
4: banizoku banizoku bamu update
1: beee weso uyo yali weso tuamu update kwa ni kwendo wano kumbi no muzinda lo guno takula batakuba tulikuta abote bigambo weswa muniru wali ku radio muniru twamukoba anku nti oyikwiza ku chindo amukoba bukobe
4: mamukoba de mamukoba mulamu
1: ngaba tuliko bono so buti omwembiwa argument chimulire chimulire cho
4: buchiri
1: ajo chimulire kare buti manager muwo guni muwo mulamu guni
2: oyidi bakoba chirunji ino kusima.
4: Yes sir.
2: Wantu wano wetu tia ime. Singa tiba kama waife. Tu andiwa hileo.
1: Yes sir.
2: So mkama wangi. Ndi kuenda Oyembe. Ngo likuwe bazaku radio.
1: Busoga Royal Radio.
2: Busoga Royal Radio. Bakama waife. Aba ikiriza tubewo.
1: Yogele kunaba kuzaba munga bali kubo idiku.
2: Yogele kunaba kuzaba
1: munga bali kubo idiku. Munga bali kubo idiku. Munga bali kubo
2: idiku. Yogele kubo
1: idiku. zamuna kale tuje wane
2: yes,
1: awane radio tiba jide
2: yes wana radio
1: tuje nze nibo tampana nze sole tente ezunjo waino wente nze ni muna kumwino vidi nifo tuino tuino wana Morgan nze nibo tampana wana wenkola kwa singati ni wano singandiwa wana busogaruyo tiba jide simulula
4: Kabiri rubaide Nzende sebi woma Era muida kuyikiriza Ntie mbwende yemba Kabiri naluse Omula mwagwende se Gwabu soga royo Royo radio Radio ya baba Eri mubuntu nji Ere sebi nji Ebi yamba abantu kulikuwa bakozi abo muvudu muko kanta andikire yefuanta ayambye busoga ajitayire mu buntu nji kusaidye yemba ile kansima bakulu abatu ala radio bana mwe balukugana ero okutuikiriza nitwido okubogola gano nitutumbule bitone abantu mwabiwulira lukaka mwaliga era muntu mulungi Jacobo yatesa asomwa byo mizano
1: ate manager
4: era yabitumbula abavubuka basagamba n'abaana baseka nikwa lojanga imwe radio yaifu eno eri kwemira mwamingi egizimba abantu bagisima bulungi
1: hehehehe kali basobe banya bogomulamwa azena nkusimye bulungi tongera kubategeza omute sitesa yongere mwaka kodi akandi ndi abembike mukalikwe mbane mbade imwe alija atawe mira mwaje 5 5 abe muntebe walako bati aha bazimufadi
3: yes
1: ni woli kusoka yemba kuchino abawagizika baliwo oyembo oyembo yembe nolene ida chembe ku eh abata no battle njakufuna na madi
4: njawoma
1: njakuomera nga gulogu gwire gwo kuwana mogani ogwo bululu batu bazokwatu aswaire mongero mulamu ogundi ah anwire idagala
3: kantu tiri kategera
1: buli bali kujoku kuborwe mbaka ayiwa yo
3: eh anwa kade kali muchupa ya red tiri
1: kategera we so mwembi mutabuli ya buchobo
4: kali kunacho
3: kazi
1: mm
3: ah DJ tulina ensonge diri muyiwanga
1: mm
3: edatu seo sirimu yeyongeye
1: mm
3: ndikwenda onembere orwemba
1: bantu okwe ku masirimu
3: abantu okwe ku masirimu
1: banange chikuru ino sirimu yeyongeye ino tomwe 10
3: so fadi aliba orwemba
1: naba kubiriza okwe ku masirimu ayenge bya idala sirimu yeyongeye ino
3: yeyongeye ino
1: ah kali
4: bana kabiri rubaire bunulwabulwaire ale ni mugulire nsonga sirimu alumya abantu alumya abakulu yaluma nabana takuna bakaire bamutu manamaina amaina manji ati mukenyenya atakatama ati embwa bana baganda bange mbaganga kwa magezi mwegalo obulwaire abo bupira era muvwale butu mwekume abavumirira taso banji muvumirira taso ati yaida kumala bantu taseno temala bantu eyamba ife balamu abakali abato muna boba kuno bwana chembwe inewe yuneta so otegekero bwana wogamba ye mwani male iwe dole ko bwana abechi ko bo baba kuma ngababwe siga mwani wogamba yabakazi male iwe noja muta so abechi kabo baba kuma ngababwe guya nkobye obulwe ile buno muna buluma nkobye nibwo bane sente muna buluma obulwaire tibwenda mpiya obulwaire tibwenda mwani obulwaire tibwenda itaka muna iwe bwenda bwa muntu amagezi gembaga musa ino kwekebeza mutegere bana bange mukwano bwoyemereere male iwe wegalange mukwano wegadange
1: oja kuyimbo saga bazibufadi olija kwembo okola ki osaga
4: ona wali
3: atera ari kwenda kunwa
1: ah ayewo oda kunwa mabi oliba kale dachi kadi la sadanda donka edaka bida kusawa muna nakuona ko rwalero basibo ne banyo tuli muruli mirusoga kongera yurusoga mu buntonji abali kubanga muli kunga muli kuliriza kale ah kasoga tuli ku masimu ah olite muchi olite muchi oboli timu muniru oboli timu fadi tukobere wagwan enteja saidichi
3: yeah.
1: Ona kulwamuka gengo kae tukobera tukobere na kwedo mwezi echifochi okwingira sente imeka memalo tukobera amainago ndidam tukobere na kwedo mwezi chifochi okwingira sente imeka mo tukobera amainago otukobera amainago gongo kae tukobera nja kutola tufuna abanda bayitambulira mulamwa ku program
3: yeah,
1: tukobera tukobere embere dirija kubawa otukobere runa kuchi okwingira sende imeka osano tukobera eyatu weire ntiba mwetani menze ni watu kobera enamba ri 07 anana mukaga 5 chinane 3 asatu na 3 MTN ri 07 kaga na 8 nkaga chinana nkaga na 5 ari ku line
5: fanta
1: wanje sebo
5: ngai 12 kungalwe okwingira enfometano
1: atu weire nte Atuwe rente nani?
5: Manager gani?
1: Yesebo.
5: Baiwola masachidu majito kansalo mloko kwa ituva.
1: Mm.
5: Timu Fadi Baba ni kungaba ituwa.
1: Mm.
4: Amina.
5: Kuna vitele chuhani mkune sana.
1: Yes, sebo.
5: Yeah. Ndibana mwini tuwabiro mwana Fadi.
1: Kari sebo.
5: Awoli kwa alaji.
1: Amina.
4: Na wawo.
1: Kari, tichikudai minaniwa bango itimu mniru. Kanaka sero sobo lo kubaisimu. Mm. Wena walaga kufadi ndi. Eta sobo la. Ustege jindwecho. Arikule ini. Kwa ini sebo.
5: Ngai kuminaziri na mungalwe.
1: Mm.
5: Eda tulikuja kufanyi Magani na ataere mwempi ya.
1: Bamweta manager Morgan.
5: Manager Morgan.
1: Mm.
5: Na ataere mwempi ya.
1: Na ataere.
5: Atujo kurangula atualante. Ono kusaini magumba okupe minoni timu Fadi.
1: Timu Fadi. Kale. Oyo timu Fadi. Oyo timu Fadi. Eli ya liyeyo. Arikule ini.
5: Panda.
1: Wa ini sebo.
5: Ngai kumina iviri.
1: Mm.
5: Yena mungawe.
1: Yes sebo.
5: Timu Mogani.
1: Mm.
5: Baba ema anaseda kente.
1: Yes sebo.
5: Bamweta timu Mogani.
1: Mm.
5: Ngai nga timu Fahadi.
1: Yes sebo.
5: Ngukunga. Kaso bekiranga mwitanu.
1: Kale sebo.
5: Mwisoni.
1: Mm.
5: Mwinde kakoge. Mwena mwena timu Fahadi. Tujiru vibe kuvibe.
1: Embele yeah. Diitani kasawa imeka.
5: Kali. Iko minandara na ulimundu
1: wa kima uwe. Iko minandara betuli iko masawa mnana kumuenda. Kumuenda ulimundu wa gululi.
5: Kale fanda. Nchawa kubati sawa mnana ulimundu wa kima uwe.
1: Sawa mnana muenda iko miembele wedi kwa weladu itanika sawa. Sawa isatu. Ayo mnana nemba mnana mkaye mba. Odinga munana munana mukayemba.
4: Bera.
1: Eh kubange nemba muja kuembani. Yene mama kumyasa twasatu. Ainge mbedi tanka sawo isatu. Mm. Pake edina koleti. Pake edina kangira. Eh abele kuna vile. Hello.
5: Ndabisagalo yo.
1: Wanji sebo.
5: Namu ngaba ngi kunayibiri.
1: Rwamukaga.
5: Rwamukaga.
1: Mm.
5: Bere mbere bitandi ke sawo isatu.
1: Yes sebo.
5: Ndiki mufahadi.
1: Yes sebo.
5: Ukungawe na zikende.
1: Ayatu wa hile nte ingato mwoga hile.
5: Ayatu wa hile nte manager Mogani.
1: Mm.
5: Isewo.
1: Kali, weba likuwa angolio. Awidi ya bantu bantu muna tuinoba simanga.
4: Yeah,
1: bantu bantu neino. Hello.
6: Ike Panta.
1: Wanji sebo waka radio.
6: Waka radio zini yuku uliza Panta.
1: Yes sebo.
6: Eda sebo weba lukunde pero umami Fadi.
1: Kali, kutu wa hile ku. Kuba toidi mulama gwe tuliku ngeje tukero kuchitandika. Hello. Hello.
5: Ene mungalwe.
1: Mm.
5: Oro mukaga ngeki mulangiri.
1: Yes sebo.
5: Timu muniru.
1: Oiti mu muniru.
5: Ere chitunje ro mwana kuba chiuma.
1: Atere atuwele ntanani.
5: Ogani.
1: So onofadi byali mwali kubyabwerere.
4: Kale muide banje.
1: Eh musa dakaje uri kubyabwerere. Hello.
6: Ngai kumenda ivire nambale.
1: Kale.
5: Nambale
1: kabisa. Awacho. Ari kulein.
5: Alo Foster.
1: Wanje sebo.
5: Weba no weleza.
1: Weba likulilisa.
5: Kale te.
1: Kale. Funo undi wano. Hello. Wanje sebo.
5: Zomutona na wazala ngena ankwari.
1: Mm.
5: Timu wazibu.
1: Kari katufuno undi. Hello. Hello.
7: Hello sebo.
1: Wanje nyabu.
7: Ngai kumina hibili na mungaru.
1: Ye nyabu.
7: Oku ingile nkumitanu.
1: Aha.
7: Ayatu wa ile ente ni mkuru mugani.
1: Mm.
7: Ndi timu Fahadi.
1: Ii mwajia weile rente ya teka vile yaba weile. Kupo ti hata hile u. Kale alimu. Weba likuba angolio. Oliwa.
7: Ndina mayuge.
1: Kale weba likuba angolio. Stegele chintu echo. Weba likuba angolio. Ngoli ulirisa. Buli mtu tujakumu takule diyo. Ense mu ulire. Hello.
5: Sini ya.
1: Wanji sebo. Weba likuba ulirisa.
5: Mbae kumi na hivi.
1: Hmm.
5: Ujakuba luwa mkaka.
1: Yes sebo.
5: Na mungale kuhinja kari yaka.
1: Hmm.
5: Mungu kama ya kuti imba nisize na mungale no nyemba.
1: Iwali timu chi?
5: Iwali timu Fadi baba wange.
1: Ayatu wa ile nte?
5: Manager Mogani.
1: Kali weba likuwa ngulio. Ngulio ulirisa. Busoga Royal Radio. Atele ili. Hello.
6: Nani kumenda hivye na mungalwe?
1: Yes sebo.
6: Usawa isabule nemba ili kutandika.
1: Aha.
8: manager Morgan na tayari mchendu kundese sente.
1: Mmm.
8: Ndite mfali, ndite ulikuila na iyo.
4: Na wawo.
1: Kale sebo. Wevale kubangolio, mjewe. Aenze, ndakwe mbake mbaka abe isinti. Haka na unaito si. Hello.
9: Oh, mkuru DJ Fanta.
1: Wanyi sebo.
9: Wevale kuweleza.
1: Wevale kuulidisa.
9: Ngai kumina iviri, ena mungarwe.
1: Mmm.
9: Kutanike sawa isatu.
1: Mmm.
9: Paka sawa manana.
1: Ah, ah. Sawa manana zizao. Paka wetu kuwela.
9: Paka wetu kuwela.
1: Eee.
9: Rio, manager Morgan ina alita mwesente.
1: Ente yo.
9: Ente yo. Namusa vampala na iguna mage district.
1: Mmm.
9: Bava, timu fadi.
1: Eee, kare. Timu muniru muliwa, timu muniru muliwa, timu muniru muliwa.
4: Ateba jaku idabu.
1: Averodi yangu. Hello.
8: Halo, sabi DJ Fanta.
1: Wanji sebu.
8: Ngai kumina hivi na mungarwe.
1: Hmm.
8: Ono tenua jemu shokusi nzile vuti ya bulibu kweli. Ono. Timu fadi.
1: Oku ingire imeka.
8: Wiku mina hivi.
1: Oku ingire kwa zende imeka.
8: Oku mitano.
1: Atete mwesente.
8: Meneja Mugani.
1: Kari, weba likuwa angolio. Wantu oidinze. Kulwati nenda ngeine bintu yotu abijira. Kunenda ngeino. Tuatambulia kumulamwa. Kuzi, atu umulisa program wenu yuna mwena mwena muliba akabi. Olise gini. So tuwe na mtu ngali kumulamwa. Ati mtu kutegale diyonga wali kubamasimu. Nzinali ndi kula kuwano. Ole ya kubayisimu. Nika basabe ene mba ya kati. Muna aneze kutegera mzambicho wase numia kubase inizi. Ndi yawe ya tulim ya spoil sati. Hey! Mulimochi. So. Ari kuleni. Hello. Kali, tufune moku wano hundi. Ari kubusoga royo. Hello. Wanji nyabu. Wanji. Hello.
10: Hello.
1: Wanji nyabu. Runo, runo, runo.
10: Ndentimu mniru.
1: So watifadi za chaba koba?
10: Hata jaja nante.
1: Hata ile mwende, ale sente nani?
10: Manager Morgan.
1: Kale, tukua gani ye na mungalolo mkaga?
10: Kale, na wangisha mime, wangisha ebu kwezi.
1: Olina wangisha ebu kwezi wanu? Iii. Fadi ya vakati, wano we wakana atampa gira.
4: Katuwa gani yu.
1: Fadi, Fadi ya mani gari kumuwa. Wanisebu?
11: Ewa,
1: yes, sebo.
11: Ye, kumuna hiviri.
1: Hmm.
11: Wena munga we.
1: Hmm.
11: Adere mwesenda ni itamu.
1: Nani?
11: Muka ni.
1: Yes, sebo.
11: Eh, nuni mula ni langalangu kutenzele warula.
1: Kali, tuagana neyo. Luna kuruwa muka agaba sebo ni manjabo. Omukuru. Morgan. Na teile mwente yu, jiba joo wangula. Hello.
12: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebu.
12: Ngai kumina hiviri.
1: Hmm.
12: Roo mkaga unayi kuse.
1: Yes sebu.
12: Masi jamo kanina teile mwente
1: yu. Yes sebu.
12: Aiko ena rijetu vane kuwe. Dukwe di kuma.
1: Yes sebu.
12: Kwasa yada nikota mbato ga. Waisanu.
1: Oku ingi lakwe imeka.
12: Kwa angu miitanu.
1: Yes sebu. Iwo li timu chi
12: timu mazivu
1: kale abamuniru muliwa
4: utandise hello kaka
1: wansebo
13: weba letu weleza
1: weba leku uliriza
13: ngai kumila hiviri
1: aha
13: wena mungalwe
1: kujetu
13: mbeyo
1: yesebo
13: nga nze mpatira muniru fakati
1: ah. Awatu funi wa.
13: Itimu kwa adi. Atene makasente.
1: Yesebu.
13: Uwa mongani.
1: Yesebu.
13: Awele makasente. Saba ye maletu weleza. Enonu ibakole itifu wakale die kamilo kukumu namba ale.
1: Ayo kuingi yatu kuingi ile imeka.
13: Kuingi yatu kuingi ile kumitanu.
1: Kale sebu bale kubangolio. Ay ah. Oyomu wagizi timu tufanza ukuchuka kolu. Eh. Muulide yo Morgan.
3: Ndimuulida.
1: Ni wa muniru ati ni wa fa.
3: Ayi nzo chuka ali no gundi.
4: Aba wangati wa
1: chuka. Hello.
11: Hello.
1: Wanji sebo. Webale kuuliriza.
11: Ngai kumina hiviri.
1: Yes sebo.
11: Oku ingire mkumi itanu.
1: Yes sebo.
14: Nambale.
1: Yee.
14: Ndi nga babe ente ni foru joji tuwala.
1: Ani atele wenteyo, jemjo wangula.
14: Atele ni manager Mogani.
1: Manager Mogani atele wente.
14: Yee baba, nize majonso kufena vile mbe.
1: Iwoli timu chi.
14: Timu fadi mwene tifuwa kumaini.
3: Kale sewo.
1: Timu fwa kumaini.
4: Baidi ya mazima
1: wa. So, basebo ni manjabo. Omukuru era tusime ku omukuru oyo wele tumwogere nina era tumusime ku omukuru oyo
3: omukuru
1: omukuru no musime ku huko tudamu simanga kazi zizira buzibu kasto abiriswa kumwo
3: tudamu
1: ayi ngaye bale kutuenda ngaye bale kubanga it following a video ngaye ayi tubona bubone live ali musi dakulia banange mwe bale ino tungilo kutegeza tulijamu mpaka dambe ile
3: anani
1: anabanga asinze tulukumu wante alikula ini
14: alo DJ Fata
1: wanji sebo
14: omta Godfrey kutenzea na avili
1: ye sebo
14: ngai kumila avili oruomu kaka
1: ee
14: tuliku njile kumitanu
1: aha
14: meneja moka nina ataremu ente
1: ye sebo
14: ila tulivudu njia ye Fata
1: ye sebo
14: nikusawa kuku njibambe kwa tikiti meneja moka ni
1: tiketi dawa o
14: Bafa
1: di jibamu wa kutikiti bana yani ole amnilu waga ba tikiti
3: ya ikufa lakini watu wa
1: kutikiti. Tiketi Manja Franka
3: kaya ajagula tiketi.
1: Manja Franka leo najagula tiketi da Fadi tudigame mei sawa. Kale sebu katusabe jamu hata kugema. Wetu nagabira tiketi. Okumbe simu nga jamu munji. Oenzo kukulimio tifanta. Fanta. So ingi ni ya Franka kaya ajagula tiketi. Kuolo Manja Moga ni ajagula tiketi dani. Na mniru. Lelo ingini ya Frank wakati domudinde kere da chente idio ba ingini ya Frank oliku saidi ya Fadi wakolo manager Morgan ya gula tiketi eda domwembi mniru. So aba Fadi mlinde mkusada tiketi dinaida. Hello.
15: Hello.
1: Wanji nyabu.
15: Webali kutuweleza.
1: Webali kuuliliza mnange.
15: Ngai kuminaiviri.
1: Mkaga
15: enda mgawe.
1: Ye nyabu.
15: Wakuingire nkumitano. Nga atutaire mwesente ni manager Mogani. Neze babirya Shakira mwani na bazufa ajye iganga ndiye mufate.
1: Ndiyo era mbuti wechi kaina wagirani.
4: Kisoboko kujowa munene.
1: Kale.
4: Nako wenkoko.
1: Kale. Ibotyo. Ebe bibanga wo fatu bibonanga. Hello. Wanje sebo.
16: Library. Na mungarwe.
1: Yes abo.
16: Ono kulaba George. Na manager ni Fadi. Fadi.
1: Kale. Fadi muwe ya wa manager. Kale wetu ali wano ali otinyinze. Singa muke ga singa ali ja kubona bonde lente.
4: Nkobie.
1: Era mu de nese de ndo mufuwa. Mutaba nawo muti ha ole ya malaja funete. Entatu ke kaitaji funa tujajirira kuisaza. Walu idaji lakuna kuluwa kingisa ayo wala. Wakubali mtu tukali mjenuari. So luwe yunga mwenda tukobe la luna kuluwa kujidia. Hello.
16: Hello na lepo.
1: Wanji sebo.
16: Mbaiki mbaiki yenda mungale.
1: Wamuka aga.
16: Mbaiki mbaiki mbaiki mbaiki.
1: Yes sebo.
16: Mbaiki mbaiki mbaiki mbaiki.
1: Aha.
16: Mbaiki mbaiki mbaiki mbaiki.
1: Mbaiki eume.
16: Eume nga tete kila.
1: Ate ele wente nani.
16: Mbaiki mbaiki mbaiki mbaiki.
1: Yes sebo.
16: Unokadumba charisi.
1: Oli timu chi?
16: Timu
1: muniru. Oli timu muniru?
16: Yesebo kubanga muniru tukai ya aye aloze jinduche ni kitofu.
1: Sobu ti ono ya iya wiye gambling?
16: Mwusa da gambling zonezi gambo nga tavite kita siri muka ilata. Mfocho kunga tamu keneja mwese nga zindi.
4: Eee.
16: Kule kira tole mpila jatuwa kitosiba kubuli zizale.
4: Mwe mwida kugana zemfo
1: kwa nge mdeke nsime ku msao deo chiwani yao msao deo yo yaguze tiketi da mitu wala asatu msao deo edabana tiketi edidi tudimleke ilawe uwe so abantu wabe chiwani na wangisa okalalu msobolo jaya yawa uwe msao deo ya tuguze kutiketi da mitu wala asatu edabana nge tukueba zeino weba inakuida andaba bantu hao odi msao deo tini manawa sababu kubempiso mnange wana basa o baba chaba zinga bya olukusa abechi nansi tini bala abantu limbali mbabe era kule dio bafera abantu yebe oye baba chaba zinga ya mukonamu so amsawade we bale ino era tubeerewa auto awaya naye wedanda babantu nimo mwesigo kumtwali abalwele big up aguze ticket da mitwala aga
17: asatu
1: twamlekera kedindi edindi tukakatu dadi gaba ku drive ena mungalweyo so msaudeo wewe na wewe naenda ticket
17: tumeyanze
1: jayo buja kuwe ticket ajobo nembeide tuyanze ino msaudeo nzira ngeri ya kukoma kukwebaza msaudeo awewe febugweli na awo etiwani webale ino msaudeo amazim ujimkubie ainga webale kuenda mbeide alikule ino
18: alo fanta
1: uanjisebo
18: ono uma lochini le mabula angena mkwepa ngai kumena izidu
1: aha
18: uromu kata
1: yesebo
18: oku ngire mkumitani
1: aha
18: mana jamo gani natelelewe ente baba
1: ente nge ime bani
18: zetimu Muniru
1: sobu tifadio mkubabu gambochi
18: uyezi abi atresa Muniru wajentudu lukijitu wala ukoli
17: kale
1: kale msa dakezi
17: mwote yekweka
1: hello
19: nakebo
1: wanjisebo
19: weba nogo eleza
1: weba liku uliliza
19: hiku mine hiviri ena mungari Kujia kubalu wa mkaka.
1: Yesebo.
19: Eku ni itanu. Kufa kwa jisatunga tukonaba mkakelo.
1: Embele ngetandi koli temuchi.
19: Hii Muniru era. Era zesini tikiti. Oyo kundi ali mmeneje ya mpela tikiti.
1: Manejani.
19: Oto Mogani.
1: Mwenga nchomu hidi menja kutula kutiketi.
19: Era kutike ili salo ngo mtewe jamiri ya nasipene. Mfunga avantu wa vena vino nivyo na vona tukio polu tuye vonereko.
1: Kale sebo.
17: Kamude mvone.
1: Oyo timu Muniru akaye atya ku ngaba ntu bona bona baje babone ngaba kubaba zibufadi embeire. Hello.
19: Ndeko na ibiri. Olwa mukaka.
1: Aha.
19: Timu fuadi. Akemwenze. Ni manager. Mogani. Daudi Chirelema.
1: Kali, Daudi Chirelema we bali kubangulio. Hello.
20: Hello.
1: Wanjisebo.
20: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
20: Mutu ni mokamede ipokula na mutu mbadi district.
1: Kali, katugemu wa hundi. Hello.
21: Hello.
1: Wanjisebo.
21: Ngai kumina hiviri.
1: Aha.
21: Vina munga kuhisasa. Mane jamo kanina matariri mwesese. Zeniti mufahadi. Sigare kibara ya mzalu ndo kusinzira itu vangangu ngaba ntu ava itu
1: aha
21: na wangaiza kabira
1: aha
21: naluko una ya vuta kala
1: leke raka haba muni ilu wana bakunge
21: kani so
1: edawe bale kurege oli kunge bia lo imarira wa haba muni ilu elo waisebu
21: waidi nze yi
1: ngambele
21: kukwale
1: Muno mweno polo kula mbo bobi semo tuwega mkuma. Hello.
22: Baba weba wedu mwere.
1: Weba liku hulirisa.
22: Ngei kumire njini.
1: Aha.
22: Lina mungazi. Oku ugrien kumika. Ate ili mchimbe jensiri mwere mwere mwagani. Mali ya mwagani. Nzeo radi kusizena hapa.
1: Oli timu uchi.
22: Ndi timu Muniru.
1: Sobu timu gambo chibo wafadi.
22: Kwa di kwa manager mogani amugulie kwa amadi amongere kwa
1: anu. Esa we no bakolu.
22: Ndi dingo alijamu kuna kwa 12.
17: Kale sevo.
1: Amugulie esa di no bakolu.
22: Amugulie kwa alijena kumandia iti moto kana banga iti.
17: Evi gambo mutabichu usa.
22: Ete baba.
1: Kale webale. Bana kurachi tiende ino mutu wabanga abisemu. Ajamu haba mundi. So chance yo mutu wakaribi tamu. Bwela munoku baba tako zeshe. Aba tafune chance so bangofu ne mukisa wabita muku oleka kabandi bayira mubaku babita muko zinze yo jemba abantu bayomba fanta twendo bitamu aye jamu twendo bitamu jamu tukuliza so wobango obisemu oleka muko undi akola chi bitamu otanga tuiziza ati masimu gandi then au akola chi waira aye wakavu aku hello
22: babo lo niko kali katiko sabu eno ngai ku live iri Na mungarwe mwidi mlama mleku mwone kuku timu elu
1: Timu chi?
22: Aye zendi timu Muniru
1: Sobu tifadio mkoba bigambo chi?
17: Kati mwone kutimu elu
1: Anti timu Muniru Timu kukoli bule ile Jabelari kukoba Ainga bada mwebali kuhu isa programu elu Elo
22: Elo so
1: Wanji
22: Ono
0: mwango vijawasi Gai kumina hivirolo mkaga Na mwanga alwe
1: Dezebo
0: Niti mfadi Manja mwanga inataide mwente
1: Kale weba likuwa angolio Nguli ulirisa Bada ngezi jakuba chikambwe na mwanga alwe
2: Chijakuba chikambwe chene
1: Jakuba chikambwe ino Mbeire ya sowari Eja kwa gane mbeire ya bukoli buleire Omwembi muniru Aja kwa ganana no mwembi Bazibu fadi Okuingida kwa nku mitanu Basebo ni banyabu Abantu waba kula ticket day mweni mwemu jotu banda wa ukutiyama Wengira nengu mia itanu Akate beka jakuba wale Aika kusasula Odele tu Aye wangu wale sasule nku mia isatu Eda ticket Akate bolika gana u Wasa sulenku mnye isa tuweda tiketi akatebe olika agana u Ae tiketi da wawo basebo ni manjabu Da wawo Hello
7: Hello
1: Uwanji sebo
7: Naiku mina hiviri Oromu kanga
1: Ye sebo
7: Ena mungaru
1: Aha
7: Timu fadi Bwene jamo gani na ataire mwenteyo Niku ngabe uwa iswa
1: Aha
7: Naku ngabe kakombo
1: Kungawe na chilele Unamana chigo Kuluvandi ganga Ena mwe na mweyo Kupati ajaji
2: tiagule
1: Aya kanao naito si
2: Bari nganze mwe
1: Ati yegwa kanao naito si Hela wejire tuligama masimpa kusaha mwenda eh? Wezo liko bachi Wezo liko botia Wezo wana Yatinele mbeide Eda Wezo nageza tula kuhisi mkula kutana Ido yogerele kumuzi ndaro Nzatoli kubi nkoberanzi Nzoli kundi sati sabuti sati sabi Abu edele aha
23: Obo na bamana jabe mbeide Zendi gumite Chini chobo soke
1: Nyeba kukuba
23: Zira Muntu walike mga gizi wa mbaile Ngandi di bulunji Kubanze actually bandidi Obo jire bukoli Obo jire chukuli Obo jire busiki
1: But manager wa iswa
23: But manager wa iswa
1: Wa aswali
23: Wakabuka watu yali gumite
1: Hello
24: Andi defanta
1: Wanzi sebo
24: Ngayi gumila hiviri
1: Yes sebo
24: Olomu kaga Ena mungalwe
1: Aha
24: Mugali natayi mwesente Oku njire ngumitanu
1: Aha
24: Ono mweta isifu omoyo nyama ndogo okusinzira enabere budunga.
1: Oli timu chi?
24: Ndemuna ndi timu Fahadi.
1: Yeah. Kale katuwa sabi dende tuile nayo.
24: Kale sebo.
1: Kale sebo. Hello. Baba yogera kwino tukulile.
25: Timu Fahadi.
1: Yes sebo.
25: Ngai kumi na biuro mukaja.
1: Yes sebo.
25: Na mungalo mitsaji. Kukwingile mkumitano
1: Yesebo
25: Manager Mogani
1: Natele mwente
25: Atu kungile chama kuruwana
1: Areka yukweda kwe yongira kuingini ya flank
25: Mkuru wa kwa adile beta ya kujo msalamazi
1: Hela puti mwabechika mwina kuwa gile na bala Sumbu wabu sumbu Shika chiramba Ni mama fada hali kumpi hukuma
2: Iii Wagasi wa mwana
1: uwa Hapa chababa na wesu hali fulumatu Hapa nekali bagulile ya time Ati mkube tuku inaba muniru Ah! Weiswa Mikuwe na kubone kukuduzi Kulo mkaga wote ya ime Mbone plesa jojo banayu muniru asoke Akuba ati muzale nga Muzale no kugaraga Ati mulamu ndeka Wama mulamu ndeka Nenda mkanda ndeka Ati akwa na mwena mwena
23: Obo na tiba na plesa
1: Obo na
23: Chichobo soko
1: Olomu kagujaba na yu
23: Tiba na plesa
1: Olomu kagujaba na yu
23: Obo na manager Ata wa plesa ni ize
1: Olomu kaga Ujaba na yu
23: Aba ni plesa mwidi
1: uh-huh.
23: Na baba subro kubanti Mpanga panga awo Obu gurupu gurupu Okujo kukubire Olomu kaga ni plesa Aye za baga giziba Awo
1: Ujaba na yu
23: Ochite gei
1: Ujaba na yu
23: So ze tiba na plesa
1: Ebla edachi kaisa tu, tukwenda kuira yora kumizinda alumu studio munda Ndi wukuli ya jemuli yeyo So yewe kubakasi muwama Elo, wanyisebo
26: Ndi wunyezo kusizia mwine lugu ya district
1: Hmm
5: ndai kumene iziri
1: aha
5: olomo kagazu nozira ku ena mungazu manje mugani natere mwesenze timu fadi
1: yesebo
5: ndazwe yeze
1: katubasabire ngati muli sudi ya busudi ngati muide
6: Muide banji.
1: Tukudewa na mungaru wao Kuida kolante kateka Drive wa ilita andika lwaido Mkama wife Morgan Drive wa ilita andika unako lwaido
3: Yes sir
1: Ereli jakuja buli mchitu undu
3: Yes sir
1: Unako lwencho drive
3: Yes sir
1: Olwencho lwo kusatu
3: Yes sir
1: Drive wa ilita jakuida Then tujakuba nente kateka uchisawe Chende
3: yes,
1: di oluwe Jaranko lusivaru wakuna
3: Yes sir
1: Uweo Batu kundasiva chisawe
3: Yes sir.
1: Eh so ndingo kwebaza omuchala town kilaka wa wechitundu echo. Yali muchala kutoyagana mu office.
3: Yes sir.
1: Kweli nalimbuze ku yatu bisabulunje no atwebaza security ye na mungalwa we na wetu jokuba wene kutisawe.
3: Yes sir.
1: Police weli tujebaza mwebale ino mwebale ilala ine mwebale kutuenda love you na jemwalula zide na abantu manager Ashraf atuongera ku kwebaza na mungalwa wa manager Ashraf webale ino Ebintu ebindi ayi kubanga tugemagania mu kumpola mpola then naba tuze abena munga mwena tubebaza mwebale kutwaniriza batwaniriza bulungi eri woja awantu
3: yes sir
1: abatuze batawoze
3: embere
1: abatuze abena munga lwe batuende ino
3: yes sir
1: nechintu bachende ino
3: yes sir
1: so batulinze
3: ngai 12
1: kulomukaga
3: yes sir tulio
1: yes sir
3: zena ndio
1: abali kuida attended jakubao otafayo nti ataka sana tendi jakuba angawe chibanga kuminjizi garden ngwe tuchikola ange busesa erenti kateka bwejo kwati yakulu ne jakuba anene ino jakuba nkambo ino tuda kuba unitenti ya VIP imumunati ama kuku omukulu abakulu bajjo kuba abakulembeirwa mu omukulu CEO atelewente Morgan mwene
3: yes,
1: kuyongere kwa inginya Frank wa Franka and the M mobile plumbing bajakuba omo abantu ba manager Ashrafu bantu ba silinji bantu ba msaudewo ni family ya manager Morgan mwejo kuba
3: yes sir
1: omuntu alumulala gonka uwendo kuba kumwe iye jakuba chi VIP tiwaje kuba bantu bantu bemo bana bazunga ku bantu ababo mbali bana muike ku account bone be
3: yeah
1: ejente jana kuba ka be mundu tuna mulisa bantu bu recent
3: yes
1: wowe na wena wena muagizo we mbere oli kuida Wagira nga bokola chi Naba bele mukolo obukodi bwe mwinga bwe mukola chi bwe mwenda obo obamujja pozi musako obamujja mwidiro mukola bichi ife tetuli kwenda mwembi kola chi
3: kwemba
1: Iwo ni mwana leta mwida obamwida musako mufuwa sente diriditia mufuwe I finally tutinani yakozeje
6: awanguire
1: awanguire angeya tubasaba nayo tichibademera kuda kuna sente kufuwa Anze chaini dikolo Awantu wa naba bidi Mwemuli kubo nabu Manager Morgan chaini di Aja kuida name piedo kufuwa timu ABD
3: Bwachiri
1: Eno Yada jaku sosolamu Aingini ya Frank Aja kuida yena Taja sosolamu Ngafadibo yemba
6: Anfuwa
1: Kulebo yemba
3: Bwachiri
1: Eee Aya abachini Edo mwemba naba abachini anga Eno mwemuli kuembo yabachini Mwembange waje ku muntu ya mchini rakati pakoti muna la kuona mwembi kale kangame ya semba yo twire mu studio hello
8: hello
1: waisebo
8: umar wancha umar abdul kadiri ngari kuchizenge jaguzi ngai 12 ena mungalwe ata imwe sente ni mogani Timu Muniru.
1: You want Timu Muniru?
8: Timu Muniru. We have been talking about Timu Muniru.
1: Ate buti yo no mukoba muti ya Fadi.
8: Oye Fadi asoka alinde kumali Muniru wa agembe kumali.
1: Kali sebo. Kali kuba ngoliyo mori ulirisa. Kali tulikuida mstudio. Tulikuida yomwembi. Leka tukole mukatono ino. It's okay. Tukole mukatono ino, ino, ino, ino. Of course, then tujakuba nga tuira. Tutandikile we tukomye. Wene, omwe mbile kasoka anwe mukwa na amadi mpola mpola. Aira nze kamba wenga yoka kemba ke wanutuide. Tova ku radio ifo tukaliwa.